Itoon lang po natin yung ating pong radio sa 89.1 FM. Ang mga numeros po natin, numbers po natin, 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Now, marami pong mga pagkakataon sa buhay po natin, no, nangangarap tayo na alam natin ang lahat. Madali tayong matuto at maalala ang mga pangalan, yung lugar at yung pangyayari. Gusto po natin na tayo po ay maging matalino, no? Alam niyo po, isang napakagandang pangako ang mababasa sa James 1:5, no? Maaari po nating makamit ang tunay na karunungan. Ito po ang sinasabi, Santiago 1:5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Alam niyo po, sa mundo po na puno ng kalituhan at may hirap na desisyon, nagbibigay po ang ating Panginoong Diyos ng malinaw na pangako. May karunungan, no? Siya po ang mismong magbibigay. Hindi po ito pinaghihirapan o binibili. Ito po ay hinihingi at tinatanggap. Ang Diyos ay handang gumabay sa bawat mananampalataya na lumalapit sa Kanya. Kaya huwag na tayong mag-atubili. Lumapit na tayo sa ating Panginoon at humingi tayo ng karunungan. Dahil ito'y pangako niya, ibibigay niya ito sa bawat isa sa atin. Now, ulitin po natin yung text natin sa English, James 1:5. Sabi po dito, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Ulitin po natin, no? James 1:5. At itry po nating i-memorize to, no? At syempre, pag na-memorize nyo na, hilingin natin lang sa ating Panginoon na bigyan tayo ng karunungan. Sabi dyan, James 1:5, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Now, meron po tayong 6 na puntos, no, dito po sa ating pong teksto, at ang ating pong gagamitin na acronym ay WISDOM. Siyempre, ito yung nasa text na if any of you lack wisdom. So, para po maalala po natin kung ano ang dapat natin gawin kung tayo ay nagkukulang ng karunungan, ay tandaan po natin yung word na wisdom. WISDOM, no? Yan po yan. Want for wisdom. So, kakailanganin natin ang kakulangan, may kakulangan tayo sa karunungan ay tanggapin po natin, no? At kilalanin po natin na nagkukulang po tayo. Letter I, invited by God, no? Inibitahan po tayo ng Diyos mismo na lumapit at humingi sa Kanya. Letter S, supply in abundance. Sagana po, no, yung supply ng karunungan mula sa ating Panginoon. Letter D, does not rebuke, no, hindi po siya nanunumbat. And letter O, open promise. Ito po ang pangako na ito ay bukas para sa lahat. And letter M, move in faith. Lumakad po tayo ng may pananampalataya. So yan po yung 6 na puntos. At tingnan po natin at isa-isahin po natin itong mga puntos na ito. Letter number 1, letter W, no? Want for wisdom. Ang sabi po dun sa text, if any of you lack wisdom, no? Kung sino daw po sa inyo ang nagkukulang ng karunungan, lack wisdom, no? Yan po yung binabanggit po dito. Alam niyo po, nagsisimula yung pangako, no, ng ating Panginoon sa pagkilala natin sa ating pong mga pangangailangan. Yung katulad niyan, kung kulang tayo sa karunungan, ay kilalanin po natin. Minsan, katulad po ako, no? Hindi ako masyadong magaling sa mga pangalan. Pag nakita ko na yung mukha, napapatulala po
Bakit hindi, ba't hindi ko alam yung pangalan nito, no? Ganyan po, no? At ito po ay

Kailangan i-ano nyo eh, kailangan i-practice ninyo kung paano, no? Kung paano nyo alahanin yung mga pangalan. Now, sabi po sa Proverbs 3:5, no? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto your own understanding. Ito po ay napakagandang pahayag dito po sa banal na kasulatan. Huwag daw po tayong manalig, no? Sa sarili po nating mga kakarunungan. Dahil ito po ay isang bagay na minsan nahuhulog po tayo na pag tayo ay marunong, no, matalino po tayo, ay iniisip po natin na wala tayong pangangailangan dahil kaya na natin. Pero alam niyo po, ang karunungan talaga ay galing sa ating Panginoon. Huwag daw po tayong manalig, no, sa sarili po nating karunungan. Now, sabi po sa Ecclesiastes, no, 7:12, wisdom giveth life. Ang karunungan po ay nagbibigay buhay. So, ibig sabihin, yung tunay na karunungan na galing sa ating Panginoon ay nagbibigay buhay. Pero yung karunungan na sarili po nating karunungan ay ito po ay hindi humahantong sa buhay. Dahil sa ang puso po natin, ito po ay talagang tuso, no? At makasalanan. So, sino ang makakaalam? Ang sabi nga po dun, hindi po natin kayang iligtas yung sarili natin. O marami pong mga problema ang nanggagaling po sa pagtitiwala sa sarili. No, ang tunay po na karunungan ay nagsisimula kapag inamin po natin yung ating pong kakulangan at tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Now, sabi po sa Education, page 30, the first step in the acquisition of wisdom is a sense of our own ignorance. Ang unang hakbang daw po sa pagkakaroon ng karunungan ay ang pagkilala po natin sa sarili nating kakulangan. So, napaka-importante po, no, huwag po tayong magmalaki, kundi atin pong aminin na hindi po tayo marunong, na kailangan po nating karunungan, manghingi po tayo, humingi tayo, at magpakumbaba po tayo sa atin pong Panginoon dahil sa hindi po tayo, wala po tayong kakayanan, kundi tayo lang ay kailangang umasa. Aminin po natin na nangangailangan po tayo ng gabay ng ating Panginoong Diyos. No? Iwasan po natin yung sobrang kumpiyansa sa sarili, sobrang pagtitiwala sa sarili. Okay? Ang pangalawa pong puntos, letter I, invite God. Let him ask of God. No, yan po yung sabi sa text. Inaanyayahan po tayo na ating Panginoong Diyos na lumapit tayo sa Kanya sa pamamagitan po ng mga pananalangin po natin. Sabi sa Jeremiah 33, call unto me and I will answer thee. Isa pang napakagandang pangako na sinasabi na ating Panginoon na tayo tumawag sa Kanya. At ang ating Panginoon ay sasagot sa atin. Sabi pa sa Matthew 7:7, ask and it shall be given you. No? Humingi daw po tayo at tayo po ay bibigyan. Ang panalangin po, ito po ay daan tungo po sa banal na karunungan. Nais po ng ating Panginoong Diyos na umasa po tayo sa Kanya para sa direksyon. No? Dahil alam po natin naman, wala tayong direksyon actually, no? Iniisip po natin may mga goals po tayo. Pero yung dulo ng ating pong direksyon ay hindi kaligtasan. Dahil tayo po ay makasalanan. Kung tayo lalapit sa ating Panginoon at tayo po ay tatanggap sa Kanyang pangako at sa Kanyang sakripisyo, alam natin na yung direksyon. Dahil ang ating Panginoon nandun na, no? Pero kung tayo ay asa sarili po natin, eh, hindi po natin makikita ang direksyon. Okay? Sabi po sa Ministry of Healing, page 248, when perplexities arise, look not to human aid, but to God. No? Kapag daw po nandyan ang mga pagkalito, hindi po natin alam kung anong gagawin natin, huwag po tayong tumingin sa tao, kundi tayo po ay tumingin sa ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo bago po tayo gumawa ng desisyon. No? Hanapin po natin yung gabay ng ating Panginoong Diyos araw-araw. At umasa po tayo sa ating Panginoong Diyos kaysa umasa tayo sa tao.
Okay? At ang pangatlo po, yung letter S, supply in abundance. No? Sabi po sa text, ang ganda eh, no? That give it to all men liberally, no? Na binibigyan ng sagana, nagbibigay ng sagana, no? Sa lahat. Ang Diyos po ay mapagbigay. Hindi po madamot ang ating Panginoon Diyos. Biro nyo, binigay nga niya yung kanyang bugtong na anak para tayo po ay iligtas. Sino dito sa mundo na ito na magulang na ibibigay yung kanyang anak, no? Meron nga po akong alam eh, 5 na o 6 na yung kanyang anak. Yung kapatid niya, walang anak. At sinabi ng kapatid, "Ate, pwede ba akong kukunin ko na lang si bunso, no?" Hindi pumayag. 5 na 6 na yung kanyang anak, hindi pumayag, kapatid pa niya yon, no? Hindi po talaga ganyan, hindi tayo talaga mapagbigay, no? Dahil alam natin, hindi ko alam kung anong mangyayari sa anak ko kapag binigay ko sa iyo, no? Pero ang ating Panginoong Diyos, siya po ay mapagbigay. He didn't spare his son, no? Kaya nga, no, pwede tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Kung naibigay niya yung kanyang bugtong na anak para sa atin, how much more yung karunungan kapag tayo po ay humingi. Sabi po sa Psalm 84:11, "No good thing will he withhold." Walang mabuting bagay ang kanyang ipagkakait. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. So Romans 8:32, "How shall he not freely give us all things?" No, ito po yung binabanggit nga natin kanina, na binigay niya ang kanyang bugtong na anak, no? Hindi pa ba niya ipagkakaloob ang mga mabagandang bagay para sa atin? Hindi po maramot ang ating Panginoong Diyos. Nalulugod po siya na magbigay, lalong-lalo ng karunungan. Ito po ay sagana po niyang ibibigay doon sa humihingi. Pero kung tayo po ay nagmamataas at hindi tayo nakapagpapakumbaba na humingi sa ating Panginoon, eh paano tayo bibigyan ng ating Panginoon? Okay? Sabi sa Christ Object Lesson page 145, "God delights to give his children the gift of wisdom." Nalulugod daw po ang ating Panginoon, natutuwa ang ating Panginoong Diyos na ibigay sa kanyang mga anak ang kaloob ng karunungan. Bakit po siya nalulugod? Dahil sa kung tayo ay may karunungan na galing sa ating Panginoong Diyos, hindi tayo madaling mauhulog sa mga patibong ng kaaway. Dahil alam na natin eh, ang karunungan, lalong-lalo na, ay yung pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Ang karunungan ay yung pagsunod sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Ang karunungan ay yung pagdidesisyon base sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Okay? So ito po ay napakaganda. Talaga ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos kung ito ang magiging daan na tayo po ay magiging matatag sa ating pong mga pananampalataya. Ito po ang magiging daan upang tayo ay lumago sa ating pong spiritual na buhay. Ibibigay ito ng ating Panginoon. Kaya humingi po tayo ng may tapang. Hindi po yung nag-aalanghan. No? Asahan po natin na masagana ang tugon ng ating Panginoon na ibibigay sa atin ng karunungan at hindi po limitado ang kanyang pagbibigay ng karunungan sa atin. Okay? At ang pang-apat po, does not rebuke and upbraided not. Hindi po nanunumbat, no? Hindi po tayo pinapahiya ng ating Panginoong Diyos kapag lumapit po tayo sa Kanya. No? Kahit pa nagkamali na tayo, no? hindi katulad ng mga nanay. O, mga nanay ganyan eh, no? Kapag hindi ko naman, o wag po kayong alam ko naman po kasi, no, baka sabihin na si Pastor Roy, napagalitan kami. Hindi po naman ko sinasabi na masama po yun, no? Dahil alam ko naman na tao po tayo, at alam ko po naman na yung mga nanay ay gusto niya yung ikabubuti ng kanila pong mga anak, no? Talagang, ginawa ko yan sa iyo, bakit ngayon hindi ka, siyempre, normal po yan. Pero ang ating Panginoon po kasi, siya ang Diyos. No? Alam po niya yung kanyang sasabihin, hindi po siya nanunumbat. Hindi po niya sinasabi, niligtas kita, pero ngayon ay hindi po gano'n ang ating Panginoon. Sa Psalm 103,
10, no? He hath not dealt with us after our sins, no? Hindi po tayo pinakatunguhan ng ating Panginoong Diyos sa ating pong mga pagkakasala o after na tayo po ay magkasala. Ano nga po yung sabi sa banal na kasulatan? Ang sabi, while we were yet sinners, Christ died for us, no? Kaya po hindi siya manunumbat dahil sa umpisa pa lang ay ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak dahil sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya kung tayo ay tatanggap sa ating Panginoon at magpapakumbaba, no, sa ating Panginoon at kikilalanin po natin yung ating pong mga pagkakasala, oh, makakatanggap po tayo ng pure, mapagpapala mula sa ating Panginoon. Dahil sa Micah 7:18, ang sabi doon, He delighted in mercy. No? Siya po ay nalulugod sa awa. Malugod po tayong tinatanggap ng ating Panginoong Diyos. Hindi po niya ibinabalik po sa atin yung mga nakaraan, no? Kapag tayo po ay humingi ng tulong sa Kanya. Hindi po niya sinasabi, 2 years ago, 5 years ago, no? Sounds familiar, no? Malugod po tayong tinatanggap ng ating Panginoong Diyos, no? Hindi po niya binabalik yung nakaraan sa atin. Hindi po niya tayo sinisisi, no? Pagkapag tayo ay lumapit sa Kanya, bukas, palad na tayo tinutulungan at tiniyayakap ng ating Panginoon. Kaya lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos na walang takot. Huwag po nating pigilan yung sarili po natin. Iniisip natin na baka hindi tayo tanggapin ng ating Panginoon. No, no, tayo po ay tinanggap na ng ating Panginoon. Binigay na niya kayo niyang bugtong na anak. Okay? At yung panglima po, open promises. Open promise. No, ang promise po na ito, sabi po doon sa text, and it shall be given him. Ito po ay bukas sa lahat. Ito ay bibigay sa kanya. Ang pangako ng ating Panginoong Diyos, tiyak, at ito po ay masagana. No? So 1 John 5:14, if we ask anything according to His will, He heareth us. Kung humingi daw po tayo ayon sa Kanyang kalooban, ay pinapakinggan tayo ng ating Panginoon. Oh, hindi po tayo itinataboy ng ating Panginoon, bagkus tayo po ay patuloy na tinatanggap. Sa Luke 11:13, ito, how much more shall your Heavenly Father give? No? Kung titingnan po natin yung context ng text na ito, sa una ang sabi, if we, sinful sinners, can give good things to your children. No? Yan po ang unang mga yung unang sentence before this. No? Sabi doon, kung tayo na mga masasama o makasalanan ay marunong magbigay, no, ng mga magagandang bagay sa ating pong mga anak, gaano pa kaya ang iyong Ama na nasa langit? Alam niyo po ang salita ng ating Panginoon. Mapagkakatiwalaan po natin iyan. Yung kanyang pangako, no, ay kanyang tutuparin. Hindi po ito mapapako, no. Kung ikabubuti po natin, ibibigay po ito ng ating Panginoon. Kung ito ay ikalalago po natin, bibigay ito ng ating Panginoon. Sa Patriarchs and Prophets, page 293, God is faithful to all His promises. Ang Panginoong Diyos, tapat po siya sa lahat ng kanya pong mga pangako. Kaya panghawakan po natin yung pangako ng ating Panginoong Diyos. Maniwala po tayo, no? Kahit minsan ay parang hindi po natin nakikita yung sagot, no? Tayo po ay manindigan sa pananampalataya at magtiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos. At ang panghuling puntos po dito sa ating pong acronym, no? Move in faith, no? Alam niyo po yung promise ng ating Panginoon ay siya po ay gagawa, no? Siya po ay kikilos. Oh? Manampalataya lang po tayo sa kanya at sumunod. Dahil yan ang yung promise ng ating Panginoon. Sa Hebrews 11:6, ito pong sinasabi, without faith, it is impossible to please Him.
Kaya nga, wag po tayong magdalawang isip, kundi manampalataya na tayo sa ating Panginoon. Maniwala po tayo sa ating Panginoong Diyos, no? Dahil sa ating pong pananampalataya, sa ating pong pananalig sa ating Panginoon, no? Maaari po tayong magbigay ng papuri at kalwalhatian sa ating Panginoon. Sa James 1:6, let him ask in faith, nothing wavering, no? Yun po pala, mga kapatid, mga kaibigan, humingi daw po tayo sa ating Panginoon na may pananampalataya na walang pag-aalinlangan. Yan po ang napaka-importante na lagi nating gagawin. May pananampalataya at huwag mag-alinlangan. Alam niyo po yung pananampalataya, hindi po ito lamang na naniniwala, no? Kapag binigay ng ating Panginoong Diyos ang karunungan, dapat ito rin ay sundin natin. Lalo na yung mga salita ng ating Panginoong Diyos. Sa mababasa po natin sa banal na kasulatan, tayo po ay lumakad according to His will. No? Dahil sa kung meron tayong pananampalataya, no, lumalago po tayo. At kailangan po nating sanayin din na tayo ay lumakad, na mayroong pananampalataya upang tayo po ay lumago. Alam niyo po, isa kabuhayan po natin yung karunungan ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay hindi po ito once and for all. No? I mean, hihingi kayo ngayon para yun na yung sa tuloy-tuloy, wala na. Ang karunungan po, ito po ay lumalago. Kaya nga tayo nag-aaral mula kindergarten, meron tayong K-12, tapos meron pa tayong college, no, meron pang masteral, doctoral. Tuloy-tuloy po ang karunungan, pagkuha, pag-acquire. So, ibig sabihin din po, tayo rin ay tuloy-tuloy rin na humihingi dapat sa ating Panginoong Diyos. Tuloy-tuloy rin po tayong nananalangin dahil sa marami tayong kailangang malaman mula sa ating Panginoong Diyos. Hindi po ito parang parang computer na siguro naalala niyo yung movie na The Matrix, no? Matagal na po 'yon, 19 something. The Matrix. Nung kailangan po nung bida na matuto ng karate, no, ay nilagyan lang siya ng program. Nakapasok na ganyan, nilagyan ng program na karate, natuto na agad siya, no. Hindi po, kung ganito po 'yan, no, kung kailangan niyo na matuto ng karate, judo, hindi po niyo 'yan malalaman ng isang upuan, no. Kailangan po ay practice kay araw-araw. Ganun din po ang katalinuhan. Kailangan ay hingi tayo sa ating Panginoon araw-araw. Dahil hindi pwede ibigay sa atin Panginoon na isang bagsakan. Kaya nga, napaka-importante, no, tandaan po natin yan. Tayo ay humingi sa ating Panginoon, no, sa araw-araw, mamuhay po tayo na merong pananampalataya. Okay? So, tingnan po muli natin yung acronym, no, natin, WISDOM, no. Kayo po ba ay nangailangan ng katalinuhan? No? Tandaan po natin yung acronym natin na WISDOM. W-I-S-D-O-M. W, one for wisdom. No? Kilalanin po natin na kailangan natin ng karunungan. Okay? Letter I, God invites, invited by God. No? Inibitahan tayo ng ating Panginoon, no, na tayo po ay humingi sa Kanya. Letter S, supply in abundance. Sa gana po na ibinibigay sa atin ang karunungan. Letter D, does not rebuke. Hindi tayo sinusumbatan ng ating Panginoon. Sa Kanya pong binibigay sa atin. Okay? Letter O, open promise. Itong pangako na ito ay para sa lahat. And letter M, move in faith. Lumakad po tayo lagi na may pananampalataya. Now, dito po sa Santiago 1:5, ito po ay isang pangakong maaari po natin sandigan. No? Kilalanin po natin ang ating pong kakulangan. Imbitahan po natin ating Panginoong Diyos. Magtiwala po tayo sa Kanyang kasaganaan at alalahanin po natin na hindi ang nanunumbat ang ating Panginoong Diyos. Panghawakan po natin yung pangako niya at lumakad po tayo na meron pong pananampalataya.
Kaya sa bawat decision po natin, sa bawat kalituhan na ating pong kinakaharap, sa bawat po sangang daan na ating pong pinipili, no, humingi po tayo sa ating Panginoong Diyos ng karunungan at bibigyan po niya tayo sa ating pong mga gagawing pagdidesisyon para sa ating pong buhay. Tayo po ay manalangin. Ama na'y banal Diyos na nasa mga langit. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kami po ay binigyan nyo ng isa pang pangako na kung nagkukulang kami ng karunungan ay humingi kami sa inyo dahil kayo ay nagbibigay ng sagana. Panginoon, binubuksan po namin ang puso namin sa inyo ngayon at hinihiling ng bawat isa sa amin dito na nakikinig ay bigyan ng karunungan. O Panginoon, alam po namin ibibigay niyo po ito ng sagana. Kaya po pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan sa umagang po ito sa pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayo inaanyayahan bukas ng umaga alas 8 hanggang alas 8:30 dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

sacrifice for sin. He died the most.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Yan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact ng auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubok ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yon. Wala naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerge ko pa sa Facebook. Din may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PWD katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroong akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo. Sabi niya, kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa ko may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, halimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalmo po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama ng loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalmo po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay tutali po na hindi sila nakita pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntinto po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.
2: Healthy na masarap pa? Yes! Posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating, choose Country Veggie Foods.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sa

natin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi namimigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9pm. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

0: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang mapagpalang umaga po ng Lunes, mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Pinabati ko po kung saan man po umaabot ang aking tinig sa mga oras na ito ay naway maging pagpapala po ang aming programa para po sa inyo at sa inyong pamilya. Bago po tayo magpatuloy sa ating programa ngayong umaga, mga kaibigan, nais ko pong maghandog ng napakaiksing devotional thought. At ito po ay manggagaling sa 2 Corinthians chapter 8. Dito po, mga kaibigan, pinapaalalahanan po tayo ni Pablo tungkol po sa kagandahang loob. Hindi lang po yung nagbibigay dahil kailangan, kundi nagbibigay po dahil masaya ang puso. Sabi nga po sa talata, mga kaibigan, ang tunay na biyaya ay kapag ang puso ay handang tumulong. Kahit minsan, mga kaibigan, tayo rin po ay kinakapos, di po ba? Ang ganda lang pong isipin, na hindi po hinahanap ng ating Panginoong Diyos kung gaano ba kalaki ang kaya po natin maitulong sa ating mga kapatid, kundi kung gaano katapat po ang mga puso natin. At minsan, 'di ba, mga kaibigan, ang kabutihan po ito ay hindi lamang po yan limited or tungkol po sa financial help or sa pera, di ba? Minsan oras, minsan lakas, minsan simpleng pakikinig o pakikiramay. Kaya siguro magandang tanong po para sa umaga na to, mga kaibigan, ay, Lord, paano mo ba ako gustong gamitin bilang pagpapala sa araw na ito? Magaan lang, simple lang, pero totoo po yan. Let's ask the Lord, how can I be a blessing to the people around me today? Kapag nagiging mapagbigay po tayo, mga kaibigan, tayo rin po mismo ang unang nakakaranas ng ligayang galing sa ating Panginoong Diyos. Kaya ngayong umaga, mga kaibigan, tayo po ay sama-sama makikinig ng mga awit at papuri na magpapatibay, magpapalakas at magpapatatag po ng ating mga pananampalataya. At kung kayo po ay may mga song request o di po kaya mga awit na nais po ninyong ihandog sa inyong mga mahal sa buhay o di po kaya para sa ating Panginoon, maaari nyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Uulitin ko po, mga kaibigan, 0918-944-7891. At maaari din po kayong mag-comment sa ating mga social media page, na sa ating pong Facebook at YouTube na Adventist World Radio Manila. At bago po tayo magpatuloy, nais ko pong batiin ang ating mga live viewers. Dito po muna tayo sa ating Facebook page. Kasama po natin si Lovey Sadiwa. Ayan. At kasama rin po natin ngayong umaga si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Dumako naman po tayo sa ating YouTube page, mga kaibigan. Kasama po natin magbigay papuri sa Panginoon si Alejandra Alegre. Ayan. At nandito rin po si Jordan Namoko. Maraming salamat po, mga kaibigan, sa pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ang unang awit po ng papuri na ating maririnig ay may pamagat na Si Jesus ang aking musika. Sabi nga po sa Biblia sa awit 96 verse 1, umawit kayo sa Panginoon ng bagong awit. Umawit kayo sa Panginoon buong lupa. Ang ganda pong isipin, mga kaibigan.

Bigyan ano na si Jesus po mismo ang nagbibigay kulay sa bawat himig po ng ating buhay. Minsan ano, kahit po may mga sintonadong part sa ating buhay, ano, sa ating mga araw, siya pa rin po ang gumagawang magandang awit mula po sa ating mga karanasan. Narito po ang awiting, si Jesus ang aking musika.

Ating pong narinig ang napakagandang awitin na si Jesus ang aking musika. At ito po ay inawit nila Sister Jo Bell Villena at ni Sister Joanne Borillo. Napakaganda po ng mensahe ng awit na yan, mga kaibigan. Ano? At totoo nga po ang sabi sa Biblia sa awit 147 verse 7. Umawit kayo ng pasasalamat sa Panginoon. Kapag si Jesus po ang musika ng ating buhay, mga kaibigan, ano? May kapayapaan po tayo kahit may bagyo, ano, may direksyon, kahit po malabo, ano, at may saya kahit tahimik po ang ating paligid. Sana po ang awitin na ito, mga kaibigan, ay nagpaalala po sa atin na sa bawat himig po ng araw, ano, nandyan po ang ating Panginoon na gumagabay. Our first song request ngayong umaga, mga kaibigan, ay galing po kay Major Alden Daniel Natividad. Ayan, sabi po niya, nakasubaybay po ulit ang tropa namin dito sa Northern Luzon Command, 5th Infantry Division, Echagi Isabela. Sila po, mga kaibigan, ng ating mga kapatiran sa Philippine Army. Ano? Magandang umaga po sa inyo. And we continuously pray for your safety dyan po sa inyong sa Echagi Isabela. At pinapabati po niya ang kanyang asawa sa Taytay Adventist Church sa Palawan na si Sister Ronalyn Natividad. Sabi niya, malapit na ako umuwi sa inyo, mahal kong asawa. Wow, we praise the Lord and we pray na naway patuloy pong pagpalain ng Panginoon ang inyong marriage. At sila po ay nag-request ng awit na may pamagat na Burdens Are Lifted at Calvary. Alalahanin po natin ang pangakong dala sa 1 Peter 5 verse 7. Sabi po sa Biblia, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Ang bigat po ng buhay minsan, di ba, mga kaibigan? At hindi po natin napapansin na bit-bit na pala natin yun araw-araw. Ano? Pero ang kagandahan po ng Calvary, mga kaibigan, nang ginawa po ano, ni Jesus sa krus, ay doon po niya inalis ang mga pasaning hindi po natin kayang buhatin with our own strength. Ano? Kaya habang pinapakinggan po natin ang awitin na to, ano, hayaan po nating ihipan ng Diyos ang bigat po ng ating mga puso. Here's the song, Burdens Are Lifted at Calvary.

Ating pong narinig ang awiting, burdens are lifted at Calvary. Napakalino po ng mensahe ng awit na yan, mga kaibigan. Ano, sa Calvary po magaan. Sa Calvary po, mga kaibigan, may pag-asa. Sabi nga po sa Mateo 11 verse 28, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Bago po tayo magpatuloy sa sunod po natin na song request ngayong umaga, nais ko lang po gamitin ang oras na ito para po batiin ang ating mga tagapakinig sa radyo. Ano, kasama po natin ngayong umaga sila Ray Meliada and Company from Cavite. Sila daw po ay nakasubaybay sa atin habang nagja-drive. Ayan, maraming salamat po sa pagsubaybay. We pray that our Lord God will keep you safe until you reach po ano, your destination. Kasama rin po natin si Rodel Granada. Siya po ay nanunood from Olongapo City sa Zambales. Dumako naman po tayo sa ating Facebook page, mga kaibigan. Kasama po natin si Sister Mary Grace Acosta Olpindo. Siya naman po ay nakasubaybay all the way from Hong Kong. At si Joel Roque naman ay watching from Canada. Wow, ang layo na po nang nararating ng ating programa, mga kaibigan. Ano, we really praise God for His goodness. Andito rin po si Sister Lucy Quiabang at si Duran Angelita. Siya naman po ay nanunood from Dumangas, Iloilo. At si Sister Luzel Magdael Canopin. Siya naman po ay nakasubaybay from Sitio Matang Barangay Kawag, Subic, Zambales. Ayan, maraming salamat po sa pagsubaybay, mga kaibigan. And our next song request ay galing po kay Sister Mary Grace Acosta Olpindo. At siya po ay nag-request ng awit na may pamagat na Bow the Knee. Ano? Sabi nga po sa Philippians 2:10-11, sa pangalan ni Jesus, luluhod ang bawat tuhod at kikilalanin ng bawat dila na siya ang Panginoon. Minsan sa buhay, mga kaibigan, parang ang dami po nating control na gustong hawakan. Ano? Pero ang tunay po na kapayapaan ay dumarating kapag marunong po tayong lumuhod before our Lord God. Ano? Hindi bilang talo, ano? Kundi bilang nagtitiwala. Ano? Kaya habang pinapakinggan po natin ang awitin na to, ano? Sana maramdaman po natin ang tamis na pagsuko sa ating Panginoong Diyos. Here's the song, Bow the Knee.

That's the song Bow the Knee. At ito po ay inawit nila Sister Sharon, Sheena, and Ivy. Our next song request naman mga kaibigan ay manggagaling po kay Brother Rodel Granada. At siya po ay nag-request ng napakagandang awit na may pamagat na Tayo na sa Langit. Ano, alalahanin po natin ang pangako na matatagpuan po sa Juan 14 verse 2 to 3. Sabi po sa Biblia, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan at paririto ako upang kayo'y dalhin kung saan ako naroon. Ang sarap pong pahinggan mga kaibigan, ano, na hindi po dito sa mundo nagtatapos ang lahat. May tahanang pong inihanda para po sa atin ang ating Panginoong Diyos. Ano, doon po ay wala ng sakit, wala ng luha at puro na lang po kagalakan. Kaya habang pinapakinggan po natin ang awit na ito, ano, sabay-sabay po natin panghawakan ang pag-asang iyon na may langit po na naghihintay para po sa mga nagtitiwala sa Kanya. Narito po ang awiting, Tayo na sa Langit.

langit. At ito po ay inawit ni Sister Mary Mi Angeles. Napakaganda po ng paanyaya na dala ng awit na yan, mga kaibigan. Ano, isang paalala po na may mas magandang bukas po sa piling ng ating Panginoon. Our next song request naman ay galing po kay Ray Meliada and Company. Pero bago po natin marinig ang kanilang song request, binabati ko po si Sister Helen Aguilar at binabati rin po ni Sister Helen ang lahat po ng nakikinig sa atin ngayong umaga. No? At nandito rin po si Reynald Torres Banceloy. Siya naman po ay nanunood from Barangay Don Jose, Bel Air, Santa Rosa, Laguna. At sabi po niya, praise God for those wonderful songs and praise God for my fast recovery from sickness. Amen and amen, Brother Reynald. No? Dakila po talaga ang katapatan ng ating Panginoong Diyos. Ang song request po ni Ray Meliada and Company ay may pamagat po na Amazing Grace. Ano, napakaganda po ng paalala galing sa Ephesians 2 verses 8 to 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nailigtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi bunga ng gawa upang walang sino man ang magmapuri. Ang biyayang ito, mga kaibigan, ay napaka-special. Ano, kahit tayo'y nagkakamali o dadapa, ano, ang grasya po ng ating Panginoong Diyos ay bumabalik po sa atin. Nagbabalik ng pag-asa at kapayapaan. Narito po ang napakagandang awiting Amazing Grace.

Ating pong narinig ang awiting Amazing Grace. At ito po ay inawit ni Brother Shine Lagrada. Our next song request naman mga kaibigan ay galing po kay Sister Lucy Quiabang. At siya po ay nag-request ng napakagandang awit na may pamagat na God and God Alone. Sabi nga po sa Exodus 20 verse 3, walang ibang Diyos maliban sa akin. Sa mundo pong puno ng ingay at distractions mga kaibigan, ano? Minsan nakakalimutan po natin na ang tunay na gabay at kaligtasan ay nagmumula lamang po sa ating Panginoong Diyos. Ang awit po na ito ay isang paalala ano, na sa lahat ng ating pangangailangan, sa lahat po ng hamon, ano, God and God alone ang ating sandigan na ang lakas. Here's the song, God and God Alone.

That's the song God and God Alone. At ito po ay inawit ni Brother Brian Moralde. Napakalino po ng mensahe ng awit na yan, mga kaibigan, no? Na siya lamang ang ating tunay na Diyos at sandigan. Sabi nga po sa Biblia, sa awit 62 verse 1, tanging sa Diyos lamang tahimik ang aking kaluluwa, mula sa Kanya ang aking kaligtasan. At pinapabati po niya ang ating mga kapatiran sa Tubuan SDA Church. At belated happy, happy birthday kay Pastor Dong. Ayan, kilala ko po yan, si Pastor Dong, ano? At si Bobby Papna Samarita at si Jer. Ayan, happy, happy birthday po sa inyong lahat. And we praise God for the gift of life. Our next song this morning, mga kaibigan, ay May Pamagat na Ang Langit. Alalahanin po natin ang pangako, mga kaibigan, sa Juan 14 verses 2 to 3. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan at paririto ako upang kayo'y dalhin kung saan ako naroroon. Ito po ay isang paalala, no, na there is a home in heaven waiting for all of us. Kaya patuloy lang po tayong manalig at manampalataya sa ating Panginoon. Narito po ang awiting Ang Langit.

That's the song Ang Langit. At ito po ay inawit ni Sister Joanne Borillo. Our next song request, mga kaibigan, sa mga oras na ito ay galing naman po kay Sister Emily Glorioso Asuncion. Sila po ay ang ating mga kapatiran from Tubuan SDA Church. Sila po ay nag-request ng awit na may pamagat na I Love Living in Love with Jesus. Sabi nga po sa 1 John 4:19, dahil siya ang unang umibig sa atin, tayo rin ay dapat magmahal. Ang buhay kasama po ang ating Panginoon, mga kaibigan, ay puno po ng ligaya at pag-ibig. Ano, isang buhay na kahit simpleng araw, may tamis at kapayapaan. Narito po ang awiting, I Love Living in Love with Jesus.

That's the song, I Love Living in Love with Jesus. At ito po ay inawit ng Centeno Siblings. At dyan po nagtatapos ang ating programa ngayong umaga, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Sana po ay napuno ang inyong mga puso ng inspirasyon, pag-asa at kaligayahan sa bawat awit at mensahe po na ating narinig. Ano? At huwag po kayong bibitiw dahil susunod na po ang programang Voice of Health, ano, at tayo po ay makakarinig ng mga kaalaman at tips para po sa mas malusog at masiglang pamumuhay. At bago po kami tuluyan na magpaalam, maririnig po natin ang awiting Hymn of Grateful Praise. Ano, ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maraming salamat po muli, mga kaibigan, at naway patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Isa pong masaya at malusog na araw sa inyong lahat mga kaibigan, and welcome po sa inyong programa Voice of Health, Tinig ng Kalusugan, Trumpeting Heaven's Prescription that Lifestyle is Medicine. Kami po sa bumubuo ng programang ito ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan, kasama po ninyo sa inyong buhay, saan man po kayo naabot nitong ating broadcast. Tayo po ay malakas na napapakinggan sa AWR 89.1 FM. Kaya po sa mga nakatutok ngayon na sa transistor radio, sa mga naglalakbay, mag-ingat po kayo at medyo lakas-lakasan po ninyo ang inyong mga radyo para mas marami pa po ang makapakinig. At sa Facebook po, tayo ay live na live. Kayo po ay pwedeng mag-like, mag-share, mag-comment. At syempre po sa Hope Channel, tayo po ay napapanood. Kaya po, bago tayo magpatuloy, nais ko po kayong anyayahan sa isang maiksing panalangin. Panginoon naming Diyos, kayo na siyang aming patnubay at nag-iingat sa amin sa tutuin na sa amin pong pagsasama-sama muli sa programang ito, aming hinihiling na inyo po kaming samahan. At lahat po ng aming mapapakinggan ay magbigay sa amin ng inspirasyon at gabay sa aming kalusugan at sa aming lifestyle journey. Salamat po sa programang ito at sa lahat ng aming mga naabot. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, tayo po ay nagagalak sapagkat

0: Yan po ang ating bibigyang diin sa atin pong magiging talakayan at kwentuhan sa oras na ito. Kasama po ang ating dalawang espesyal na bisita na mga bahagi po sila na nag-participate at nagtapos sa atin pong Lifestyle is Medicine Intervention Program Batch Number 20. Number 20 po. At atin po silang welcome po sa ating programa ngayon. Gusto ko pong ipakilala unang-una si Ma'am Sheila Abion. Pwede po ba kayong bumati, Ma'am Sheila, at magpakilala ng kaunti tungkol po sa inyong sarili?
1: Good morning po. Good morning everyone. Ako po si Sheila Abion from Quezon. So isa rin po akong estudyante from Adventist University of the Philippines. I'm taking DRPH or Doctor of Public Health. Thank you po.
0: Yan, talagang malayo-layo po ano ang inyong lugar, pero wala pong imposible. At salamat po sa inyong tugon sa aming imbitasyon. At syempre po, kasama rin natin si Ma'am Kathleen Fornobi. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Kathleen. And can you say something po about yourself?
2: From Quezon po, Lucban, Quezon. And Ma'am Sheila is my colleague po in AUP po. So I'm also taking Doctor of Public Health.
0: Oh, pareho po kayong mga Quezonin, no? Mga Lucbanin, Maubanin, may mga Puliliohin yan po. Ako po ay taga Pulilio, no? So, salamat po Ma'am Kathleen and Ma'am Sheila. At ngayon po ay tutunghayan na natin ang mga inihanda nating katanungan sa inyong dalawa. At unang-una pong katanungan ay paano nyo po nasumpungan itong ating flagship program na ito na Lifestyle is Medicine Intervention Program dito po sa ating hospital, Adventist Medical Center Manila. And probably the purpose, the reasons,

0: And kayo po ngayon ay isa ng ganap na graduate. So, unahin po naman natin ngayon si Ma'am Kathleen. Ma'am Kathleen.
1: Nalaman po namin itong program na ito primarily po dahil sa aming kurso sa internship po na kung saan kami po ay naka-enroll ngayon. It was introduced to us by Dr. Clint Laborde po. And I'm very grateful po kasi nung una ano lang to requirement lang. But then yung 6 weeks, it became very enjoyable program for me.
0: Wow. So, thank you for that, no? From a requirement, naging something very impactful and very beneficial. Ano po? So, ngayon po, pakinggan naman natin si Ma'am Sheila. Paano niyo po na nagsimula itong inyong journey with Lifestylist Medicine?
2: Same din po as per Ma'am Kathleen. At first, it is a requirement. But I already heard this program po beforehand pa. Since naririnig po natin siya sa iba nating mga kasamahan sa Adventist. So there is indeed a program na ini-offer nga po ang Manila Adventist College. So as a requirement, at the same time, ay ito rin po ay gusto natin personally na talagang sumali sa ganitong program kasi nakita nga po natin yung kagandahan ng program na ito sa mga previous batches. So gusto ko rin po siyang ma-experience personally at tunay po, maganda po talaga yung program at nakakapagbigay ng transformation, especially sa ating lifestyle.
0: Wow, ano? Talagang kailangan nating maranasan, no? So talagang I think as an educator, both of you are educator, ano? Health educators, ano? And iba talaga pagka naranasan po natin. So salamat po sa inyong mga tugon at ngayon po sa ating pangalawang katanungan. So you already enrolled na nagbahagi na po kayo, no? Every Tuesdays and Thursdays 6 to 9 p.m. and then for 6 weeks, no? So ano po ang pinakang nagustuhan ninyo sa mga bahagi na itong ating programa na ginagawa, ano po, sa mga sessions at sa mga yung nasa ating workbook, no? So ano po yung pinakang nagustuhan ninyo as a participant? So unahin naman natin ngayon si Ma'am Sheila.
2: Isa po sa part ng program na talagang nagbigay ng impact sa atin ay yung first session. Yung 5-day smart challenge. Yun po yung pinaka, sa tingin ko, impactful sa inyong lingkod. Kasi doon pinaliwanag kung bakit kailangan i-take yung challenge na yun. It is to reset our tongue. Kasi nga, galing kami sa usual lifestyle na kung ano na lang yung kinakain o kanila ino-offer. Pero doon sa first session, in-explain doon na kailangan talagang i-reset yung tongue at kailangan i-take yung challenge for us to appreciate more yung vegetables and fruits, yung natural taste nito. So, from there, tsaka yung mga lectures ng ating mga doctors, talagang nagbigay yun ng enlightenment sa atin kung bakit at papaano ang lifestyle ay nagiging medicine. So, yun po yung pinaka-impactful sa akin na yung first session pa lang ay challenging na.
0: Wow, thank you so much. So, yung tinutukoy po ni Ma'am Sheila ay yung, actually, that's a one-week challenge, no? Na jump start na no cooking, no? No cooking actually, no? You will just eat food as grown and whatever is available na nabili natin sa market, walang padadaanin sa apoy, no? So both all intakes. So thank you so much for that. And naalala ko tuloy yung aking karanasan, ano? Na ako po kasi batch number 2. So naalala ko rin yung aking karanasan. It's very meaningful. So how about Ma'am Kathleen po?
1: Well, isa din po sa akin yung challenge na yun. Pero bukod po doon is yung cooking demo every session. Kasi bilang mother of two, na yun yung challenging sa akin, yung magpe-prepare ng food. So parang previously ang tendency ko, bibili na lang. Ganyan, pag sa morning o kaya yung mga easy to cook, no? Pero dahil nag-introduce sila ng something na mga pagkain, na kumbaga, hindi naman pala lahat ay kailangan mong fancy or mahirap tutuin. May mga madadali rin naman talaga tutuin na makikita natin on backyard, kung meron na tayo, or sa mga market din na madali rin naman talaga bilhin. So nag-introduce sila sa amin ng mga meal na pwede namin ma-prepare. And yun yung nilook forward ko every session. And tinatry ko siya every weekend. Yun, as much as possible. Yun.
0: Mga bagong recipe, ano po? Mga, imagine, via Zoom ay meron pong cooking demo. And talagang ito yung mga pinag-isipan, pinaghandaan. And what I can say is, customize, ano, in for Filipino kitchens and Filipino tables. And ako po personally, ako ang nagluluto din sa amin, eh talagang nauubusan tayo ng ano, lulutuin minsan, pero with this program there are more, no, more we can learn in the art of cooking. And salamat po Ma'am Kathleen sa nagustuhan ninyo. And parang pareho silang pang Dr. PH, ano? Kasi very detailed yung kanilang mga sagot. Yung iba, pag sinabi lang, cooking demo. Yung iba lang, mga nakaraan po ay lectures. Ganun lang. So, but our two guests are talagang mga future educators and of course, health educators. So, sa atin pong pangatlong katanungan, ay what are the major challenges na inyo pong pinagdaanan? So partly may mga nabanggit na po kayo, ano, in your responses sa ating mga previous questions, pero meron ba kayong iba pang mga kailangang napagdaanan na nag-adjust at nag kailangan pong ayusin or pinaglabanan or iniwasan, no? Mga challenges po. This is now your time to share it sa atin pong mga viewers and listeners. So ngayon po ay unahin natin si Ma'am Kathleen. Ma'am Kathleen.
1: Opo. Ang sa akin po talaga is yung dalawa po eh, the temperance po in the sleep. Temperance po in the form po of coffee. Kasi yung pag-usapan talaga namin. And that is also one of my sharings po doon sa small group namin. Kasi I'm a coffee person po. But before pa itong program, I already learned na wala na siyang sugar or creamer. Pero kasi parang nasa transition na stage po ako ng cutting of caffeine. But yun nga po, dahil coffee lover ako, it also affects my sleep. Kaya dalawa po yun yung challenge ko. Kasi parang as an educator na po, nabanggit ninyo, marami pong ginagawa. Ano po sa academic. Sometimes, kahit sabi ng katawan ko, inaantok na ako, nilalabanan ko siya through coffee. So, yun po yung challenge sa akin. Kasi nakaka-consensya po talaga pag nagle-lecture. Nung nagle-lecture na, sabi ko, ano ba yan? Mali. Hindi talaga. Alam mo yung mali, pero dahil nakasanayan mo. So, ang hirap siyang iano. Pero dahil dun sa knowledge na yon, additional knowledge na na-impart nila sa akin, natutulungan po nila, personally po, natutulungan nila ako to easily ano po, continue yung transition po in parang cutting po the caffeine eventually. And nakatutulong na rin po siya na mas mahaba na po yung sleeping time ko. Hindi ko na na, parang naapektuhan po kasi, di ba, pag masyadong makafeel yung sleeping patterns. Somehow, na ano na siya. Dati kasi, sa ano po, 3 to 4 cups po ako per day. So ngayon, parang 1 na lang ako, 1 per day na. Yun nga po, pag may work mo sa dalawa. Grabe po talaga yung coffee. May caffeine intake ko before. Yun po.
0: Very, ano po yan, very challenging, ano? Magka-connected pa, no? Yung intake natin, yung fluid intake, and the sleep, no? Talagang I can see how a working mom with two children, how you juggle things, and sometimes coffee is your comfort. Comfort, ano nagiging comfort, ano natin? Comfort drink. Kung may comfort food ay may comfort drink na ginagawa nating takbuhan, no? And I know how you have adjusted, and that's really challenging. Marami po ang nag-aano diyan, nag-struggle, ano? I can say nag-struggle, and maraming nakikinig sa atin, no, na ang coffee ay talagang coffee is life. Sabi nga nila, coffee is life. So, salamat po, Ma'am Kathleen, sa inyong major challenges. How about Ma'am Sheila po?
2: Sa akin naman po ay cravings. At the same time, yung temperance din po. Mahilig po kasi ako sa mani. At talagang nakakaubos po ako ng isang tub before in one sitting. And then through this program, I realized na ito palang maning ito ay napakataas ng calories. At hindi talaga din talaga maganda. So dapat tama lang yung amount ng mani in a day. So yun po yung pinaglalabayanan ko na once na nakakita ko ng mga peanut, ay talagang parang naglalaway, ika nga sabi po. So, pero through these scorecards, yun po yung isa din sa nagbigay sa akin ng ano ng motivation na talagang i-less ang pagkain ng mga matataas sa calories. Like nakalagay po din sa mga scorecards kung ilang servings lang na vegetables and fruits, exercise, minutes of exercise, yung amount of sunlight na kailangan natin. So, I'll try to maintain po every day na gawin talaga yung mga yon. And then through those activities, slowly po nawala po o unti-unting nawala yung cravings ko sa mga sweets, ganyan nga po sa mga peanuts. And then, ngayon nga po medyo nagkakaroon na rin po ako ng yung para pong nagigilty pag hindi na nag-exercise. So, isa po yun sa naging challenge ko din. Kasi before, ay parang twice or thrice lang nag-exercise. Pero through the intervention program, ay nagi siyang daily. So, medyo na-challenge din po tayo doon na kailangan nating gawin lagi yung exercise. So, yung cravings, yung exercise, at saka yung temperance sa lahat ng bagay, yun po yung mga challenges na na-experience natin. And through this program nga po, so unti-unti po siyang nawala.
0: Wow, thank you so much. So parang next question na yun, ano? Mga positive changes. Pero let me go back po sa senior ni Ma'am Sheila, no? Talagang not all are peanut lovers, no? And I am one, no? I am one a peanut lover. Marami po ring may allergy sa peanuts, no? So talagang in this program you will be educated na ano lang, ganyan lang dapat na peanut every day. And yeah, peanut is good, peanut is healthy, pero lahat po ng sobra nga ay ano, hindi maganda sa ating katawan. And of course exercise, no? And nabanggit ni Ma'am yung ni Ma'am Sheila yung ano, yung monitoring, no? Yung monitoring ano natin, monitoring table natin sa workbook natin. And I think psychology will tell us na pagka nakita mo yon, ay talagang mapo ma, ma, ma, kumbaga mababasag yung focus, di ba? Hindi na yung mani, hindi na yung pagkain lang, kasi meron kang food, meron kang sunlight na banggit ni Ma'am, no? And kay Ma'am Kathleen, yung sleep, na kailang tulog ka ba? So, marami pala akong dapat anuhin, no? Hindi lang yung mani, no? So, thank you so much, Ma'am Sheila. So, at this point po ay dadako na tayo sa susunod nating katanungan na medyo partly nakapag-share na itong ating dalawang bisita po, ano? What are the positive changes na yan, no? So, little by little, first week, second week, third week, no? And then, even until now, no? You can share po what are the positive changes na inyong na overcome, no? Or na implement, na practice na, no? So, itutuloy po ni Ma'am Sheila yung kanyang mga ibinahagi. So, unahin natin si Ma'am Sheila ngayon.
2: So, yun nga po. So, medyo nagigilty na tayo pag hindi na tayo nakapag-exercise every day. Kasi nasanay tayo from 6 weeks na motivated na maglagay ng number of minutes na exercise doon sa scorecard. So, naging positive change po yun sa atin. Kumbaga parang nadala po natin siya after the program, which is also benefit yung target po natin na mag-lose weight. So, isa rin po yun sa positive change na nangyari during the intervention program. So, slowly lose po tayo ng weight. Hindi because of different fad diets na in-offer ng mundo, pero through lifestyle po talaga. Holistic po talaga yung tinuro ng ating program. At dun sa holistic na iyon ay naging result, o kumbaga naging resulta nga po yung pagkakaroon ng loss ng weight, at the same time, naging maayos po yung ating kalusugan. So, at saka po yun nga po, mas nagkaroon tayo ng mas maraming way ng pagluluto ng pagkain tulad na binanggit ni Ma'am Ka. Hindi lang yung usual na niluluto namin, pero pwede pa pala siyang pasarapin sa pinakasimpleng pamamaraan ng pagluluto. So, yun po yung mga positive changes na naranasan natin during the program and after the program.
0: Wow, no? Thank you so much, Ma'am Sheila. And I would like to underscore yung sinabi ninyo na yung pagluluto, no? Na pwede pang pasarapin, no? And without oil or without more oil siguro, or without any kung ano-anong sinasangkap-sangkap, ay maaari pa pala natin siyang i-enhance and for the benefit of the family, ano, Ma'am Sheila. Can you say something about changes pa sa inyong sa family po naman, sa family?
2: Yes po. Instead na gumamit ng mga yung pampalasa po, we use na herbs and spices. And then, very few oil na po ang gamit namin dito sa aming tahanan. Kasi nga, yun po yung natutunan natin mula din sa intervention. Kumbaga parang, nangyari nga po, parang naging allergic na ako sa mga oily food. Mas gusto ko na yung simple, mas raw, mas steam, yung mga boiled. At saka talagang na-appreciate na po natin yung natural taste ng mga natural food natin. So, yun po. At yun din po yung nagugustuhan ng kasama ko sa bahay. Natututo na rin po sila.
0: So, bago po ako pumunta kay Ma'am Kathleen, nabanggit nyo rin kanina yung lose weight. So, modesty aside and humility aside, biggest loser po ba kayo? Ano po bang award ang inyong natanggap ng graduation as a part of the positive changes?
2: Unfortunately po, nung graduation, medyo na-late po ako due to some commitment po sa church natin. So, hindi ko po siya naabutan. Hindi ko po alam. Pero ako rin po kay Ma'am Kat, eh, sabi daw po ay yun nga po, parang lagi daw po nasa top. Hindi ko po talaga siya naabutan. Sorry po.
0: So kasi sa graduation po merong best in water,
2: Apo.
0: best in sunlight, best in exercise, and of course best in sleep, and also yun po, marami nga po, and yung weight, no, yung weight. So thank you so much, Ma'am Sheila. Ngayon po ay pakinggan naman natin si Ma'am Kathleen sa kanyang mga kumbaga napanagumpayan, ano, mga nakamit na goals sa atin pong programa.
1: Opo. Ang isa po nga, since nabanggit ko po yung ano, yung na-enjoy ko po ng mga cooking demos kasi tinatry po namin siya sa bahay. So, isa nga po is yung parang naging positive interaction ko rin po yun sa mga bata. Ano, I have ano po, a 4 and 8-year-old na mga kids and halimbawa, nagawa kanina ng waffle or ng bread using rolled oats and yung whole board, no? And na-enjoy nila yun kasi hindi nila akalain na yung ganong ingredients can also taste good. Diba? Ang alam naman natin, ang mga bata gusto yung talagang malalasa, matatamis, ganyan. So, na-appreciate nila. Tapos na-enjoy pa nila. Ano, plus pa yung bonding namin na nagluluto kami. Syempre na-enjoy nila yun. Na, ano, proud moments nila yun eh, na, ano sila, nakapagluto sila, kahit naghalo-halo sila, okay na sa kanila yun. So, bonding na namin yun. And then, also is yung, kasi di ba kailangan na, sabi na ni ma'am yung mga exercise. So, kami after eating, matik na yun, minsan yung mga bata na yung nag-aakit, na mommy walking na tayo, ganyan. So, parang after eating, naglalakad kami sa doon lang sa backyard namin o kung hindi naman maulan, pwede doon sa may. Kasi ang sa amin naman po is papasok, so hindi naman siya highway. So nakakapaglakad po kami doon. And kasama nung aso namin. Kaya yun, parang aside from the physical, personal activity, nandun din yung interaction and bonding with the family. Kasi nga, di ba, ang lifestyle should be ano, holistic, hindi lang siya talaga sa sarili mo or sa yung pagbayad or sa pagkain. Pero ganun din kasama yung positive interaction with the family. And yun yung isa talaga sa na-strengthen din. Kasi kung lagi lang tayong bibili ng pagkain sa labas, hindi tayo magluluto, di ba? So wala tayo nagiging interaction with the family. So yun. So yung isa po talaga na parang best na naging parang positive ano po sa akin ng program. And additional nga po doon is ngayon, mas pinipili ko ng mas colorful yung plate ko. Parang nakakalungkot na pala pag isa lang yung kulay niya. Halimbawa, parang brown-brown lang. But mas maganda, lagi may frutas or gulay, kung ano man, that makes it more colorful. And it, sabi nga, hindi kailangang maging boring ang pagkain ng healthy. Yun yung isa din sa ina-emphasize nila doon. Kasi yung iba ayaw ng vegetable, kasi hindi daw masarap, ganyan. So, parang tinuruan kami na kung ano yung mga magandang paraan kung paano i-prepare na kumaga parang ito yung menu pero ito yung gagamitin mo, veggie meat or kaya gulay lang siya, ganyan. So, pwede pa rin siya maging healthy na hindi boring yung pagkain. So, challenge siya sa pag-introduce sa mga bata. Pero pag sinimulan mo naman siya ng early age, na-enjoy din nila. So yun po yung sa more on positive interaction with the family.
0: Wow, I can just imagine, ano, babang habang nagluluto ay nagle-lecture na si Mami Kathleen, ano, at saka habang kumakain may lecture din, no, na yung health benefits ng waffles, no, na nilagyan siguro ng dahon ng malunggay, pwede ba? Ako po yung mga anak ko pagka nag-i-introduce ako, talagang kasabi nila, can you do the ordinary waffles or ordinary pancakes? Kasi alam nila yung pancake na nilagyan ko ng something at yung pancake na normal. So, mga bata po talagang ano eh, matalino at nagtatanong. So, thank you. And yung brown, I think that is a very challenging. No? Marami po ang nakikinig sa atin ngayon na Sanay na sanay sa brown brown. Kung ano lang po yung kanin na puti at saka brown, yun lang po palagi ang nasa plato po, ano, na niloloto o binibili, no? Fast food na ay puro brown pa rin. Ay very ano po, very maganda pong paalaala yan ngayon. Thank you, Ma'am Kathleen. May award din po ba kayo, Ma'am Kathleen, if you can mention?
1: Wala po. Pero si Ma'am Sheila po, mabanggit ko kasi madami po siya, lagi siya nasa top. So, mga sleep, ganyan, exercise.
0: Kung ano, nagpatotoo, Ma'am Sheila. Congratulations on your achievements. Ano po? So, bago po tayo mag-break, ay ito po ay wala po ito sa mga katanungan na pinadala sa inyo, but palagi po namin itong tinatanong din. Ano? I know you are a student, you enrolled in Doctor of Public Health, and then ngayon nag-enroll pa kayo dito, no, sa Lifestyle Medicine Intervention Program. You invested something, no, a certain amount. So is it worth it po ba? Sulit po ba on your part as a participant? Ay naging sulit po ba yung inyong in-invest? Unahin natin si Ma'am Kathleen.
1: Ay, no doubt po, talagang sulit na sulit. Sobra pa. Kasi yung mga doctors po, unang-una, is very approachable po. And kung may questions ka, actually, sabi nga rin nila kahit after ng program, pwede pa rin silang i-reach out in case may mga questions kami or updates para malaman nila kung patuloy kami dun sa lifestyle. And imagine yung tinuro nila sa amin is for our own good, hindi lang for 6 weeks. Kasi syempre, ang 6 weeks, hindi siya magic program na parang pagkatapos mo, bago na agad yung lifestyle. Syempre, nandun dapat yung effort and ano, talagang pagsusumikap mo pa rin na patuloy yung lifestyle na tinuro nila. And they are very much willing to assist us. Kaya sobrang sulit kasi nandun pa rin yung guidance if ever, no, na may tanong daw kami. Ganyan. Saka grabe yung naturo nila sa amin pang bago yun, hindi lang sa sarili namin, pati sa family namin, ma-extend pa namin yun sa kanya. Yun.
0: Speaking of the doctors, naalala ko pagkatapos nilang mag-lecture, ay want to sawa rin ang, ano, ang question and answer. Ano, libre. Libre pong tanong kahit hindi na nga related minsan dun sa topic, ay sasagutin nila ng libre. Eh, pagka po nagpa-konsulta kayo, di ba, may bayad yan lahat. So, talaga pong, and of course, not only for us, but for our family and everybody ay nagbe-benefit. So, thank you so much, Ma'am Kathleen. How about Ma'am Sheila po?
2: Yes po. Actually, it's very cheap if we will compare it to other program. Kasi yun nga po nabanggit ni Ma'am, free consultation po tayo sa mga doctors na nagiging nating speaker in sa bawat lecture. Tapos kung marami nga po tayong tanong, so pwede po tayong lumapit sa kanila. So very cheap po talaga yung amount na ipinasok natin doon sa program. Kasi hindi lang din naman po natatapos siya doon sa 6 weeks. Yung lahat ng natutunan natin o natutunan namin doon sa program ay talagang madadala namin throughout hanggang sa pagtanda. So, at saka isa rin talaga ito sa way para hindi na tayo pumunta pa sa hospital. Kasi naturoan na tayo kung ano yung proper lifestyle at mapaiwas tayo sa mga unnecessary consultation sa mga doctors. So yun po.
0: Wow, thank you po, no? Kung may sinasabing one apple a day drive the doctors away, ay may lifestyle is medicine para hindi tayo mag-hospital, no? Hindi tayo magpa-hospital palagi, both from outpatient and as an outpatient and as an inpatient, no? Lalo na po pag inpatient, talagang mabigat-bigat yan. Kailangan natin medyo makapal-kapal na bulsa. So, salamat po, Ma'am Sheila. And I know sabi nyo nga kanina sa simula natin, ito ay requirements lang. Pero may requirements na may dagdag pala, no? Pero sulit naman pala, no? Salamat po sa inyong, at ngayon ko lang po narinig yun, ano? At may nagsabi na this is cheaper than the other programs, no? Marami nga po diyang program na pwede, no? Available na about lifestyle, about diet, but take it from Ma'am Sheila, this is far more, ano, more cheaper and best investment. So thank you po, at tayo po ay magbabalik, nagbe-break lamang. Gusto kong batiin itong mga nakatutok sa atin, si of course si Sir Angelo Redaha. Kumusta kayo diyan sa Malolos, Bulacan? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At si Ma'am Ineng Makmal, patuloy po namin kayong ipinapanalangin, ang inyong pamilya, no, sa inyong pinagdaan ng loss, at of course sa iba pang mga nakatutok sa atin. Sa atin pong pagbabalik ay patuloy nating hihilingan yung dalawa nating bisita. Pero ngayon po panoorin natin, because I think tomorrow, no, September 8 ay meron na tayong pre-introductory session for our upcoming batch number 21, no? So panoorin po muna natin itong ating pinag-uusapan, ng ating Lifestylist Medicine Intervention Program, itong ating We Can Help You video.
3: Are you suffering from heart disease, diabetes, hypertension, obesity, stroke, anxiety, and other lifestyle diseases? We can help you. Join our Lifestyle is Medicine Intervention Program. This is a 6-week virtual health program, Tuesdays and Thursdays at 6 to 8 p.m. that will bring your lifestyle doctors and dietitians right where you are. There will be scientific evidence-based lectures, health screening, cooking demonstrations, workbook, and recipes that will help you in your health journey. Find out what is the optimal nutrition for your health conditions and activities fit for you. This holistic lifestyle intervention program will help you and your family to experience the best life in the midst of uncertainty and stressful living. Contact us at Adventist Med Lifestyle Medicine Facebook page for details and registration. Join now!
0: At yan po ang ating flagship program na po ng ating Lifestyle Medicine Department. Ang Lifestyle is Medicine Intervention Program na available po muli sa inyo ng mga magnanais na maging kasama po dito, at to prevent and to cure chronic diseases, and of course ay to experience, ano, the benefits, no, the endless benefits of joining this program. At yan po ay magsisimula na muli, and batch number 21 is waiting for all of you, no. So ngayon po tayo ay nagbabalik sa ating ginagawa pong Stories of Transformations number 82, kasama po yung ating dalawang bisita na ang kanila pong piniling title, no, is cooking and eating healthy for the family, you know, with the family. At sa mga ka-BOH po na nakatutok, maraming salamat po sa inyo. Maraming tayong namimit na, oh, ka-BOH ako. So, wag po kayong mahihiyang magsabi na ka-BOH po kayo, dahil para po nga sa inyo itong programang ito. So, muli po, binabalik natin si Ma'am Sheila at si Ma'am Kathleen sa atin pong programa, sa ating talakayan. Nasa natitirang mga katanungan na lamang po tayo. So, ngayon po ay mga future, ano naman po kayo, future Dr. Kathleen and future Dr. Sheila, no? So, kanino nyo po nire-recommend itong program na to, ano? Batch number 21 is coming. And kung kayo po ang tatanungin, kanino nyo po ito pine-prescribe, at sino marahil ang sino ang inyong intentionally ay kakausapin para maging bahagi nito na may ganitong programa. Naranasan ko na yan at gusto kong maranasan mo din. So, ngayon po paunahin natin si Ma'am Sheila. Ma'am Sheila?
2: Ayan. Bilang Adventista po, ay alam natin na meron na tayong aral pagdating sa health. But still, ito pong intervention program na ito ay napakahalaga sa ating lahat. So I will recommend them to them po sa mga kasamahan natin, mga Adventista, na talagang sumali sa program na ito. Na hindi porke meron tayong konting knowledge pagdating sa health ay enough na. Hindi pa pala. Kahit nga po tayo na nag-aaral na sa public health, marami pa rin tayong natutunan doon sa intervention program. So, sasabihin po natin ito sa ating mga kasamahan na talagang sila ay sumali dito sa intervention program. Lalong-lalo na po yung mga kasamahan natin na merong mga iniinda, nahihirapan sa kanilang kalusugan. So, malaki pong magagawa ng intervention program na ito sa kanila. Kasi matutulungan sila kung paano talaga ma-transform yung kanilang buhay, ang kanilang body in a healthy way. At doon nila maunawaan that indeed lifestyle is medicine. So I will indeed recommend this to them po.
0: Oh no. Hindi naman po tayo masyadong ano, pero first time ko ring mapakinggan yan na to all Adventists, no? Akala natin hindi na sila kumbaga kailangan nito, no? Pero kailangan po pala, no? Despite of our Adventist health message, no? Na meron po tayo ay ito nga po. Itong ating Lifestyle is Medicine Intervention Program since 2000 to 6 years ago, no? Is customized, no? Tailored fit for Filipinos and not only for Filipinos na nasubukan na po natin, marami tayong naging produkto at naging kasama po dito na in foreign countries dahil via Zoom pa rin po tayo. So salamat Ma'am Sheila and mga Adventists, no, nakikinig po, marami nakikinig sa AWR 89.1 at siyempre sa Hope Channel para po sa inyo itong programang ito. So, ngayon po, pakinggan natin si Ma'am Kathleen.
1: Sa akin po, ang una ko pong naisip talaga is my family. And po, kasi syempre, minsan nagtatanong din sila eh, yung mga pinaprepare comes, parang nagdadalawang isip sila dun sa kung kakainin ba nila kasi parang kakaiba. Pero nagugustuhan naman nila. So, kumbaga, somehow, nai-introduce and nai-share ko na po sa kanila kasi sila yung ano ko eh, tester or parang nagte-taste, ano yun? Nagte-test ng mga di luluto na based from the cooking demos. So, isa sila, especially yung kuya ko, kasi yun yung parang may mga kailangan din talaga na parang i-recept din sa kanilang health. And also, may mga colleagues din po tayo dito sa school na parang nagtatanong din sila actually. And ang sabi na, eh, salimbawa kay Ma'am Sheila, pag nakikita si Ma'am Sheila or ako, ganyan na, paano yung ginagawa namin, how we lose weight. Kasi dati intentional, yung parang losing of weight. Iba pala kapag talagang holistic, tapos hindi mo siya ganun yung effort mo kasi you're focusing more on the health na gusto mong makuha or ma-attain sa sarili mo. So, kumbaga, walang masyadong pressure. They're just aiming to have a good health. And siguro dahil nakikita na nila, mas madali na silang na-invite para sabihin na, oy, actually, ito yung nakatulong na program pa sa amin and very helpful and beneficial para mas maunawaan pa natin kung paano natin masasabuhay yung magandang lifestyle. Kasi mas maganda yung preventive. Kasi as ayun nga yung tinitake po namin sa Dr. Public Health, no? So preventive lifestyle din po talaga. Yung preventing mga diseases bago pa siya mangyari. harangan na natin. Yun, no? So, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pag-ehersisyo, mabuting at pagpili sa pagkain, ganun. So, I'll start with family and colleagues po.
0: Talagang mahalaga yan, no? Pamilya muna, family first, and then our colleagues, no? Mahalaga po yan kasi marami ring oras tayong ginugugol kasama yung ating mga kasama sa trabaho, and sila yung nakakapag-obserba nga. Tama po yun, no? Na bakit ganito na si Ma'am Sheila ngayon at saka si Ma'am Kathleen. So, out of their observations and magiging curiosity and hopefully magiging decision na rin, ano, na wag kayong ano lang tanong ng tanong sa akin. You have to experience it, no? You have to join, no? And try, you know, try for yourself, no? See it for yourself. And salamat po dahil I like it, no? Na intentional, naging intentional. We will invite them and introduce to them this program. So, marami pong salamat sa inyong dalawa. And ngayon po, bibigyan ko kayo ng maraming panahon dito, no? Sa ating panghuli, no? Dahil ano po ang inyong pinakang mensahe, no, sa lahat po ito, kasi this will be in Hope Channel na forever, and pwede po itong panoorin ulit-ulitin, i-share nang i-share, no. Ay ano po ang inyong pinakang mensahe sa lahat ng ating mga nanonood, nakikinig ngayon, at sa mga manonood at makikinig pa in the future, dito po sa inyong naging whole journey, sa inyong naging mga milestones, achievements, and of course, mga benefits, ay ano po ang inyong pinakamensahe sa kanilang lahat. So, sa inyong pamilya din and colleagues siguro. So, ngayon unahin po natin si Ma'am Kathleen. Ma'am Kathleen, the floor is yours. The time is yours.
1: Ano po, sa lahat po ng mga tagapakinig at mga nanonood po ngayon, huwag po tayong matakot sa pagbabago, ano, sa mga nakagawian po nating lifestyle, lalo na po kung ito ay maaaring maging sanhin ng ating kasapitan in the future. Mindset lang po, ang isa sa natutunan ko dito sa program na ito ay iset po natin yung mindset natin for being healthy. And yung interaction po for, with the family, that's very important po while you po, that's already part of bonding, no, with the family. And starting young ay napaka-importante rin po kasi ang mga sakit po na meron tayo ay nagsisimula rin ng tayo ay bata pa. So mas maganda po na i-introduce natin yung mga healthy foods ay mga healthy habits. Hindi lang ang pagiging malusog po naman ay hindi lang sa pagkain, kundi sa iba't iba pa pong aspeto ng buhay na sa ginagawa po natin pang araw-araw. Sa exposure natin sa sunlight, exercise po, ayan. So, pangkalahatan po talaga yan. At kung mai-introduce po natin siya sa ating mga kabataan, ay magkakaroon po tayo ng mas malusog na komunidad po. So, kung tayo po ay sama-sama, ano, hindi lang po dito sa program na ito, ay mas maipipalaganap pa po natin ang pagkakaroon ng magandang lifestyle sa lahat po. At isa po talaga itong program na ito upang mas mabuksan po ang isip natin, mas maunawaan natin ang mga nangyayari sa katawan natin. Dahil bilang lecturer po and nasa academe po, kapag mas nauunawaan natin ang isang bagay, mas madali po siyang i-apply sa sarili at mas na-appreciate po siya ng mga tao na nasa paligid natin. Kasi they can see na what we teach or what we preach is what we also do for ourselves. And mas maganda po yung teaching. Ano kasi na, nakikita nila na hindi tayo basta imiklang, hindi tayo basta mga konsepto o teorya lang. Yun ay nai-apply natin sa sarili natin at nakikita nila yung output. Ano po, that's the best way on how we can share to the community yung mga natutunan. At isa itong program na ito, itong Lifestyle is Medicine program, para maging daan upang mas maunawaan at mas maging bahagi kami sa pagpapalaganap ng magandang teachings na sinabi po nila sa program. And siguro po lastly na lang is always make your plate colorful. Isa rin po yun sa pinaka sa akin, impactful po na teachings nila na make your plates colorful po. Kasi the more it is colorful, mas masasabi natin na mas healthy and nutritious yun. Kasi may mga ayan, vegetables, hindi lang karne o ganyan. So, mas maganda kung mas maraming gulay talaga in frutas kasi yun yung mas kailangan din ng katawan natin. And of course, fluids na walang kulay, water talaga. Yun. Thank you po.
0: Oh, talagang kompleto, no? So, what you preach, what you teach, is what you walk, no? Kailangan nating isa buhay po yun. At syempre, make your plate colorful, no? Pinggang Pinoy, sabi nga ng DOH. Sa atin naman po ay power plate, no? Let's make it more colorful. At ganyan po nilikha ng Diyos. Salamat po, Ma'am Kathleen. At ngayon po, pagyan natin ang panahon kay Ma'am Sheila.
2: Ayan, sa lahat po ng nakikinig at nanonood na ating programa, ay we indeed encourage you to join in Lifestyle is Medicine Intervention Program kasi napakadami po ng benefits na makukuha natin dito. At tingnan niyo po sa inyong sarili at it proves sa inyong sarili na tama yung mga sinasabi namin. Ang inyo pong lingkod ay since birth, yun nga, yung sinasabi ko po sa small group namin dito sa intervention program, since birth o simula nung ako po yung nagkaisip, ay overweight na. So, nung ako po yung nagkakaisip, I'll try my best po talaga. Lahat ng fad diets o lahat ng kind ng diets ay trinay ko na para mag-lose ng weight. Pero still, nabibigo pa rin tayo. Pero through this program, through the public health program din na tinitake namin ngayon, ay doon ko mas naunawaan, doon ko mas na naunawaan kung bakit nagkakaganito o bakit hindi tayo nagko-continue para maging healthy. So, sa mga katulad ko rin po na nag-struggle na mag-lose ng weight, ito pong program na ito ay napakalaki na magagawa sa atin to restart ourselves. Na yung palang mga ginagawa natin before, yung mga way ng diet, yung way ng hindi pagkain ng ganito, tapos pagkain lang ng ganito, hindi pala yun yung tamang programa. It should be holistic. Tulad nga po nung ini-introduce ng Lifestyle is Medicine, kailangan lahat ng aspeto ng buhay natin from laughter, from food, from fluid, from sleep, yung temperance, yung exercise, kailangan lahat po yun ay maitama at maibalanse. At ang resulta talaga po ay ang pag-lose ng weight. So, hindi po ito something na magic na kapag kinain mo ito, papayat ka, kapag ginawa mo ito, it should be holistic. At hindi lang talaga siya pag-lose ng weight. Nagiging mas maayos ang ating pag-iisip, mas nagiging tayong empathetic sa mga tao at the same time mas napapalapit tayo sa Panginoon. Isa din po ito sa in-emphasize doon sa intervention program, yung spiritual life. Napakahalaga pong aspetong ito sa pagkakaroon natin ng maayos na kalusugan. At sa lahat ng mga nag-i-struggle, ito po yung pwedeng program na pwede nating salihan na hindi tayo magsisisi. Dahil ito ay hindi lang para sa atin, pwede rin natin itong i-share sa mga tao. At marami na rin po tayong mga komunidad nga na napupuntahan at na-share po natin itong mga natutunan natin. At sila din mismo ay na-shock sa mga kanilang na nakukuha mula doon sa mga lecture. So, napakarami pong mga tao pa ang hindi nakakaunawa o nakakaalam ng mga tamang pamamaraan pagdating sa kalusugan. So, sa mga tao po na may kakayahan na sumali, so sumali po kayo para maging blessing din po tayo sa ibang tao. At tunay na ang lahat ng mga tao na nasa paligid natin ay magkaroon ng kalusugan. So, yun lang po.
0: Wow, very well said. Maraming salamat po, Ma'am Sheila. And of course, Ma'am Kathleen, sana po ay mag-cross ang ating mga landas and patuloy po kayong maging pagpapala. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin ng panandalian. Salamat po, Panginoon, sa mga istorya at patotoo na aming napatunghayan ngayong oras na ito. Ito yung patuloy na magbigay inspirasyon at gamitin niyo po patuloy si Ma'am Sheila at Ma'am Kathleen bilang liwanag ninyo sa healthy lifestyle. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pagsama at hanggang sa susunod po mga Lunes, Merkules at Biyernes dito po sa inyong programa Voice of Health, Trumpeting Heaven's Prescription that Lifestyle is Medicine. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa, ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Maraya akong pera, lahat. Lahat ng gustuin ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabong, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit salita ko nang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na, ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon. Kundi interest na totoo ba sinasabi nito? Hanggang sa nakinig ako ng mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha kong number, ang kaso, ang bilis naman magsalita. Eh, hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, tatlong linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko to kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply. Nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, pumatay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ronald Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
2: Ayun.
0: Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigan Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakalan ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako kunin? Pinagsisiyang ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat ng mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jacana, nag-decide na agad. Buo na agad loob ko. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. dito lahat wala akong kaaway. Dito lahat inuunawa ko. Dito lahat hindi nyo silang pagkatao ko. Mas binelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung binelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakuha ng bilis sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang tumawag. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungulo-ulo. Saya. Grabe. Simula nung bininyagan ako, simula nung hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Permis lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang kursyon, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung una ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kami nga po ipatuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kaya naman kung mahilig po kayong magbasa, gusto nyo pong makakuha nitong mga librong ito, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968

araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa aklat na sulat ni Propeta Daniel, na ang ating ngayong paksa ay may pamagat na Daniel's Divine Diet. Kaibigan, ang Babylonia ay sentro ng rebelyon o paglaban sa Diyos, at ang Jerusalem naman ay loyalty o katapatan sa Diyos. Ang Babylonia ay worship of false gods. Sila ay sumasamba sa mga hindi tunay na Diyos. Samantala naman ang Jerusalem ay sumasamba sa tunay na Diyos. Ang pangatlo, ang Babylonia ay siyang luklukan ng apostasy o yung paglaban sa Diyos at gayon din ng maling mga doktrina. Samantala naman ang Jerusalem, ito ay custodian o pinagkatiwala ng Diyos ang mga katotohanan ng Diyos. At ang Babylonia ay sentro ng immoralidad at ng pleasure seeking. Samantala naman ang Jerusalem ay sentro ng self-control, temperance at gayon din ng purity. Bakit pinaintulot ng Diyos na ang Jerusalem ay sasakupin o sakupin ng ibang mga bansa na katulad ng Babylonia? Ang Jerusalem ay sa pangunguna ng kanilang hari ay lumalaban na ngayon sa tunay na Diyos at sila ay sumasamba sa mga Diyosan. Yung panukala ng Diyos hindi na makita sa kanila, kaya nga upang sila'y madisiplina ng Diyos, pinaintulot ng ating Diyos na sila ay mapasailalim ng ibang mga bansa. Meron ding layunin ng Diyos sa pangalawa, na ang mga lingkod ng Diyos na naging bihag sa Babylonia ay maging mga misyonero, sila'y mga evangelist para malaban ngayon ng mga taga-Babylonia o yung sinasabing mga Chaldeans ang pagsamba sa tunay na Diyos. Kaibigan, may panukala ang hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar. Ang kanyang panukala ay baguhin ang paniniwala ng mga apat na mga kabataan sa pangunguna ni Daniel. Meron siyang layunin, meron siya ngayong mga pamamaraan kung papaano ngayon mabago ang paniniwala ng mga kabataan ito. Subalit, ang turo sa kanila simula nung sila'y mga bata ay hindi naalis sa kanilang mga puso't isipan. At si Daniel, ayon sa Biblia, siya ay tumanggi na kumain ng pagkain ng hari at gayon din ng inumin ng hari sapagkat ang mga ito ay makakasira sa kanyang pangatawan, yung sinasabing defilement. Ano ba ang ginawa ng hari? Bago nating bigyan ng pansin ang ginawa pa ng hari sa kanyang pangunguna at sa utos niya sa kanyang yunoko, ang una, the characters affected Daniel's commitment. Ano pong nangyari? Ano sabi ng Biblia sa Daniel kapitulo 1, versikulo 6 at 7, ganito ang ating mababasa. Kabilang sa mga ito ay sina Daniel, Hananias, Misael, Azarias mula sa lipi ni Huda. Binigyan sila ng pinuno ng mga yunoko ng ibang pangalan. Si Daniel, tinawag siyang Belteshazzar. Si Hananias, tinawag siyang Sadrak. Si Misael ay tinawag na Mesak. At si Azarias ay tinawag na Abednego. Ano po ba ang ibig sabihin na bakit mahalaga ang pangalan noong unang panahon? Nakatulad ni Daniel, ang kanyang pangalan ay God is my judge. Ano pa kapag tinawag si Daniel, ay kanyang maalala

0: ang Diyos ang siyang kanyang tagahatol.
1: God is my judge. Binigyan siya ng pangalan na Belteshazzar. Nang ibig sabihin nito sa mga taga-Babylonia, Keeper of the Hid Treasures of Bel. Itong Bel na ito, ito yung kanlang Diyos-Diyosan. At pagkatapos ngayon si Hananias, nang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay The Lord is Gracious unto Me, na binigyan ng ibang pangalan na Shadrach, Inspiration of the Sun, sapagkat sila'y sumasamba sa araw. At pagkatapos ngayon si Mishael, nang ibig sabihin ay One who is like God, isa na katulad ng Diyos, yung tunay na Diyos. At pagkatapos, binigyan siya ng pangalan na He who belongs to the God, Goddess of Venus. Nang pangalan niya sa Babylonia ay Meshach. Sa makatuwid, nagpapaalala ngayon ang ibang Diyos. Ito yung programa ngayon ng Babylonian King na si Nebuchadnezzar para ma-divert ang kanilang mga isipan mula sa tunay na Diyos patungo sa hindi tunay na Diyos. At pagkatapos yung pang-apat si Azarias, na ang kahulugan nito, The Lord is my keeper. Binigyan siya ng pangalan, Servant of the Goddess of Nebo or Shining Star. Nanupat kakaiba. Nagpapaalala, hindi na sa tunay na Diyos, kundi pa naman sa mga Diyos-Diyosan. Naalala ninyo kung bakit ang Diyos ay binigyan ng pangalan si Abraham. Nakakabit sa kanyang pangalan ang kanyang naging karakter. At meron pa na binago ng Diyos ang pangalan ng kanyang lingkod, walang iba kundi si Saul na naging Paul. Merong nagpapaalala ngayon sa isang tunay na Diyos kapag ka sila ngayon ay sumunod o yung pangalan na ibinigay sa kanila ng kanilang mga magulang samantalang sila ay noong ipinanganak. Subalit nung naging mga bihag sila sa Babylonia, iniba yung mga pangalan. Kaya pagka tinawag sila, hindi na Daniel, ang tawag sa kanya ngayon ay Belteshazzar o Belteshazzar. At pagkatapos ngayon si Hananias, hindi na yung ganong pangalan. Ang binigay sa kanya ay Shadrach. At pagkatapos si Mishael ay hindi na yung pangalan na yon, kundi ang wika pagkatawagin siya Meshach. At si Azarias, pagka tinawag siya, hindi na Azarias kundi Abednego. Ano ang layunin nito? Sa halip na ngayon, ang Diyos ang kanlang maalala, ang tunay na Diyos. Kaibigan, kung sila ngayon ay hindi marunong sa katotohanan at hindi nakintala sa kanlang mga puso't isipan ang katotohanan, magbabago ang kanlang paniniwala. Subalit malalim na nakahukit sa kanlang mga puso't isipan ang paniniwala sa tunay na Diyos. At ang sabi sa versikulo 8 ng kapitulo 1, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi sa pagkaing mula sa hari o ng alak man o sa kanyang inumin, kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga yunoko na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili. Sa kanyang pagtingin, na kapag siya'y kumain ng pagkain ng hari, ito ay nakakasira sa kanyang katawan. Merong kasabihan sa English, what you eat, that's what you are. Kaya nga itinakda ng ating Diyos sa kanyang bayan noong una at maging sa ating panahon ngayon, ano ang kakainin dapat ng bayan ng Diyos? Kaibigan, alam mo ba kung ano ang panukala ng Diyos sa ating mga kalusugan, sa ating mga pangangatawan? Ito yung panukala ng ating Diyos ayon sa sulat ni Apostol Juan sa kanyang pastoral letter sa 3 John, versikulo 1 o 2, ang wika ng Biblia. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan, kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Gusto ng Diyos na tayo lumusong. Gusto ng Diyos na tayo magkaroon ng mga pangangatawan na hindi magkakaroon ng malubhang pagkakasakit. Kung minsan sa ating ngayong pagkain, tayo ay nagkakasakit. Kailangan natin ng temperance. Naalala natin sa Biblia na si Esau ay pinagpalit sa isang pinggang pagkain ang kanyang birthright. Kaibigan, kaya nawala sa kanya ang kanyang birthright. At meron pa, si Adan at saka si Eva, sila ay nasubok dahilan sa pagkain, subalit sila ay hindi nagtagumpay sapagkat kumain sila ng hindi pinapakain ng ating Diyos. At naging matagumpay na hindi kumain, na sinasabi ng kaaway na yung mga bato ay pinapagawang tinapay, panahon ng ating Panginoon ay gutom na gutom sapagkat 40 araw at 40 gabi na siya ay hindi kumain. Subalit hindi natukso ang ating Panginoon, nagtagumpay siya. At ngayon si Daniel at ang kanyang 3 mga kasama ay kanlang pinasya, hindi sila kakain ng pagkain ng hari. Kaya nga ang dream o panaginip ng hari, ang kanyang panukala sa pamamagitan ng mga pagbabago ng kanilang mga pangalan at gayon din ng pagkain ng hari at gayon din ng kanyang inumin, ang kanyang mga anak na si Daniel, si Hananias, si Misael, si Azarias at gayon din yung sinasabing Misael ay hindi dudungisan ang kanilang mga sarili sa pagkain ng hari. At sila'y humiling, nagkaroon ng test. Nang pagsubok ay ang wika, 10 araw. Kaya nga, si Daniel at ang kanyang mga partner, hindi kanila o hindi dudungisan ang kanilang mga sarili sa pagkain ng hari. Ang pangalawang bahagi ng ating pag-aaral na ito, commitment that called for a contest. Nanupat ang commitment na ito o yung pagtatalaga na hindi dudungisan ang kanilang mga sarili sa pagkain ng hari. Kaibigan, ito ay isang ngayong subukan sa kanila. Ang wika ng ating Biblia ay ganito, at pinahintulutan ng Diyos na si Daniel ay tumanggap ng lingap at habag mula sa pinuno ng mga yunoko. Sinabi ng pinuno ng mga yunoko kay Daniel, ako'y natatakot na baka makita ng aking Panginoon, hari, na nagtakda ng inyong pagkain at inumin na kayo ay nasa mas masamang kalagayan kaysa mga kabataan na inyong kasinggulang, kaya't ilalagay ninyo sa panganib ang aking ulo sa hari. 11. Nang magkakayoy sinabi ni Daniel sa katiwala na hinirang ng pinuno ng mga yunoko upang mamuno kina Daniel, Hananias, Misael at Azarias, subukin mo po sana ang iyong mga lingkod. Sa loob ng 10 araw, bigyan mo kami ng mga gulay na makakain at tubig na mainom. Ang iniling nila ngayon ay subukin sila sa loob ng 10 araw, sapagkat natatakot ang yunoko na naka-assign sa kanila na baka pati siya ay madamay kapag ka ang hari ay nakitang hindi maganda ang kanilang kalusugan. Sila'y mga payat, sila'y hindi mga matataba. Pero ang sabi ngayon ni Daniel, subukin mo ako kami ng 10 araw. Sa makatwid ngayon, yung 10 araw ay subukan na kung sila ay magkakaroon ng magandang kalusugan. Kaibigan, kapag ka ating ngayong pinag-uusapan ng 10, meron ka bang naisip pagka 10 ang pinag-uusapan? Sa Old Testament, ang 10 ay kumakatawan sa 10 utos ng ating Panginoon. subukan din ang mga 10 utos kung tayo ay susunod sa Diyos. Anong sabi ng 10 utos? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Huwag kang gagawa ng mga larawang inukit upang sambahin. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuduan. At pagkatapos yung pang-apat, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangiling. 6 na araw ay kay gagawa, subalit ang wika sa 7 araw ay Sabat ng Panginoong Diyos. At pagkatapos ngayon yung susunod, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang humaba ang iyong buhay sa sanlibutan na ito. At sunod-sunod na ngayon, yung mga utos, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan, huwag mong iimbutin ang anumang bagay na sa iyong kapwa. Mga subukan ang mga 10 utos ng ating Panginoon na kung tayo ay susunod sa kanyang kalooban. Meron ding 10 na binabanggit sa New Testament, yung 10 mga dalaga. Yung 5 ay matatalino, yung 5 naman ay hindi matatalino. At 5 lamang ang nakapasok sa kaharian. Kaibigan, ang 10 ay subukan. 10 araw ang hiniling ni Daniel. Ang sabi nga sa ating Biblia, subukin mo po sana ang iyong mga lingkod. Sa loob ng 10 araw, bigyan mo kami ng mga gulay na makakain at tubig na mainom. Kaibigan, ayon sa ating sensya ngayon, nasusumpungan ng mga nag-aaral sa pangkalusugan na ang gulay ay ang siyang tamang pagkain ng tao. Hindi panukala ng Diyos ang tao, hindi kakain ng karne. Kaya nung kumain ng karne ng tao ngayon, humiksi nang humiksi ang kanyang buhay. Subalit, bagamat ngayon ang tao ay pinaintulutan kumain ng karne, merong pagkakaiba ayon sa Biblia, maging sa panahon pa ni Noe, kapitulo 7 ng Genesis, binigay ng Diyos sa kanya ang pagkakaiba sa mga hayop na malinis at sa mga hayop na hindi malinis. Sa mga isda na malinis at gayon din sa mga isda na hindi malinis. Sa mga ibon na malinis at gayon din sa mga hindi malinis ayon sa Levitico kapitulo 11. Sa mga tuwid, merong panukala ang Diyos. Ang ating orihinal na pagkain, kaibigan, walang iba kundi yung fruits and nuts ayon sa Genesis 1:29. At ang tao ay kumain ng gulay noong ang tao ay nagkasala. Ang napatunayan ngayon, yung chemistry ng gulay ay tamang-tama sa chemistry ng ating dugo. Kaya ngayon, ang sabi ng ating Biblia, ang hinilig ni Daniel at ang kanyang mga kasama sa kanilang commitment, 10 araw. Ano nangyari, kaibigan? Ang wika ng ating Biblia, versikulo 13, pagkatapos ay hiambing mo ang aming anyo sa anyo ng mga kabataang nagsisikain ng pagkain ng hari at ayon sa iyong makikita ay gawin mo sa iyong mga lingkod. 14, ito yung ating mababasa. Kaya't sumang-ayon siya sa mungkahing ito at sinubok sila sa loob ng 10 araw. Ano nangyari? 15. Sa katapusan ng 10 araw ay nakitang higit na mabuti ang kanilang anyo at higit na mataba kaysa lahat ng mga kabataang nagsikain ng pagkain ng hari. Kaya't inalis ng katiwala ang kanilang bahaging pagkain at alak na mula sa hari at binigyan sila ng mga gulay. Take note, kaibigan, binigyan sila ng mga gulay. Ang mga gulay ay hindi nakakasira sa kanilang pangangatawan. Hindi nagbibigay ng hindi magandang sitwasyon sa kanila. Madurungisan ang kanilang katawan kapag ka sila ay kumain ng pagkain ng hari. Versikulo 17. Tungkol sa 4 na mga binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan. Si Daniel ay mayroong pagkaunawa sa lahat ng pagkain at o pangitain at mga panaginip. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia, si Daniel at ang kanyang mga kasama ay napakatalino. Yung palang pagkain ng gulay ay nagiging matalino ang isang tao. Ang sabi, tungkol sa apat na mga binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan. Si Daniel ay mayroong pagkaunawa sa lahat ng pangitain at mga panaginip. 18. Sa katapusan ng mga araw ay tinakda ng hari at pag-aharap sa kanila, ipinasok sila ng pinuno ng mga yunoko sa harap ni Nabucodonosor. At ang hari ay nakipag-usap sa kanila at sa kanilang lahat ay kanilang natagpuan gaya ni Daniel, Hananias, Misael at Azarias, kaya't sila'y inilagay sa buluwagan ng hari sapagkat sila ngayon ay tapat sa Diyos. Hindi dunungisan ng kanilang mga sarili, kaibigan, sila ngayon ay pinagpala ng Diyos. Kapag tayo ay sumusunod sa panukala ng Diyos, sa kanyang mga utos, kaibigan, tayo ay pagpapalain ng ating Diyos. Maring sabihin natin, bakit yung mga hindi Kristiyano ay pinagpapala? Ang kanilang pagpapala hanggang sa lupa lang. Pero yung pagpapala ng Diyos na gusto niyang ipagkaloob sa kanyang mga anak, walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Ang pangatlong bahagi nito, commitment to God, is a two-way street. Ang ating pagtatalaga o yung ating pagsunod sa kalooban ng ating Diyos ay merong itong gantimpala. Daniel was committed to God and God was committed to Daniel. Ang lingkod ng Diyos, siya ay committed na sumunod sa Diyos. Kaya naman ang Diyos ay merong ding commitment sa Kanya. Hindi siya pawabayaan ng ating Diyos. Iingatan siya ng ating Diyos. Kaibigan, sa mga Kristiyano sa nakalipas na panahon, bagamat ang iba ay pinagpapatay, pero merong nakahanda sa kanilang buhay na walang hanggan. Rejecting the king's defilement diet stood the blessing test. Pagkaraan ng 10 araw, sasumpungan silang sila ay higit na matatalino, malusog, sapagkat ang Diyos ang sumasa kanila. Ang sabi ng Biblia, at sa bawat bagay tungkol sa karunungan at pag-unawa na inusisa ng hari sa kanila, kanyang natuklasan na sila'y 10 ulit na mas mahusay kaysa lahat ng salamangkero at mga engkantador na nasa kanyang buong kaharian. At si Daniel ay namalagi roon hanggang sa unang taon ng hari si Ciro. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Merong ngayong panukala ang Diyos sa kanyang mga anak. Susunod ba tayo sa panukala ng Diyos? Tayo ay ginangkatiwala ng Diyos sa ating mga katawan. By redemption and creation, tayo ay pag-aari ng ating Panginoon. Itong katawan na ito ang tunay na honor, walang iba kundi ang Diyos. Tayo ay mga katiwala ng Diyos. Ating bang iingatan ang katawan na ito, kaibigan? Tayo ba ngayon ay susunod sa batas ng pangkalusugan upang tayo ay pagpapalain ng ating Diyos? At ang pagpapala ng Diyos sa kanyang mga anak ay isang buhay na walang hanggan. Hindi lamang kalusugan sa lupang ito, ang ating pagsunod, nangangulugan, ang pagpapala ay buhay na walang hanggan. Kaibigan, handa ka bang sumunod sa ating Panginoon? Nais ng Diyos ikaw ay magkaroon ng mabuting kalusugan. Handa ka bang sumunod ngayon sa ating Panginoon? Ang ibig sabihin ng sinasabing ipinasya ni Daniel ang kahulugan nito, so determine, to decide, to choose, pinili niya na siya ay sumunod sa Diyos. Pipiliin ba natin na tayo ay sumunod sa Diyos?
0: Katulad ng sinabi ng lingkod ng Diyos na si Josue, "As for me and my house, we will serve the Lord." Ang wika niya, "Sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Diyos." Kaibigan, pagpalaig ka nawa ng ating Diyos.
2: Maraming salamat po, Pastor Romy. So mga kaibigan, dito po sa ating napag-aralan, nalaman po natin yung kahalagahan ng katapatan, disiplina at pagtitiwala sa Diyos kahit po sa simpleng bahagi ng buhay natin tulad po ng pagkain at kalusugan. Kapag po tayo ay natutong mamuhay ng may disiplina at pagsunod sa Diyos, nagiging mas matatag po tayo spiritually, mentally at physically sa lahat po ang aspeto ng ating buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
3: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Kasama si Paula Pope at Pastor Nick Francisco.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo ako makakasama, Sister Paula Fofe po, ang sisteret nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa. Dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ngayon po nga, sa mga sandaling ito, ang pag-uusapan po natin ay ang pagkatawag kay Abraham. Si Abraham po ang tinaguri ang Father of Faith o Ama ng Pananampalataya. Siya po ay naitala sa Biblia, gayon din po ang ilan sa kanyang mga naging karanasan. Kaya naman po ngayon ay pag-uusapan natin kung paano nga ba siya tinawag ng Panginoon at ano pong mga aral o mga lesson sa buhay mula sa kanyang karanasan ang atin po nga mapapag-aralan at atin po nga maisasakabuhayan. Upang talakayin po ito ay makakasama natin si Pastor Nick Francisco. Siya po ay isang family counselor, motivational speaker at isa rin pong pastor ng Seventh-day Adventist Church. Pastor Nick?
2: Tayo po ay patuloy na magkakasama na mag-aaral ng banal na kasulatan. At narito po ang paksang nahanda ngayon ay ang pagkatawag ng Diyos kay Abraham. Pahahalagahan po natin ang sulyap na ito sa karanasan ni Amang Abraham upang patuloy na mahayag sa atin ang panukala ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Magkakasama po tayo sa mga oras na ito.
1: Amen. Mga kaibigan, kaya naman po, iniimbitahan po namin kayo na manatili pong nakatutok, nakikinig at nanonood po sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ngunit bago po tayo magsimula, ay pangungunahan po tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
2: Ama naming Diyos, dakila po at mapagpala sa lahat. Ang iyong kagandahang loob, ang iyong pag-ibig, patuloy na nananagana sa aming mga buhay. Kagaya sa oras na ito, dito sa Tinig ng Pag-asa, kami po'y patuloy na magkakasamang mag-aaral ng iyong banal na salita. Ang aming hingi, kami ay samahan at pagpalain. Sa lahat po ng ito, aming pinasasalamatan ka o dakilang Diyos. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Yan. Thank you very much, Pastor Nick. Mga kaibigan, ngayon po ating talakayin na ang pagkatawag kay Abraham. Pastor Nick?
2: Ang lalaking ito ay labis na kilala at tanyag na pangalan sa banal na kasulatan at maging sa sanglibutan ito. Maraming mga tao ang nagbigay ng pangalan sa kanilang mga anak na tawaging Abraham at lagyan ng palayaw na abe o anumang mga kagaya ng pangalan ni Abraham upang patuloy na ipaalala sa atin ng Panginoon ang kadakilaan ng taong ito sapagkat ito'y naghahayag ng mga kalooban at panukala ng Diyos sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya nga, sa mga paksa, sa mga susunod na pagkakataon, ay naka-highlight ang buhay nitong si Abraham na ito na ating pag-aaralan sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Sa aklat ng Genesis 12, ay ganito ang sabi, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Ang sangbahayan ng kanyang ama ay si Terah. Sa 11:27, ito ang mga lahi ni Terah. Naging anak ni Terah si Abraham, si Nahor, Haran at naging anak ni Haran

kagaya ng Mesopotamia, ito yung mga advanced na siyudad ng kanilang kapanahunan. Kaya mapapansin po ninyo na kapag ka nandyan ka sa siyudad, siyempre mabilis ang negosyo, mabilis ang kilos ng buhay, mabilis din ang improvement. Kaya nga, napakaganda na ikaw ay nakatira sa isang siyudad, sa lugar na maraming tao na ang karunungan at gayon din ang negosyo ay mabilis na kumikilos. Subalit sa lugar din ng mga siyudad, ay doon din advance ang kasalanan. At nakita ng Diyos, kagaya ng binanggit sa atin ng mga nakaraang pag-aaral, na ang tore ng Babel na itinayo sa kapatagan ng Sinar at gayon din ang kanyang mga tao ay unti-unting naging makasalanan. Gayon din sa pagkalat ng tao sa paghaba ng panahon, pagdami ng pag-ikot ng sibilisasyon, itong lupain ng Ur ay isa rin sa naging masama sapagkat ang mga tao ay hindi sumasamba sa Diyos. Ang sangbahayan ni Terah na magulang ni Abraham ay nagtuturo ng tungkol sa Diyos. At si Abraham na siyang panganay ay mayroong kakaibang damdamin at kaisipan ng tungkol sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Kaya ang tinawag ng Panginoon ay itong si Abraham. At sa kanyang pagkilos ay kanyang isinama ang kanyang ama na si Terah, si Lot at ang kanyang asawa na si Sarai. Tingnan ninyo, ito ang pangako ng Diyos nang siya'y tawagin ng Panginoon. Siya'y tinawag ng Panginoon upang umalis sa lupain ng Ur sapagkat ang lupain ng Ur ay malayo sa Diyos. Gusto ng Panginoon na si Abraham ay magkaroon ng espesyal na buhay na tanging sumasamba at naglilingkod sa Panginoon. Genesis 12:2. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Ang mga salitang ito, kung tutuusin sa kapanahunan ni Abraham, ay bagay na mahirap tanggapin at mahirap paniwalaan. Kagaya ng ikaw ay umalis sa iyong lupain at dadalhin kita sa lupain na ituturo ko sa iyo. Wala pang waste nung panahon na yon. Wala pang mapa. At hindi pa niya nararating ang lugar na kanyang pupuntahan. Subalit sinabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay maglalakbay at dadalhin kita sa lugar na aking ituturo sa iyo. Siya ay kumilos, siya ay sumunod. Itong salita ng Panginoon na sinabi sa kanya, ikaw ay gagawin kong isang malaking bansa, aking pagpapalain, gagawin kitang isang dakilang pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa lahat ng angkan sa lupa. Parang hindi basta-basta na unawain ito kay Abraham. Pero ito ay kanyang tinanggap sa kanyang pagiging ama ng isang malaking pamilya. Subalit, hindi basta-basta na gawin at sundin ang inire-required sa kanya ng Panginoon. Sabi sa 3, pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo. 12:3. Ang ibig sabihin nito'y si Abraham ay mayroong isang kakaibang buhay na anupat ang kaniyang kakaibang buhay ay walang magagawa ang ibang tao o ibang bansa sa daigdig kundi ang siya ay gayahin. Sapagkat ito ang buhay na itinuro ng Diyos para sa kanya, kailangan siya ay gayahin ng lahat ng mga tao na nasa kaniyang paligid. Dahil ang susunod yan, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. Lahat ng tao na magalit kay Abraham, magagalit din sa kanya ang Diyos. Lahat ng tao na magsalita ng masama laban kay Abraham, ay sasalutin ng Panginoon. Lahat ng taong magsalita ng laban kay Abraham, ay mapapahamak. Anong napakalaking pagtatakot

0: tanggol ang ibinigay ng Diyos kay Abraham, sapagkat si Abraham ay isang lalaking matuwid, isang lalaking sakdal sa Diyos, gumagawa ng tama at sumasamba ng tama sa tamang Diyos. Kaya ang lahat ng mga tao na nasa kanyang paligid ay walang maaaring gawin kung hindi ang tanggapin, gayahin kung ano ang kanyang buhay. Lahat ng kokontra kay Abraham ay malalagay sa pagkapahamak. Kaya pag-aaralan po natin yan ng patuloy sa mga susunod pang mga pagkakataon. Ipinapaliwanag ko sa inyo na si Abraham ay tinawag ng Panginoon upang maging espesyal na lahi ng tao. At yan po ay tinawag na mga Hebreo. Yang mga Hebreo na yan na nagmula sa lahi ni Abraham ay espesyal na lahi ng tao sa harap ng ating Diyos. At sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Ito pong huling mga sanay ng salita na ito, ang tumutukoy po dito, ang tinutukoy po ay ang ating Panginoon. Ang tinutukoy ay ang ating Panginoon. Na si Kristo ay ipanganganak, magpapakasakit, mamamatay sa krus para sa katubusan ng lahat ng tao. Kaya lamang, kailangan na ang Kristo ay magmula sa isang lahi na pinagmulan kagaya ni Abraham at sa saling lahi ng susunod kay Abraham. Ang mga tao na nagpapatuloy, na sumasamba at naglilingkod sa tunay na Diyos. Sila ang mga tao na pagdadaanan ng lahi ng ating Panginoong Hesukristo. At sa pamamagitan nila ay pagpapalain ang lahat ng tao sa daigdig. Tingnan ninyo ang pagkasulat sa aklat ng Hebrews 11. Sa aklat ng Hebreo 11:8. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. At siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Ang aklat ng Hebreo 11 ay aklat ng pananampalataya. Ito yung mga heroes of faith. At siyempre, kasama dito si Abraham. Ito ang pagpapakilala sa kanya bilang isang masunurin. Siya'y tinawag ng Diyos at siya'y sumunod. 9. Sa pananampalataya, 11:9, sa pananampalataya, siya'y dumayo sa lupang pangako na tulad ng sa ibang lupain at nanirahan sa mga tolda na kasama sina Isaac at Jacob na kapwa mga tagapagmana ng gayunding pangako. Sapagkat siya'y umaasa sa lungsod na may mga kinasasaligan na ang nagtayo, na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Sa ganitong pagkakataon, kaya ito nasulat ng ganito, ay kailangang maunawaan natin na hindi basta-basta ang paglalakbay na naranasan ni Abraham. Ito ay isang pagkilos na punong-puno ng pagsubok. Hindi basta-basta ang mabuhay na malayo sa lupang sinilangan na iyong kinasanayan. At ang maganda riyan sa atin na mga tao, pag tayo'y tumanda na, bumabalik tayo sa lupang tinubuan. Kasi nandoon ang ating kaligayahan. Doon tayo nasanay. At si Abraham ay natatiling manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Itong karanasang ito ni Abraham ay isang panghabang buhay na pagsubok. Kahit tayo, kung susulyapin natin sa ating sariling karanasan, ang mga panahon pong ito na ating pinagdadaanan ay panahon ng pagsubok. At hindi natin namamalayan kung saan pupunta ang panahong ito na ating pinagdadaanan. Kung tayo ay walang tiwala, pananampalataya at pagkakilala sa tamang Diyos, ang buhay na ito na ating pinagdadaanan ay isang buhay na walang kapayapaan. walang kapanatagan, walang pag-asa, at punong-puno ng kalungkutan at regret sa buhay. Subalit si Abraham sa kaniyang paglalakbay, patuloy siyang nakatanaw sa malayo sapagkat inaasahan niya na tutuparin ng Diyos ang lahat ng kaniyang ipinangako sa kaniya. Tingnan po ninyo sa Hebrews 11:1. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya nga ang mabuhay sa pananampalataya, itong si Abraham ay isang halimbawa. At ang kanyang pananampalataya ay halimbawa ng pagiging masunurin sa Panginoon. Ito ring salitang pananampalataya ay halimbawa ng pagtitiwala sa Diyos. Sa lahat ng tagpo ng ating buhay, matutuhan nating magtiwala sa ating Panginoon. Sapagkat hindi nga natin alam ang bukas. At ito ang mga sumunod na mga pagsubok kay Abraham. Sa aklat ng Genesis 12:4, kaya't umalis si Abraham ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon, at si Lot ay sumama sa kanya. Si Abraham ay may 75 taong gulang nang umalis siya sa Haran. May edad na po siya. Established na sana ang kanyang buhay doon sa lupain ng Ur. Pero kailangan pa siyang umalis. At kapag ang isang tao ay mayaman, ito ay isang malaking pagsubok sa kanya. Hindi niya basta-basta maiiwan. Kaya isang mapakalaking pamilya ang dala ni Abraham. Isinama ni Abraham si Sarai na kanyang asawa at si Lot na kanyang na anak ng kanyang kapatid. At ang lahat ng pag-aaring kanilang natipon at ang mga taong kanilang nakuha sa Haran. At umalis sila upang pumunta sa lupain ng Kanaan at nakarating sila doon. Established na sila sa Haran. Panatag na sila sa Haran. Ang sabi ng Panginoon, doon ang ipinangako ko sa iyo, yung lupain ng Kanaan. Yun ang iyong pupuntahan. Kaya't siya'y kumilos ng panibago at lumipat sa lupain ng Kanaan. Ganito siya nagsettle sa Kanaan. Dumaan sa lupain si Abraham hanggang sa lugar ng Sikem na punong ensina ng Mamre. Noon ang mga Kananeo ay nasa lupaing iyon. Nang banggitin ang salitang Kananeo sa lugar na ito at binanggit ang Kananeo sa iba pang mga tagpo ng Biblia, ang mga tao dito ay hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Ikaw ngayon ay isang makadiyos at ikaw ay magiging mamamayan. Makikitira ka, makikinegosyo ka, makikisalamuha ka sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Anong hirap ang maaaring abutin ni Abraham? Pero sa ganitong paraan at pangyayari ay narito, si Abraham ay inilagay ng Diyos sa gitna ng mga taong makasalanan. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham at sinabi, ibibigay ko sa iyo ang lupaing ito sa iyong lahi. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na nagpakita sa kanya. Ito naman ang lesson sa tagpong ito, na si Abraham ay palaging nagtatayo ng dambana saan man siya makarating. Sa ganitong pagkatawag ng Panginoon kay Abraham, ating nakita na mayroong dahilan ang Diyos kung bakit siya tinawag ng Panginoon. Siya pala ay isang taong palaging sumasamba sa Panginoon. Bago siya kumilos mula sa lugar na kanyang panggagalingan at pagdating niya sa lugar na kanyang pagpupuntahan, ay naghahandog siya sa Panginoon. Sa lahat ng kwento nga ng buhay ni Abraham ay palaging ganon. Siya ay paikot-ikot sa lupain ng Kanaan dito sa tinatawag natin na Holy Land ngayong panahon na ito. sapagkat kung saan naglakbay si Abraham, ay doon din maglalakbay ang lahi ng Israel na susunod sa kaniya. Ang ibig sabihin, ipinakita at ipinaranas ng Diyos kay Abraham ang mga bagay na maaaring maranasan ng kanyang lahi pagkatapos niya. 8. Mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silangan ng Bethel at doon niya itinayo ang kanyang tolda na nasa kanluran ang Bethel at nasa silangan ang Ai. Siya ngayon roon, nagtayo siya roon ng dambana ng Panginoon at tinawag ang pangalan ng Panginoon. Patuloy na binanggit na siya ay nagtira o lumagi doon sa isang siyudad na Bethel at ang isang siyudad ay Ai. Ito po ay hindi magaganda ang ugali ng mga tao. Nasa pagitan siya ng dalawang siyudad na hindi magagandang ugali ng mga tao. Kaya nga, si Abraham ay kakaibang buhay. Sumasamba siya sa tunay na Diyos at kaya siya ipinadala doon ng Panginoon ay upang kanyang upang makita ng mga taong makasalanan na ito na may isang tao na mayroong sistema at paraan ng pagsamba, isang paraan ng paniniwala, at higit sa lahat, tao na palaging pinagpapala ng ating Panginoon. Itong pagkatawag na ito sa kanya ng Diyos ay isinasaysay ko sa inyo na si Abraham ay tinawag ng Panginoon, siya'y isang taong makadiyos at binigyan siya ng Diyos ng pag-iingat, pagpapala, gayon din kasama ang mga karanasan at mga pagsubok. Sa talatang ito, ang sabi dito sa 9, si Abraham ay patuloy na naglakbay hanggang sa Negev. Ang buong buhay ni Abraham ay buhay na punong-puno ng paglalakbay na kasama ang Panginoong Diyos. Sa susunod pang mga pag-aaral, ay ating tatagpuin at aalamin ano ang mga accomplishment, ano ang mga kabiguan na maaaring naranasan ni Abraham na sa pamamagitan nito ay magkakaroon tayo ng baliktanaw na ang Diyos ay nagpapala, nag-iingat sa taong matuwid. Yan po ang ating pag-aaral. Mr. Pao.
1: Amen. Maraming salamat, Pastor Nick, sa pagbabahagi niyo po tungkol sa naging pagkatawag kay Abraham. Ano po? Pastor, yes, meron lamang po tayong ilang minuto para po magtalakayan tungkol po sa ilang katanungan. Pastor, posible po ba na mayroon pa rin katulad ni Abraham ngayon at yung naging karanasan niya na siya ay tapat at ipinagtatanggol po ng Panginoon?
0: Hindi kaparehong-parehong literal na karanasan. Pero ang Diyos ay palaging kasama ng tao. Kay matuwid, kung matuwid ang tao, kasama ang Panginoon. At kahit na tayo ay isang makasalanan, palaging nariyan ang Panginoong Diyos. Ang mahirap nga lang sa atin, hindi natin ma-realize. Kagaya ko, kaya ko nga binanggit dito yung Bethel, yung Canaan, yung Ai. Ito ay mga siyudad na masama, kagaya ng Ur, kagaya ng Haran. Itong mga tinutukoy na lugar dito, mga taong may nangadyos-diyosan. Pero si Abraham ay nagsusunog ng tupa, bahagi ng pagsamba sa Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, ang tao ay mahal, pinapatnubayan ng Panginoon at inihahayag niya ang kalooban ng Diyos sa tao. Kaya nga si Abraham ay pinanunood ng mga taong ito sa paligid. Kaya lang ayaw nilang gayahin. Ayaw. Tumatanggi sila sa Diyos ni Abraham. Hindi si Abraham ang kanilang tinatanggihan, yung Diyos ni Abraham.
1: Amen. Ayun naman pala yun. Pero si Abraham po talaga ay nanatiling tapat sa ating Panginoon. No,
0: oo,
1: Pastor?
0: At ang idinidiin ko dito ay yung kanyang sistema, yung kanyang paraan ng pagsamba sa Diyos, yun talaga ang gustong ituro ng Panginoon doon sa mga neighboring cities na kanyang ginagaygay. Kaya lang talagang tinatanggihan si Abraham.
1: Ayan. So itong pong kwentong ito ay pagpapatuloy natin, Pastor, ano, sa mga susunod na panahon. Ano po ang inyong panawagan sa lahat ng ating taga-subaybay?
0: Ang Panginoong Diyos ay patuloy na tumatawag sa kanyang mga anak ngayong panahong ito sa anumang lugar. sapagkat malapit na ang panahon, darating na ang ating Panginoong Hesus, wawakasan na ang sanglibutang ito. Patuloy siyang tumatawag ng mga taong patuloy na sasamba at maglilingkod sa Panginoon habang nabubuhay. Ang panawagan pong ito ay aming iniiwan sa inyo. Salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon.
1: Amen. Amen. Muli po, maraming salamat, Pastor Nick. Mga kaibigan, kung kayo po ay mayroong katanungan o komento tungkol po sa inyong narinig ngayon, o kaya naman ay nagnanais po kayo ng libreng Bible study, mayroon po kayong mga prayer requests na nais nyo po nga ipanalangin namin, o kaya naman po ay nais nyo makatanggap ng libreng aklat mula po sa ating programang Dinig ng Pag-asa, maaari po kayong mag-text sa numerong ito, 0995-525-8849. Bago po tayo magtapos, narito muli si Pastor Nick upang pangunahan po tayo sa panalangin.
0: Aman Diyos, dakila po at makapangyarihan sa lahat. Patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyong kagandahang loob sa amin bilang iyong mga anak na nag-iwan ka sa kasulatan ng halimbawang kagaya ni Abraham, na patuloy na sumusunod, sumasampalataya at nagtitiwala sa iyong dakilang pangalan. Ang iyong pagtawag, Panginoon, ay tumatagos hanggang sa aming panahon ngayon na mayroon kang banal na panukala sa bawat isa sa amin, naway patuloy kang magpakilala at mahayag sa aming buhay upang aming sundan ang iyong banal na panukala para sa bawat isa sa amin. Pagpalain po ang aming mga taga-subaybay sa kanilang mga tahanan. Palagi mo po silang sasamahan at gagabayan. Patawarin din po kami sa aming mga kasalanan sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bukas po muli, mga kaibigan, samahan kami ni Pastor Nick sa isa na naman po nga pag-aaral salita ng ating Panginoon. Ako po si Sister Paula, ang sisteret nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat. Hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan. Ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.
1: Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga ginigili po namin taga-subaybay, taga-pakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At ayan po mga kaibigan, what a very, very rainy afternoon again. Dala pa rin sa atin ng habagat. I'm so sorry, mga kaibigan. Talaga namang habagat na habagat. Hagupit ng habagat. So, ngayon po ba, anyway, we praise God. We are very happy still to have you here with us. At ang atin pong kwento ngayon, mga kaibigan, ay nakasentro sa kwento ni Melvin. So, we're a little bit late, kaya po, mapapakinggan na natin ngayon ang atin pong kwento. Isang Biyernes, nakipagkita ko sa isa kong kaibigan na si Carol para mag-almusal sa isang cafe sa isang coffee shop. Pasko na ang pakinamdam sa paligid. May pula at berdeng ilaw sa mga bintana, may Christmas music sa radio, at kahit maaga pa, mahaba ng pila ng mga tao. Lahat parang nagmamadali. May mga plano, may mga listahan, may mga bibilhin, at may mga hinahabol na sale. At habang naghihintay kami ng pagkain, napansin kong umuulan ng bahagya. Napabuntong hininga ako. Naku, mag-shopping na naman tayo. Ang gulo nito kapag umuulan. Tumawa si Carol. Taon-taon sinasabi ko ang hindi na ako magpapaka-stress sa Pasko. Pero taon-taon din, stress na stress pa rin ako. At habang nagre-reklamo kami tungkol sa panahon at shopping, may nakita kong matandang lalaki sa labas. Daan-daan siyang naglalakad sa sidewalk. May payong sa isang kamay at sa ikabilang balikat may dala siyang ilang walis. Payat ang suot niyang coat, may makapal siyang salamin, at kahit umuulan at maraming nagmamadaling tao, ngumingiti siya. Kapag may dumadaan, maingat siyang tumatabi. Carol, sino yon? Tanong ko. Siya si Melvin. Matagal na siyang nagbebenta ng walis sa mga kalsadang ito. Mahina ng paningin niya, nasa 70s na rin siya, pero araw-araw pa rin siyang naglalakad at nagtatrabaho. Maya-maya pumasok si Melvin sa cafe. Pagkakita sa kanya ng mga tao, ngumiti sila. May bumati, may nakipagkamay, may tumapik sa kanyang balikat, at mula mesa hanggang mesa, simple lang ang tanong niya. Kailangan niyo po ba ng walis ngayon? May bumili, may isa pa, at isa pa. Habang pinapanood ko siya, may pumasok sa aking isip. Kaibigan mo siya, kaibiganin mo siya, kausapin mo siya. Kaya nang makarating siya sa aming mesa, bumili ako ng isang walis. At sinabi ko, Melvin, writer ako. Maari ba kitang ma-interview? Pakiramdam ko may espesyal kang kwento. Saglit siyang natahimik, pagkatapos ay ngumiti. Marami nang nagtanong sa akin tungkol yan. Palagi akong tumatanggi, pero ngayon, sige. Isang linggo ang lumipas at nagkita kami ulit sa parehong cafe. Napakalamig ng umaga. Pagdating niya, kinamayan niya ako. Napakalaking blessing ng mainit na almusal sa malamig na umaga, hindi ba? Umupo kami at umorder. Pagkatapos uminom ng kaunti, ay tumuwid siya sa upuan. May isang bagay akong gustong malinaw bago tayo magsimula. Ano iyon? Christian ako at mahal ko si Jesus. Iyan ang pinakamalagang bagay tungkol sa akin. Natahimik ako at nagpatuloy siya. Namatay ang nanay ko nung ipinanganak ako. Hindi ko nakilalang tatay ko. Lola ko ang nagpalaki sa akin. May asawa ko, pangalan si Dorothy. Mahigit 40 taon na kaming magkasama. Napakabuti ni Jesus sa akin. Lahat ng mayroon ako, utang ko sa kanya. Ngumiti siya. Isa akong taong marunong magpasalamat, at doon ko naisip, may mensahe ang lalaking ito. Tinanong ko siya tungkol sa kanyang paningin. Ganito na ako mula nung ako'y ipinanganak. Kaunti lang ang nakikita ko. Pero ang asawa kong si Dorothy, totally blind siya mula pagkabata. Napatingin ako sa kanya. Pero nakapagpalaki kayo ng pamilya. Ngumiti siya, 5 anak. At hindi lang iyon. Nakapagpatapos ng music degree ang kanyang asawa at nagturo pa ng musika sa mga batang may kapansanan. Maraming taon nagsabing hindi namin kaya. Maraming taong nagsabing hindi namin kaya. Pero tinulungan kami ng Diyos. Mahina ang paningin ko, pero hindi ko iniisip na handicapped ako. Kung may kailangan akong gawin, binibigyan ako ng Diyos ng paraan. Habang nagsasalita siya, naalala ko ang Filipos 4:13. Magagawa kong lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Hindi lamang ito yung verse para kay Melvin. Buhay niya mismo ang nagpapatotoo dito. Pagkatapos ay sinabi niyang bagay na hindi ko makakalimutan. Alam mo kung bakit masaya ako? Sabi ko, bakit? Nung bata pa ako, napagdesisyonan na ako na gusto kong tumulong sa tao. Ang buhay ay hindi tungkol sa kung anong gagawin ng iba para sa iyo. Tungkol ito sa kung anong magagawa mo para sa iba. Napatingin ako sa kanya, mahinang paningin niya, matanda na, naglalakad sa maulang kalye, pero nagbebenta pa rin ng walis. Sa isip ko, siya dapat tulungan. Kaya tinanong ko, paano ka tumutulong sa iba? Umayos siya ng upo. Tuwing umaga, kapag kaya ng panahon, pumupunta ako sa bus stop at nananalangin ako. Anong dinadasal mo? Ngumiti siya. Panginoon, padalhan mo ako ngayon ng taong maaari kong tulungan. Natigilan ako. Hindi niya ipinapanalangin muna na makabenta ng maraming walis. Hindi niya hinihinging padalhan siya ng taong tutulong sa kanya. Ang panalangin niya ay, sino ang maaari kong tulungan ngayon? Sabi niya, kahit ngiti lang, kahit mabuting salita, maraming tao ang nahirapan sa mundong ito. Kung napagaan ko kahit konti ang araw ng isang taong iyon, malaking bagay na iyon. Tinanong ko siya, may tumulong na rin ba sa iyo? Nag-isip siya, oo, minsan may nagbigay sa akin ng bagong sapatos. Pero hindi iyon ang pinakamahalagang tanong. Ano? Tumingin siya sa akin. Ang mas mahalaga ay sino ang natulungan ko. Pagkatapos ay tinuro niya ang mga walis na nasa tabi ng pinto. May mga nagsasabi sa akin, Melvin, matanda ka na. Bakit nagbebenta ka pa rin ng walis? Sinasabi ko sa kanila, ang mga walis na ito ang daan ko para makakilala ng mga tao. At habang kaya ko pa silang dalhin, magpapatuloy ako. Biglang parang nag-iba ang tingin ko sa mga walis. Hindi pala yon simpleng paninda. Dahil sa mga walis na yon, nakakausap niya ang mga tao. Nakapagbigay siya ng ngiti, nakapagbahagi ng pag-asa at nakapagpakita ng pagmamahal. Nang tanungin ko tungkol sa kanyang mga anak, bagyang nagbago ang kanyang mukha. 2 ang napagtapos namin sa college, 2 ang namatay, at mayroon akong isang anak na hindi gaanon kalapit sa Panginoon ngayon. Masakit iyon, pero walang galit sa boses niya. Panalangin ang makakagawa ng pagkakaiba, naniniwala akong babalik din ang anak ko sa Panginoon. Tinanong ko siya, paano mo gustong malaman o paano mo gustong maalala ka ng mga anak mo? Biglang may luhang tumulong mula sa ilalim ng kanyang makapal na salamin. Gusto kong maalala nila na naroon ako kapag kailangan nila ako, na mahal ko ang pamilya ko, na mahal ko si Jesus, at hindi ko sila hinayaang magutom. Tumigil siya at sinabing, at sana masabi nilang mabuting tao ang kanilang ama. Inabot ko ang aking kamay sa kanya. Melvin, sigurado akong ganoon kanila maalala. Pinunasan niya ang kanyang luha. Pagkatapos ay sinabi niya, huwag mong asahan na mas alagaan ng ibang tao ang mga anak mo kaysa sa pag-aalaga mo sa kanila. Naroon ako para sa mga anak ko, gaya ng palaging naroon si Jesus para sa akin. Malapit ang matapos ang aming almusal nang sabihin niya, hindi ako nag-aalala, hindi ako natatakot. May peace of mind ako. Kung 1 walis lang ang mabenta ko, salamat. Kung 10 man ang mabenta ko, salamat. At alam kong ibibigay ng Diyos ang kailangan ng pamilya ko. Hindi tungkol sa perang lahat, tungkol ito sa Diyos na nagbibigay. Pagkatapos noon, Pastor Kyle, niyakap ko si Melvin bago kami maghiwalay. At habang pinapanood ko siyang kunin muli ang kanyang mga walis, may naisip ako. Tuwing umaga, nananalangin pala siya. Panginoon, padalhan mo ako ng taong maaari kong tulungan. At doon ko po na-realize, Pastor Kyle. Nang taong ipinanalangin niya na kanyang tutulungan ay ako. Hindi ko po kailangan ng pera, hindi ko rin kailangan ng walis. Ang kailangan ko ay isang taong magpapaalala sa akin kung gaano talaga kahalaga ang pagsasalamat, paglilingkod, pamilya at pananampalataya kay Jesus. Kung sino naman ang ipipadala ng Diyos sa kanyang daraanan, dahil para kay Melvin, ang tunay na tagumpay sa buhay ay hindi kung gaano karami ang natanggap mo, kundi kung gaano karaming tao ang minahal at natulungan mo habang binibigyan ka pa ng Diyos ng pagkakataon. Alam niyo mga kaibigan, madaling ituon ang isip sa kulang. Madaling makita kung ano ang problema. At sa mga bagay na hindi nangyayari ayon sa kagustuhan natin. Pero ipinakita ni Melvin na maaaring puno ng pagsubok ang buhay at puno pa rin ng pasasalamat ang puso. Ang pananampalataya niya kay Jesus ay hindi lang makikita sa mga salitang sinasabi niya, kundi sa araw-araw niyang tanong, sino ang maaari kong tulungan ngayon? Baka magandang panalangin din natin iyon. Hindi lang, Panginoon, tulungan mo ako, kundi Panginoon, sino ang maaari mong tulungan sa pamamagitan ko ngayon. Ayan po ang ating pong kwento sa oras at panahon na ito mga kaibigan. Bago patindad ako sa ating katanungan ngayong araw, itala niyo po muna ang ating numerong 0918-944-7891. So ayan po mga kaibigan, bago patindad ako sa ating katanungan ngayong araw, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin na.

Alright, so ating katanungan ngayong araw ay, ano yung binebenta ni Melvin para ito yung kanya pong magamit at tawag dito para po makausap niya ang ibang mga tao. Alright, padala niyo po yung sagot sa ating numero 0918-944-7891. At ayun po mga kaibigan, baka po tatawagan ang ating mapal na nakasunod sa ating katanungan ngayong araw, tayo po muli makakarinig muli ng isa pang awitin.

0: So ayun po mga kaibigan, natin na pong tinatawagan ang mapal na nakasulat sa ating katanungan ngayong araw. Ayan po, we're a little bit over the time, but yeah, it's okay po mga kaibigan. Ano? Ayan, hello po, magandang hapon.
1: Magandang hapon po.
0: Yes sir, ano pong pangalan po ninyo?
1: Angelito Brian Cortez.
0: Taga saan si Sir Angelito?
1: Taga Bulacan po.
0: Ayan, Sir Angelito, ano pong sagot sa ating katanungan ngayong araw?
1: Walis po.
0: Walis. At dahil po dyan, kayo po'y makakatanggap ng ating pong patimpalak mula sa Adventist World Radio 89.1 FM. Pero bago po natin patayin ang ating tawag, ipadala niyo po ang inyong Gcash number sa akin po, ano? And at the same time, batiin niyo nga po yung inyong pong mga kasama o kaya mga mahal sa buhay na nakikinig din po sa radyo po sa oras na ito.
1: Binabati ko po yung mga kasama ko po sa trabaho po. Tapos na Sir Jason. Then, misis ko po, saka yung mga pong pamilya ko.
0: Okay, thank you so much, Sir Angelito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po.
0: Ayan po mga kaibigan, maraming salamat muli sa inyo pong patuloy na pagsubaybay, pagtutok sa atin pong programa dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM. Muli po, ako ang inyong kasama, dito ang ating programang Stories of Faith. Ako po ang inyong DJ host Pastor Kyle, na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang Kyle, langan mo.
2: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat, hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: All things new. Hope starts here.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay saan man kayo naroroon sa mga oras na ito. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makasama po natin ngayon ang isa sa ating mga pastors from Manila Center Seventh-day Adventist Church na si Pastor Glenn Lagabon. Welcome po, Pastor Glenn.
2: Thank you, Brother Edison.
1: Ayan, at bago po tayo magpatuloy, mga kaibigan at mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. O banal na Diyos, patuloy po naming tinataas ang papuri at pasasalamat sa inyo pong pangalan, sa inyo pong patuloy na pagbibigay ng panibagong buhay, panibagong kalakasan, na sa mga oras na ito, O Diyos, kami po'y patuloy na humihingi ng presensya at gabay ng banal na Espiritu ng sagayan, Panginoong Diyos, sa amin pong pag-aaral, sa amin pong maririnig na mensahe, Panginoong Diyos. Inyo po nawa kaming pangunahan, ngayon din po lalo tigit si Pastor Glenn sa kanya pong mensahe sa araw pong ito. Inyo pong patnubayan din po ang amin pong mga tagapakinig at patuloy po kaming humihiling na inyo po silang pagpalain, Panginoong Diyos, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayong manatili sa inyong pakikinig o panonood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan na mag-like, share, mag-subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our Facebook page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ang tema po ng ating pag-aaral sa sharing ito is, What Must I Do to Be Saved? At sa araw na ito, ang atin pong pag-uusapan is about believe and live eternally. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Glenn.
2: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat at muli na daming makakasama sa pag-aaral ng banal na kasulatan upang malaman natin ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Believe and live eternally. Yan ang ating bibigyan ng pansin ngayon sa ating pag-aaral. Kilala mo ba si Albert Einstein? Siya ay naging sikat at kilalang physicist noong unang panahon. At kilala pa rin siya dahil sa kanyang tinatawag na Theory of Relativity, lalong-lalo na sa kanyang formula na pinaalam sa atin noong unang panahon. Anong formula? Ito yung tinatawag na formula of power.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito na naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures, na kung saan ay pinag-uusapan po natin ang bawat talata ng banal na kasulatan, na kung saan ay meron pong pagkakaiba-iba ang pangunawa at merong kalabuhan sa talata sa pagbasa. Ano? At dito po sa Reasoning from the Scriptures ay atin pong ina-apply yung tinatawag po nating the process of interpretation, at upang mapalabas po natin yung ibig sabihin ng talata po na ito. At ang atin pong interpretation na ito ay nakabase walang iba kundi sa banal na kasulatan. Sa bawat pagpapaliwanag po namin pong sasabihin ay meron po tayong gagamiting mga talata upang mapatunayan at upang mapalabas po natin ang ibig sabihin po ng talata na ito. Ano po? At dito po sa Reasoning from the Scripture ay nakakasigurado po tayo na ang atin pong interpretasyon ay walang iba kundi ang interpretasyon ng banal na kasulatan. At nais po nating batiin ang bawat isa, ngunit bago po yan ay nais ko pong ipakilala po sa inyo ang akin pong magiging kasama sa ating pagpapaliwanag sa atin pong topic ngayong oras po na ito. Walang iba kundi si Ka-Reasoning Glenn. Kamusta ka, Ka-Reasoning Glenn?
1: Ayos naman, Ka-Reasoning Buddy. Ayos na ayos.
0: Alright. Ako po ay na-excite na, pero bago po yan ay nais ko pong batiin una po sa lahat ang atin pong mga technician po diyan po sa Adventist World Radio Manila. Si Sir Andy, Sir Leo, tsaka si Sir Herbs. At ganun din naman ang atin pong mga tagapakinig sa atin pong live broadcast sa atin pong sa lahat po na nakikinig ng 89.1 FM Adventist World Radio Manila. Sa lahat diyan po sa dako ng Southern Luzon, mula po diyan sa Mindoro, diyan po sa Batangas, sa Quezon, at ganun din naman po sa dito po sa bandang NCR province dito sa Cavite, at maging diyan po sa Metro Manila. Alam ko pong medyo busy po ang Manila sa oras po na ito, sapagkat nandyan po yung pagsakay po natin sa jeep, pauwi po sa ating mga bahay. At alam din po namin na ito pong panahon na ito ay talagang bumabiyahe po yung mga tao. At marahil kayo po ay nakikinig sa atin pong mga sasakyan or sa atin pong bahay. Gusto po namin kayong batiin ng isang mapagpalang oras sa bawat isa sa atin. Ganon din naman po ang ating mga tagapakinig dito po sa bandang North Luzon. Dito po sa bandang Region 2. Ayan, dyan sa Pangasinan. At maging dito po sa Northeast Luzon. Walang iba dito sa Isabela, Cagayan, Nueva Ecija. Ayan. At natin pong gustong batiin ang bawat isa na nakikinig po sa oras na ito. At kami po ay nasasabik sapagkat atin pong pag-uusapan ang atin pong talata. Pero bago po yan, kung kayo po ay meron pong katanungan sa atin pong usapin sa oras po na ito, or kayo po ay meron pong nais na malaman na naguguluhan na talata, ay pwede po kayong mag-message po sa amin, or pwede po kayong tumawag sa numero po na ito, 0946-755-1753-757. Ayan, naka-flash po sa ating screen sa lahat po ng nanonood sa ating pong Facebook Live sa Adventist World Radio Manila.

0: Manila at ganoon din naman sa Northeast Luzon Mission. At ulitin ko po ulit, 0946-75-175-3757. Hindi ko makita, masyadong maliit. Ano? At ayan po, pwede po kayong tumawag. At kung meron po kayong katanungan kasalukuyan sa atin pong pag-aaral ng atin pong talata. At ang atin pong talata na pag-uusapan sa oras na ito ay walang iba kundi ang tanong ay ang church ba ay may kakayahan na magpatawad ng kasalanan. Yan po ang atin pong pag-uusapan sa oras na ito na ang ating Panginoong Isus pa ay binigyan niya ng otoridad ang iglesia o ang church o ang sino man na magkaroon ng kapangyarihan na patawarin ang isang taong nagkasala. Ano ang atin pong pag-uusapan ay wala makikita mulang iba kundi sa Matthew chapter 16 o kapitulo 16 versikulo 19 na kung saan ay pinag-uusapan po rito ang isang talata na isang account na pinanghahawakan ng iba na pwedes na silang magpatawad ng kasalanan ng isang tao sapagkat kiniklaim nila na binigyan sila ng otoridad ng ating Panginoong Jesus upang patawarin ang kasalanan. No? Ito po yung madalas na gamitin sa Mateo kapitulo 16 versikulo 19. Akin pong basahin ang talata at pagkatapos po noon ay ibibigay ko po kay Ka-Reasoning Glenn sapagkat i-apply po natin yung process of interpretation. Una, yung pag-aaral ng salita. Po-focus lang po sa talata kay Sir kay Ka-Reasoning Glenn. At mamaya ay pag-usapan po natin yung immediate context na kung saan ay titignan po natin yung bago yung talata at pagkatapos ng talata, i-examine natin kung pares po sila ng resulta at mamaya ay titignan po natin yung resulta ng buong banal na kasulatan kung ito ba yung ang sinasabi. Ito po yung sinasabi sa Kapitulo 19. No? Kapitulo 16 versikulo 19. Sabi po rito, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ano po ba yung ibig sabihin ng bagay na ito? Ang ibig sabihin po ba ng sinasabi rito ay nung sinabing ibibigay ko sa iyo, sabi ng ating Panginoong Hesus, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang iyong kakalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ang ibig sabihin po ba nito ay nagkaroon ng otoridad itong si Pedro na sinabihan ng ating Panginoong Hesus na magpatawad ng kasalanan sapagkat ito po ang konklusyon no ng mga may pananampalataya na pwede kang lumapit sa isang otoridad or isang leader sa iglesia na pwede kang humingi ng kapatawaran sa kanya sapagkat binigyan siya ng karapatan ng Diyos o ng ating Panginoong Hesus upang magpatawad ng kasalanan. Dito po ay pag-uusapan po natin at lilinawin po natin ano po bang ibig sabihin ng talata na ito? Ano bang ibig sabihin ng susi? O ano bang ibig sabihin ng kaharian ng langit? Ano bang ibig sabihin ng tinalian sa lupa at kinalagan sa lupa? Ano po ba ang ibig sabihin po noon? Yung ano pa ibig sabihin ng tinalian sa langit at tinalian at kinalagan doon sa langit. Ano po bang ibig sabihin ng mga bagay po na yan? Ito pong role na ito ay tatalakayin po ni Ka-Reasoning Glenn at siya po ang may assignment nito at kanya pong ipapaliwanag. Ibigay na po natin ang pagkakataon kay Ka-Reasoning Glenn pero bago po yan, ay nais ko po kayong yayain sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos, salamat po sa oras na ito. Sapagkat mag-aaral po kami ng iyong mga salita, paintulutan mo Panginoon na may paliwanag po namin ang ibig sabihin ng talata po na ito. At ganun din naman, patawarin kami sa aming mga kasalanan upang maunawaan po namin ang mga banal na bagay. Ito pong aming samot hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
1: Amen. Okay, magandang oras po sa ating lahat. Ating pong pag-aaralan ang Mateo 16, versikulo 19. Okay? Ang sabi dito, ibibigay ko sa inyo ang mga susi. Sinong pagbibigyan? Ito lang ba ay kay Pedro o sa mga disipulo? Di ba? Mm-hmm. So, ibig sabihin, hindi lang kay Pedro kasi sinabi dito, sa inyo, kasama ang mga disipulo. Okay? Ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang inyong tatalian sa lupa ay tatalian sa langit. Ito ba ay ibig sabihin ba nito kung anong gusto nilang gawin dito sa lupa ay approve na yan ng doon sa langit? Ganun yes. po ba? O ituloy ko. At anumang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So ibig sabihin kung ito ay kakalagan nila ay approve din na doon sa langit na kakalagan nila. Ito ba yung sinasabi dito na yung authority na binigay sa mga disipulo ay complete authority ba o merong partial authority? Ayan. Kung titignan natin ka-reasoning ano, dito sa puntong ito, ang Panginoon ay binigay sa kanila yung susi. Ano ba itong susi na to? Ibig sabihin, susi, kapag meron kang susi, di ba? Meron kang authority to access, di ba? Meron kang kapasidad na pumasok at magsara kasi may susi ka na, di po ba? At saka, naibigay sa iyo yun dahil mayroon kang autoridad na protektahan at i-preserve yung ibinigay sa iyo. So, hindi na garantiya na sa iyo na yun, di po ba? Ating illustrate lang, mga ka-reasoning, para bang ito isang bahay na pinahiram sa iyo na pang bahayan mo muna, okay? Pero kapag binigay yung susi, ibig sabihin na sa iyo yung autoridad, na autoridad na pamahayan lahat ng yung gusto mong gawin na doon sa bahay na yon, except lang sa mga pagsira doon sa bahay na yon, di po ba? Talagang dapat magkaroon ka ng naaayon doon sa may-ari mismo, ha? Kasi ibig sabihin dito sa puntong ito na hindi ginagarantiya na ang Panginoon ay binigay na yung autoridad lahat sa mga disipulo. Dahil ang binigay lang sa kanila ay yung i-proclaim yung gospel, okay? I-proclaim yung gospel na ibahagi yung salita ng Panginoon dahil ito yung kagustuhan ng Panginoon, di po ba? Kung ating titignan hindi yung gusto nila yung nasusunod dito, okay? Yung gusto nilang mga disipulo ay dapat naaayon sa kaloob ng Panginoon. Yun po makareasoning na hindi sinasabi dito na kung yung sinabi nila na can forgive sin, di ba? Sabi mo ka-reasoning body kanina, na para bang ibinigay na sa kanila yung full authority. Even na yung forgive sin, yun yung katangian ng Diyos lamang ang authority noon na mag-forgive ng kasalanan, di po ba? At hindi yun ibinigay sa kanila ng Panginoon sa mga disipulo. At alam naman natin na ang mga disipulo ay tao lamang. Sila ay nagkakamali at sila ay may kasalanan din. So ibig sabihin, hindi lang sa perfect. Ang Panginoon lamang ang tunay na nakakapag magpawala ang ating mga kasalanan. So ibig sabihin, ang ibinigay ng Panginoon sa kanila yung overhaul na yung kagandahan ng progreso ng trabaho ng Panginoon. Ibinigay sa mga disipulo yung the gospel. Yung gospel na yun ay yung ipalaganap yung salita ng Panginoon sa buong mundo, sa lahat ng mga tao, mga lahi, mga anumang bansa, kahit sino man, ito ay open for all. Yun yung gawain na ibinigay sa kanila. Oh, kung ating titignan dito, mga ka-reasoning, meron din naman yung, sabi dito, ilus. Ha?
0: Mm-hmm.
1: Ang church ay meron din yung authority na mag-discipline, di po ba? Ha? Pero hindi ibig sabihin kapag ito ay idea mo lang, kundi ito ay idea na kaloob ng Panginoon. Okay? So ibig sabihin, ang pagdisiplina, pag-preach ng gospel, ibig sabihin, ito ay naayon lamang sa salita ng Panginoon, naayon lamang sa kaloob ng Panginoon. Okay? Aking ulitin, mga ka-reasoning, ang ibinigay sa mga disipulo ay hindi full authority na mag-forgive ng kasalanan. Dahil ito ay gawain lang ito ng Panginoon. Ang Panginoon lamang ang mag-forgive ng kasalanan. Okay? So ibig sabihin, ang binigay lang sa kanila ay yung total na pag-ibanghelyo ng salita ng Panginoon at pagdisiplina sa mga hindi sumusunod sa mga gawa ng Panginoon, di po ba?
0: Mm-hmm.
1: Pagdisiplina sa mga membro, di po ba? So kung ating titignan, nakapaloob dito na ang Panginoon ay napakabuti dahil ginamit nila sila Pedro at mga disipulo. Kahit hindi sila perfecto, pero ginamit sila ng Panginoon para mag-spread ng gospel, okay? Na so tayo din po ay dapat makita po din natin yung prinsipyong ito na ang Panginoon lamang ang kayang mag-forgive ng ating mga kasalanan.
0: That's right.
1: Kapag tayo ay nagkasala, huwag po tayong dumirekta sa ating mga kapwa na manggagawa o kahit sino mang tao. Dahil tao lang sila. Pwede siguro ito ay magpapawal lang sa iyo ng kasalanan. Pero actually, hindi po. Baka mamaya may marites pa. So, ibig sabihin, kapag nagkasala, tayo ay manalangin. Ito po yung the best. Dahil ang Panginoon lamang ang makakapag-forgive sa atin. At sa tulong ng banal na Espiritu, siya yung magbibigay sa atin ng kalakasan para tumayo at ituwid ang ating landas, mga ka-reasoning. So yun, ka-reasoning body, hindi po total authority ang binigay ng Panginoon sa mga disipulo, kundi ito ay partial lamang. Dahil yung pagsabi mo kanina ay kapag may authority na sila mang forgive na kasalanan, ay parang Diyos na sila.
0: Uh-huh.
1: At hindi yun yung sinabi ng Panginoon. Ay, sabi ko kanina, sa bahay, sa bahay, binigay lang sa kanila yung bahay. Yung susi, yung susi ng bahay. Ibig sabihin, mayroon silang authority kahit anong gawin nila sa bahay na ayusin yung bahay, i-preserve. Pero kapag ito'y sirain, sirain yung bahay, ay contradict dun sa may-ari, ay bawal
0: yun. Magagalit.
1: Magagalit yun. Ganon din ang Panginoon. Magagalit ang Panginoon kapag contrary doon sa kanyang kalooban.
0: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin, kung ano man yung naisip nila ay yun na lang, ay magagalit ang Panginoon. Dapat ang naisip nila ay yun yung kaloob din ng Panginoon.
0: Yeah.
1: Yun ka-reasoning body.
0: That's right. Malinaw. Malinaw, mga ka-reasoning, ang pagpapaliwanag ni ka-reasoning Glenn. Tama yun. Yung sinasabi po niya kanina, naunawaan ko yung sinasabi niya, na ang conclusion niya dun sa teksto, kung titignan lang niya, hindi pa po tayo sigurado rito dahil i-confirm po natin ito sa immediate context. Pero ang ibig niyang sabihin ay... Ang ibig niyang sabihin ay wait lang at tayo ay meron tayong caller, Ayan. Ayan. Ayan, nawala. All right. Sige, at tama yung sinasabi mo, ka-reasoning Glenn, na ang ibig sabihin po noon na binigyan ng authority na mag-administer.
1: Oh,
0: ibig sabihin, binigay sa kanya yung susi, bubuksan niya, at aalagaan niya. Parang ganun. Pero hindi nga nangangahulugan na meron siyang sariling pagpapasya.
1: Mm.
0: Halimbawa, yung sisirain niya, katulad na sinasabi mo. Pagkasisirain niya, syempre magagalit yung may-ari ng bahay. Ito pong sitwasyon na ito, itong si Peter, ang ibig sabihin ng ni-reasoning Glenn kanina, na binigyan po siya ng authority. Pero hindi nangangahulugan na binigyan siya ng sariling pagpapasya. Meron tayong caller ka-reasoning Glenn. Sasagutin ko muna.
1: Sige,
0: ayan.
1: Reasoning body.
0: Ayan. Hello? Hello?
2: Hello po, good evening.
0: Ayan, good evening. Kayo po ay tumatawag sa programa ng Reasoning from the Scriptures?
2: Yes po.
0: Okay. Yes po. Kayo po ay meron pong katanungan?
2: Yes po. Ako po ay meron katanungan tungkol po sa inyong topic ko sa gabing ito.
0: Yes. Ano po yung inyong katanungan?
2: Kanino ba talaga tayo dapat mangumpisal? Sa Diyos lamang o kailangan din sa ibang tao?
0: So ang inyong pong katanungan, gusto ko pong linawin kung kanino tayo dapat na mangumpisal o humingi ng tawad? Sa Panginoon ba o sa tao? Bakit nyo po nasabi na sa tao?
2: Kasi po, mayroon tayo na ang iba ay nangungumpisal sila sa pare.
0: Mm-hmm.
2: So, bakit? O kung ating titingnan, mayroon akong nabasa na si Jesus lamang ang ating tagapamagitan. So, ano ang papel ng pastor? Ano ang papel ng pare sa proseso ng pagsisisi?
0: Mm-hmm. Ayan, ano, tama, tama, tama po, ano pong pangalan ninyo?
2: Ang pangalan ko po ay Ian.
0: Ah, sige, maraming salamat na Kariso ni Ian. At ito po ang ating kasagutan, ano, kanino ba tayo mangungumpisal? Tayo ba ay mangungumpisal sa Diyos o hihingi ng tawad sa Diyos ba o sa tao? O sapagkat meron namang mga grupo na mananampalataya, no, Karisoning Glenn, yung tama 'yung sinasabi ni Karisoning Ian na meron talagang mga mananampalataya or merong mga iglesia na kung saan ay humihingi sila ng tawad doon sa religious leader, yung sinasabi niya sa pari. Sabi niya, nabanggit niya yung salitang pari. Baka matayo po nating banggitin yun, ano? Pero nabanggit po niya. Meron pong ganon. Ngunit ano ba, dahil naniniwala ako na sa kanilang kaisipan, ito yung ginagamit nilang talata upang i-justify ito. Ngunit, gusto po nating mauna, gusto kong ipaliwanag po sa inyo yung katulad ng sinasabi ni Kariso ng Glenn kanina na itong si Pedro ay binigyan siya ng otoridad intention doon sa gospel, ano, doon sa kingdom of God. Ibig sabihin, yung word po na key dito, yung sinasabi po rito, may sinasabing salita po rito na ibinigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Kung titignan po natin dito, no, yung susi ay nagbibigay ng kapangyarihan ng pagbukas at kapangyarihan ng pagsara. At ganun din naman, yung sinasabing kaharian ng Diyos, kung babasahin po natin ang ibang mga talata, gagamit po ako ng ibang talata sa Mateo, Kapitulo 3, Versikulo 2, "Repent for the kingdom of heaven has come near." So kasi tinignan ko po yung word na kingdom of God dito. At pag doon din po sa Matthew chapter 4, verse 17, "Repent for the kingdom of heaven has come near." Tapos sa Matthew 5 verse 3, "Blessed are the poor in spirit, for they are in the kingdom of heaven." So kung tinitignan ko po itong kingdom of God or kingdom of heaven or kaharian ng Diyos na sinasabi dito, ginagamit ito, Kariso ng Glenn, sa evangelism, sa ebanghelyo, sa gospel. So ibig sabihin, itong susi na ito ay ibig sabihin, nasa atin po yung susi na magbukas ng ano, ng langit sa pamamagitan ng ano, sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo.
1: Amen.
0: Sapagkat kapag pinangaral po natin yung ebanghelyo, sasabihin po natin, "Repent, for the kingdom of God is at hand." Ayan, napatay na, no? Sige, Karisoning Ian, ano? Maraming salamat sa iyong pagtawag. Alam kong ikaw ay nakikinig. So, sasabihin dito, "Repent, for the kingdom of God is at hand." No? So, kung makikita po natin doon, mga Karisoning, ang intention po ng talata po na ito ay binigyan itong Pedro ng kapangyarihan or ng otoridad na ipangaral ang salita ng Diyos. So yun po yung ibig sabihin nun. Hindi po ang kapangyarihang binigay dito ay yung kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Hindi po yan ang binibigay po ng kapangyarihan dito. Paano ko nasabi yun? Punta po tayo sa immediate context. Sabi kanina ni Kariso ng Glenn, dun sa kanyang sa text ay sinasabi niya na binigyan lamang ng karapatan na mag-administer sa ebanghelyo, tama? Para mabuksan ang langit.
1: Opo.
0: No? Kasi kung ano yung binabind dito sa lupa, ay yun din ang nakabind doon sa langit.
1: Mm-hmm.
0: So, kapag katinignan po natin dito, bakit po nasabi naming otoridad lamang ng pangangaral ng salita ng Diyos, hindi ng pagpapatawad ng kasalanan? Kaya po, Kariso ng Ian, yung inyo pong katanungan, ito na po, ano, hindi po dapat ang tao hindi po dapat ang tao ay nangungumpisal or humihingi ng kapatawaran doon sa religious leader or sa kanino mang tao, kundi tanging sa Diyos lamang. Bakit? Una sa lahat, kung ito ay pinagkatiwala, kung ang otoridad ay ibinigay kay Pedro na magpatawad ng kasalanan, malaki pong problema yun. Kasi pagkatinignan nyo po yung immediate context mula po sa Mateo 16, bago po yung talatang 19, ay punta po muna tayo sa 15. Ano? Sa Mateo 16, versikulo 15. Ito po yung sinasabi, "Kanyang sinabi sa kanya, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako?" Meron pong pag-uusap dito ng ating Panginoong Jesus na tinatanong niya kung sino ako. Ngayon, dito sa verse 16, "At sumagot si Pedro, at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So doon pala, ito po yung konteksto niya na sinasabi niya na itong si Kristo ay anak ng buhay at ang nagsasabi ay walang iba kundi si Pedro. Alam niyo po, napakahirap pong malaman at maunawaan na sasabihin mo na itong si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Alam niyo, napakahirap pong sabihin yon sapagkat sa kaparehas nila, nakikita nila na itong si Kristo ay tao lamang. Na itong si Kristo ay kaparehas nilang merong laman. Tapos sasabihin ngayon ni Pedro na ikaw ang Kristo na anak ng buhay na Diyos. Alam niyo, ano po yun? Ang connotation po nun, sinasabi niya na ikaw Kristo, ikaw ay Diyos. Yun ang direction ni Pedro. Hindi po normal na sabihin mo yung kapwa mo tao, sasabihin mong isang Diyos. Napakahirap po nun sa nasabihin po yun. Lalo na ikaw ay isang Hudyo. Ngunit nasabi po ito ni Pedro. Kaya ito po yung kasagutan sa kanya ng ating Panginoong Jesus sa verse 16. At sumagot si Jesus at sa kaniyang sinabi, mapalad ka, Simeon. Barhona, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ang aking ama na nasa langit. Ibig sabihin, mapalad ka, Pedro. Bakit? Kasi pinahayag sa iyo ito ng Diyos. Kasi hindi ito kayang ipahayag ng tao lamang. Hindi ito kayang ipahayag ng kung sino mang mangangaral, Karisoning Glenn, kundi ipinahayag sa kanya ng Diyos. So, ibig sabihin, merong pinahayag ang Diyos na nasa langit, sa Ama na nasa langit, kay Pedro, na malaman niya na itong si Jesus ay
1: Kristo
0: at anak ng Diyos. Ebanghelyo po yun, di ba? Kapag po tayo ay nangangaral, sasabihin natin, itong si Kristo na namatay sa krus ay anak ng Diyos. Di ba? Yun po ay ebanghelyo. Kaya ang konteksto po nito ay ebanghelyo po. Ano? Sinasabi na binigyan ng otoridad. At ang sabi pa po rito, kung atin pong babantayan doon sa verse 18, sabi po rito, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades at ang hindi magsisipagnaig laban sa kaniya. So dito sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng bato ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Yung iba ay iniisip nila itong si Pedro siya ang pinuno. Ang pinakaunang papa, yung pinakaunang leader ng hindi po 'yon ang bagamat si Pedro ang unang leader ng mga disipulo, ano? Siya inatasan pero hindi po ibig sabihin na yung iglesia na yung namumuno sa iglesia. Hindi po 'yon ang kanyang ibig sabihin. Sapagkat yung sinabi rito at sinabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro. Wrong grammar po 'yon kung halimbawang susundin natin na yung Pedro na 'yon ay tao. Na ikaw ay Pedro. Actually, ang ibig sabihin po, yung Pedro po kasi ang ibig sabihin po nun, bato. Hindi po tinutukoy dito itong si Pedro, kundi ang tinutukoy po sapagkat ang Pedro ang ibig sabihin po ay bato. Kaya sabi niya, sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay sa batong ito, parang ganun po yung pagkakaano nito, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko sa aking iglesia. Si ibig sabihin po, bakit gumamit ng bato? Lagi po nating tatandaan na ang bato walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At ang bahay kapag tinayo sa bato ay matibay. Kaya ginamit po yung word na bato. Hindi po ito ibig sabihin na yung bato ay si Pedro. Hindi po yun ang ibig niyang sabihin. Kaya pagdating po sa verse, lagpasan po natin yung talata. No? Sa verse 23, sabi niya, alam nyo, masasabi po talaga natin na itong si Pedro ay hindi po siya pwedeng magpatawad ng kasalanan. Bakit? Tingnan nyo po ha. Kasi hindi po ito ano eh. Itong si Pedro ay talagang makasalanan din kaparehas natin. Sabi po sa verse 23, datapwat lumingon siya at sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Sinabihan ni Jesus si Pedro, lumayo ka. Sabi niyang ganon, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Sinabihan niya si Pedro na isang Satanas, ikaw ay tisod sa akin sapagkat hindi mo pinag-iisipan ang mga bagay ng Diyos kundi ang mga bagay ng tao. So, dito po natin makikita ano, na yung ka, yung sitwasyon ni Pedro na kung alimbawang kasi ginagamit po natin yung kung ano yung benign dito sa lupa ay benign sa langit. Ibig sabihin, nagpa siya na patawarin ka, nagpa siya rin sa langit na papatawarin ka. Yun po, hindi po yun ang pangunawa. Ang ibig sabihin lang malamang po nito ay yung kalooban ng Diyos.
1: Amen.
0: Sapagkat yung sinasabi ni Pedro ay hindi ito kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya, lumayo ka. Sabi niya, Satanas, lumagay ka sa likod ko. Sabi niya, sapagkat hindi mo pinag-iisipan ang mga bagay ng Diyos. Ibig sabihin, yung sinasabi mo ay hindi kalooban ng Diyos. Kaya hindi dapat yan ang dapat. Sabi niya, yun ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus. So ang ibig sabihin mga ka-reasoning, pinapaliwanag lamang po rito. Ano, napakalinaw po na itong ating na itong si Pedro ay sinabihan ng ating Panginoong Jesus na Satanas na lumagay sa kanyang likuran sapagkat yung kaisipan niya ay hindi naayon sa Diyos. Ibig sabihin po ng sinasabi kung ano man ang pinahintulutan dito sa lupa ay pinahintulutan sa langit. Ibig sabihin kung ano po yung kalooban ng Diyos na gagawin natin dito sa lupa ay kalooban din naman sa langit. Pero nakakasigurado po ako, kung anuman ang hindi kalooban ng Diyos, ay hindi rin kalooban dito sa lupa. Kasi ang ibig sabihin po nito, mga ka-reasoning, ang ibig sabihin po nito, ito po ay pangangaral ng salita ng Diyos. Pag-a-administer sa banal na kasulatan or sa gospel, sapagkat pinag-uusapan po rito ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin po, itong si Pedro ay binigyan ng kapangyarihan na ipahayag ang mensahe ng kaligtasan na pwedeng magbukas sa langit.
1: Amen.
0: Binigyan siya ng otoridad na ipangaral ang salita ng Diyos. Mamaya po, sa wider context, hindi lamang po kay Pedro binigay ang otoridad na ito. No? Yung sinasabing otoridad na ito, hindi lamang po kay Pedro binigay. Binigay din po yan sa mga disipulo. Kaya po, sa konteksto na ito, sapagkat si Pablo ang kinakausap, so binigyan ng otoridad si Pedro na nagkaroon ng susi na nabuksan ang langit at nakita niya ang langit at pwede niyang i-reveal ang langit na walang iba na ang nire-reveal ng langit ay si Kristo at ng kaharian ng Diyos. Yun po yung totally na ibig sabihin po nito. Hindi po ito yung pagbibigay ng otoridad kay Pedro na magpatawad sa kasalanan. Napakalayo po nun, mga ka-reasoning. Napakalayo po nun. Kaya yung tanong ni ka-reasoning Ian kanina na yung paghingi ba ng kapatawaran, yung tayo ay hihingi ng kapatawaran sa tao, saan ba tayo hihingi? Sa Diyos at sa tao? Sa Diyos po, hindi po sa tao tayo hihingi ng kapatawaran. Hindi po sa pangungumpisal. Yung pangungumpisal po natin, alam nyo po, hindi po tama yon. Yung pangungumpisal po natin sa tao, alam nyo, yung tumatanggap nung nagsasabi na ano, nadadagdag lang po yun sa kasalanan. No? Kaya po, hindi po natin, ang reasoning from the scriptures ay hindi po niya tinatayuan na tayo po ay hihingi ng kapatawaran sa ating kapwa-tao or even sa mga leaders sa atin pong mga iglesia. Ayan, na tayo po idadako sa wider context na kung saan ito po ay ipapaliwanag ni ka-reasoning Glenn.
1: Okay. Aking babasahin dito sa Efeso.
0: Mm-hmm.
1: Dito sa Efeso 1, chapter 1, verse 7. Magusto ko yung sinabi dito. Ano? Sabi dito, sa kanya mayroon tayong katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. No? Mm-hmm. Napakabuti, no? Dahil sa kanyang dugo ni Kristo, no? Doon tayo napatawad, no?
0: That's right. Reasoning
1: body. Yun yung biyaya ng Panginoon sa atin. Siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, ano? Na ito yung bayad ng ating kasalanan, no? Na kapag humingi tayo ng tawad, ano, tayo ay papatawarin, mm-hmm. Di ba? Kung ating pang titignan sa wider context, meron pa dito sa 1 John 1 verse 9, ang sabi dito, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin. So, yun, napakabait ang Panginoon, ano?
0: Mm-hmm.
1: Kapag tayo lang ay i-confess ang ating mga kasalanan sa Panginoon, Siya ay talagang faithful na tayo ay papatawarin ang ating kasalanan. Ito man ay malaki, maliit, o sobrang dami naman itong kasalanan natin, ay ito ay papatawarin ng Panginoon. Basta ano, tayo tapos pusong sabihin sa Panginoon at tayo magbago ang ating magbago tayo. So yun yung nakikita ko na reasoning body, no, na talagang sa Diyos lamang tayo maghingi ng kapatawaran. Dahil ang Panginoon lamang ang may karapatan na magpatawad sa atin. Hindi po natin ito kinukuha o kaya sa kapwa nating tao o kaya mga leader, ano, para tayo ay mawala yung konsensya natin o kaya mawala yung ating burden na ginawa nating ganung kasalanan, ano, ang ultimate talaga ano, sa Panginoon lamang, at yun ay si Jesucristo. Kaya mga ka-reasoning, ano, ang tunay na paglinis ng ating kasalanan ay tayo lumapit sa Panginoon, humingi ng tawad, i-contest natin, sabihin natin yung ating makasalanan sa Panginoon at tulungan niya tayong ano, baguhin ang ating sarili at tulungan niya tayong ayusin ang ating buhay. Yun, ka-reasoning body, ano?
0: All right, thank you so much, ka-reasoning Glenn, ano, napakalinaw po, very brief, no, yung sinabi ni ka-reasoning Glenn. Parang nagtitipid ka ng salita ngayon, ka-reasoning Glenn, pero napaka brief po noon. Tatandaan po natin, mga ka-reasoning, ano, ang iglesia, sapagkat binasabi rito na parang it seems na dun sa Matthew chapter 16 verse 19 na binigyan ng karapatan ang iglesia na magpatawad ng kasalanan. Tandaan po natin, ang pinakaprinsipyo po, ang iglesia, hindi po yan nilikha para magpatawad ng kasalanan. Ang iglesia, nilikha po yan upang mag-ibanghelyo. Yun po yung trabaho ng iglesia, upang mangaral ng salita ng Diyos. Yun po yung kanyang role. Sapagkat ang role ng pagpapatawad ng kasalanan, tanging Diyos lamang po yun. Gusto ko pong pupunta po tayo sa wider context. Kanina nandun po tayo sa Mateo, kapitulo 16, ano, versikulo 19. Tatalon po tayo sa chapter 18. Kanina nandun po tayo sa 16. Tatalon po tayo sa 18 as a wider context. Tatalon po tayo sa 18. Ano, at alam nyo, pinakamagandang argumento po rito. Tanungin po natin yung nagsulat. Kung ano po ang ibig sabihin ng kanyang sinasabi. Ano, kung kayo po ay naguguluhan, kahit wag po kayong lumayo doon sa libro. Saliksikin nyo po yung libro at malalaman nyo po kung ano yung ibig sabihin ng talata na yan. Kung ano ang ibig sabihin ng writer. Kasi napakahalaga po, no? Kaya pinag-aaralan po natin yung background. Ano? At dito po sa Matthew Kapitulo 18, versikulo versikulo 18. Titingnan na po niyo po, ano, sa Matthew chapter 16 verse 19. Importante po yung salitang sabi po rito, anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Inulit po ng ating Panginoong Hesus ang salitang ito. Ibig sabihin, pagka inuulit niya, ibig sabihin, ito talaga yung ibig niyang sabihin. Titignan mo yung konteksto, bakit inulit niya, ano ba yung kalalagayan. Ito po sa Matthew 18:18. Ito po yung patungkol sa Great Commission, na yung yung sinabi ng Panginoon na humayo kayo at ipangaral ang ebanghelyo, bautismuan niyo sila sa ngalan ng Ama ng Anak. Ito po yung kasama po yun sa konteksto. Ito po yung sabi sa verse 18, Matthew 18:18. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ang context po nito ay ebanghelyo, discipleship, pangangaral ng ebanghelyo. No, so napakalinaw po yung sinabing, yung binanggit kanina sa 16 verse 19 na kakalagan, no? Ang ibig sabihin po nito ay magpapatawad ng kasalanan, no? Ang ibig sabihin po nito, natatalian, ay ibig sabihin binigyan ng otoridad ang mga disipulo, no, na ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya yung mga tao na walang kaligtasan ay magkakaroon ng kaligtasan, makakalagan sila mula sa kanilang pagkabihag ng kasalanan. At yung mga tao naman na na na na tumanggap ng magandang balita ay sila ay makakalagan mula sa kasalanan. At kung hindi nila ipapangaral yung salita ng Diyos, ibig sabihin yung tao na nakulong sa kasalanan ay mananatili siyang nakulong. Hindi nabubuksan. Susi, no? Hindi nabubuksan. Kaya yun po ano yung kanyang ibig sabihin. Sa Matthew 18 verse 15, ito po yung sinasabi. At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kaniyang kasalanan na ikaw ay siyang mag-isa, kung ikaw ay mapakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Ibig sabihin po, pagka nagkasalang ating kapatid, sinasabi po dito sa Kapitulo 18, napuntaan po natin at ipaalam sa kanya na siya po ay nagkasala. At kung siya naman ay magsisi sa kanyang kasalanan, ibig sabihin, nagwagi ka, nag-gain mo siya. So ano po bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lamang po nito ay yung mga kapatid po natin na nagkamali, pwede po nating puntahan. No, pagka nagrepent po sila, hindi po nangangahulugan, nahihingi po sila ng tawad po sa inyo. Of course, hihingi siya ng tawad sa Diyos at siya po ay magbabalik po sa Diyos. Tandaan po natin ano, sa Marcos Kapitulo 2 Versikulo 7. Sabi po rito, bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siyang namumusong, sino ang makakapagpatawad ng mga kasalanan kundi isa, ang Diyos lamang? So ibig sabihin dito po, sinasabi na kahit ang mga Israelita, alam nila, pagtatanoy mo Israelita, alam ni Pedro na sasabihin niya, hindi ito tungkol sa pagpapatawad ng kasalanan. Kasi ang mga Hudyo, ang kaisipan nila, Diyos lamang ang nagpapatawad ng kasalanan. Ano, kaya nga naukusahan ang ating Panginoong Hesus eh. Kasi bakit ang ating Panginoong Hesus, nung pinagaling niya yung may sakit, pinatawad niya yung kasalanan. Kaya sabi sa kanya, blasphemy. O di ba? Blasphemy, sabi kaya sa ating Panginoon Hesus, kasi bakit siya ay nagpapatawad ng kasalanan? Pero nung sinabi ni nung nag-uusap si Pedro at ang Panginoong Hesus, sabi niya, ikaw ay Kristo at ikaw ay anak ng buhay na Diyos. Ibig sabihin, kinilala ni Pedro na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos din naman. Kaya siya talaga ay pwedeng magpatawad ng mga kasalanan. Kaya po mga ka-reasoning ano, napakalinaw po dito na sinasabi. Na ito pong talata po na ito sa Matthew kapitulo 16 versikulo 19 ay hindi po ito tungkol sa pagpapatawad, hindi po patungkol ito sa isang iglesia na kayang magpatawad ng kasalanan ng isang membro na nagkasala. Kundi ang ibig sabihin lamang po nito ay binigay ang otoridad kay Pedro upang buksan ang mga bagay sa langit, upang ipangaral sa mga tao, at ang mga nakasara, yung mga nakakulong sa kasalanan, ay pwede nilang buksan at papalayain nila. Kaya kung ano man ang kakalagan sa lupa ay kakalagan din sa langit. Kung ano naman ang tatalian sa langit ay tatalian din naman sa lupa. So yan po ang pagkakasabi po yan. At ang ibig sabihin po niyan ay ito po ay pangangaral po ng Ebanghelyo upang mabuksan ang langit at mapatawad ang ating mga tao sa kasalanan, pero hindi sa paghingi ng tawad kay Pedro o kung kanino man, kundi sila ay hihingi ng tawad sa ating Panginoong Hesus. Ka-reasoning Glenn, baka meron kang gusting sabihin sa ating panghuli.
1: Ang sabi mo, ka-reasoning Badian, no, para bang sabi mo na yung mga taong gapos sa kasalanan,
0: yes,
1: na ibigay sa kanila Pedro at mga disipulo na nasa kanila yung susi upang sila ay mapalaya doon sa kanilang nakakalag na kasalanan. So
0: yes,
1: ibig sabihin, ito yung sila ay palayain doon,
0: yes,
1: sa naka-chain na kasalanan, no, kaya naka-bound sa kanilang kasalanan dahil sila ay talagang hindi sila makalis sa kasalanan.
0: Yes.
1: No? Pero dumating sila sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon, yung gospel.
0: Yes.
1: At nung na-share nila yung gospel na yun, nagkaroon sila ng ano, ng tawag dito, yung panibagong buhay, di ba?
0: Yes.
1: Na hindi na sila naka-chain sa kasalanan, kundi sila ay pinalaya na.
0: That's
1: pinalaya
0: right
1: na sila ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya, di ba? Na para napatawad sila sa kanilang kasalanan dahil sila ay nagsisi at naghumingi ng tawad sa Panginoon. So ibig sabihin ka, listen right. Buddy, no? Sa mga taong nakakulong, sa mga taong nakagapos sa kasalanan, ang Panginoon ay kumakatok sa inyong puso. Nandyan ang mga pastor, mga evangelist na kung saan sila yung nasa kanila yung susi, okay? Susi ng kaharian ng langit at ipakita sa inyo, ibahagi sa inyo yung kalooban ng Panginoon upang sa gayon ay malaman ninyo yung kaligtasan na gustong ipahatid sa atin ng Panginoon sa bawat isa. At yun yung gusto kong idin mga ka-reasoning ano, na ipalaganap yung salita ng Panginoon, i-share natin yung tawag dito, yung blessing ng sa langit, di ba? Yun yung buhay ng walanggan na makapunta sa langit. Yun yung i-share natin.
0: That's
1: no?
0: Right.
1: Yun yung mga kwarto sa langit, dapat i-share din natin na doon sa langit ay magbabahe ka ng ginto.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Doon ay wala ng kasalanan.
0: Unveil yun, no?
1: Wala ka ng wala ng kamatayan. Minsan, wala ng mga kahirapan. Di ba? Nakabound tayo sa kahirapan, ano? Pero doon sa langit, kasiyahan na lamang.
0: So, yun ang mga binuksan.
1: Oo, yun yung mga binuksan. Kung ating titignan nun, yun sana yung ating tanggapin sa mga preacher, mga pastor, at yun yung gusto nating kunin, ano? Yung gusto nating makuha pa upang sa gayon ay makawala tayo sa kasalanan. Yeah. Yun, ka-reasoning buddy.
0: That's right. Thank you so much, ka-reasoning Glenn. Tama po, ang Matthew Kapitulo 16, versikulo 19, ay hindi po nagbibigay ng otoridad kay Pedro sa mga disipulo at sa bawat leader ng iglesia na patawarin ang kasalanan ng isang tao. Kundi ang binibigay po na otoridad ay walang iba kundi ang ipangaral,
1: amen,
0: ang salita ng Diyos, ang kaharian ng Diyos,
1: amen,
0: at i-announce na pwede nang mapatawad ang ating mga kasalanan kung tayo sasampalataya at pwede na tayong bigyan ng babala ang mga tao, no, na sa kanilang sa consequence ng kanilang kasalanan sa pa ay ibinigyan ng otoridad upang ma-restore ang atin pong relasyon at mapakilala po natin ang Diyos sa bawat isa at maipakita po natin na ang tao ay makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan, amen, ng Diyos. Ito po ang mensahe, ano? Napakalayo, Christian Glenn. Napakalayo kung ang iniisip nyo po ay ito'y binigay na otoridad na tayo po ay pwede nang humingi ng tayo po ay pwedeng lumapit sa ating religious leader para humingi ng tawad. Naku, yan po ay napakalayo. Sobrang layo. Napakalayo po yan. No, hindi po yan ang ibig niyang sabihin. Basahin niyo pong mabuti ang konteksto. Ano? Ang konteksto po rito ay pangangaral ng salita ng Diyos. Panginoon. Mga kapatid, tayo po ba ay meron na po ng otoridad na ito na ipangaral ang salita ng Diyos? Or baka nasa atin na yung otoridad na ito pero hindi lang natin ginagamit, ka-reasoning Glenn. Mga kapatid kong nakikinig sa oras na ito, naririnig ang tinig na ito, maaari po bang pagtulung-tulungan po natin? Sapagkat meron na po tayo ng otoridad na ito, pagtulung-tulungan po natin na ipangaral ang kaharian ng Diyos upang ang mga tao na nasarahan ng kasalanan ay muling makalagan at magtamasa ng buhay na walang hanggan. Hihin po natin si ka-reasoning Glenn upang ipag-pray po tayo sa atin pong panghuling panalangin.
1: Okay, tayo manalangin. Dakilang Diyos, mapagmahal po naming Diyos. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, na kahit po madami man ang aming kasalanan at kami po ay hingi at lapit sa iyo, ikaw po ay taos pusong patatawarin po niyo po kami. Panginoon, alam po namin na ikaw lang po ang siyang makakapagpatawad ng aming kasalanan.
0: Yes,
1: wala
0: Lord.
1: Kahit kanino man sa mga ibang, sa kapwa naming tao o kaya kahit ano namang leader, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon.
0: Yes,
1: dahil ikaw po ang Diyos na nagbibigay buhay, Diyos na makapangyarihan, at kami po ay sumasampalataya sa iyo, Panginoon. Naway, Panginoon, ikaw ang manahan sa aming buhay. I-direct mo kami sa iyong way, papunta dyan sa langit na bayan. Tulungan mo po kaming manampalataya sa pamamagitan ng pagbigay ng iyong banal na Espiritu upang sa gayon kami sumampalataya na matatag,
0: yes,
1: hanggang
0: Lord,
1: ikaw ay dumating, Panginoon. Panginoon, kung kami po man ay nagkasala at hindi nakabot sa iyong mga kalooban, Panginoon, patawarin mo kami. Palakasin niyo po kami,
0: yes,
1: upang
0: Lord,
1: sa gayon ay mapagtagumpayan namin lahat ng pagsubok sa mundong ito, Panginoon. Panginoon, ito po ang aming samudalangin sa matamis na pangalan ni Jesus.
0: Amen. Amen. Amen. Maraming maraming salamat, Ka-Reasoning Glenn. At ganun din naman po sa inyo, mga Ka-Reasoning. Maraming maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa atin pong programa. At muli, kami po ay magpapaalam na. Magkita-kita po muli tayo. Alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi, MWF, Monday, Wednesday, Friday. Dito po sa ating programa na Reasoning from the Scriptures.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
2: Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
1: Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
2: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
1: Revelation of Hope.
2: Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: all things new. Hope starts here.
1: Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ginigiloy po namin taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM, at nagbabalik po muli ang inyo pong programang Revelation of Hope. Napakabuti ng Diyos, mga kaibigan, because at this point in time ay atin pa rin pong nararanasan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na ngayon. Ano, we are very blessed dahil makakapakinig na naman tayo ng isang makalangit na pag-uusap patungkol sa atin pong banal na kasulatan. So we want you to share this revelation of hope so that many people will understand how good and how great the Lord is. So yun po, mga kaibigan, ano, ang atin pong oras ngayon ay alas 7:01 PM. At ang ating oras ngayon ay hatid po sa rin ng Philippine Standard Time. Okay, so sa mga sumagot po at na mamananalo ng ating pong pa-Gcash mula sa Adventist World Radio, ang sagot po sa ating katanungan yesterday ay alabok plus hininga ay tao equals tao. So, yan, we have Mary Jane Nunez from Dasmariñas, Cavite. Yun, thank you so much po, kaibigan. Sino pa dito yung mga nakasagot? Tignan po natin, ano. Right now, I think we only have one of yesterday's question. Wow, very good naman, mga kaibigan, ano? Very good. So, thank you so much sa inyo pong pag-join sa atin, atin pong katanungan ngayong araw ngayon, at napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, isa lamang po yung nakatama. Very good po si Sir Mary Jane Nunez. Ipadala nyo lang yung mga GCash number po. Ulitin ko po, ha. Pag kayo po ay nag-text mamaya muli, ganito po gagawin natin. Ilagay nyo yung name ninyo, address, saan po kayo nakikinig, radio, Facebook, YouTube, o kaya naman, at saka ilagay nyo po ngayon ang inyo pong GCash number. Ayan po, GCash number. So, ayun po, mga kaibigan, patuloy po nating suportahan ang ating mga programa na magbibigay po sa atin ng mas mapatibay pa yung ating relasyon sa atin pong Panginoon sa oras at panahon po na ito. So, ayun po, mga kaibigan, ang atin po ngayon na talakayan, napakaganda po ng atin pong pag-uusapan dahil ito po, bakit nga ba kailangan ng isang tao na minsan kailangan masabihan o mabigyan ng dapat na gawin upang ito'y kanyang sundin? Because alam nyo, mga kaibigan, ano, medyo sa atin pong mga tao ay gusto naman nating sumunod, pero dahil mas convenient ba o kaya mas madali ito para sa atin, o dito na lang yung sundin mo, parang kumbaga yung nasa pedestrian lane ka, meron ng mga guhit-guhit, doon ka pa talaga, ang lapit-lapit na nga, hindi ka pa talaga dadaan doon. O kaya naman, naka-red pa, walang sasakyan. O sige, banat, hindi mo na malayan, ang bilis-bilis pala ng sasakyan, green eh. Right niya yon, ikaw, naka-red, anong gagawin mo? O yun na nga, convenient sa atin eh. So ngayon, mga kaibigan, ang ating pag-uusapan, what makes it convenient for us? What does the Lord really tell us? Yun yung dapat po nating talaga titignan natin, mga kaibigan, ano? What does really the Lord is telling us? At how do we really reconcile it with the thing that the Lord wanted us to do? That is where the topic comes into the picture. At ang atin pong kasama ngayon, mga kaibigan, walang iba kundi si Pastor Carlito Kidet Jr. Siya po ang Communication Director ng Southern Asia Pacific Division. Ano po ba itong Southern Asia Pacific Division? Ito po yung regional headquarters ng Seventh-day Adventist Church all throughout 11 countries dito po sa Southeast Asia. At siya po ang kasalukuyan pong direktor ng komunikasyon sa teritoryong iyan, kaya po bigyan po natin siya ng pagkakataon at atin pong mapakinggan ang kanya pong salita. Pero bago po yung mga kaibigan, tayo po muna makakarinig ng isang makalangit na awitin. Huwag na huwag kayong mawawala, atin pong pakinggan ang mensaheng ito.

0: all things new. Hope starts here.
1: Welcome mga kapatid sa ating Revelation of Hope. Ang paksa ito ay isang importanteng paksa, ang kautusan ng Diyos. Ang mga utos ng Diyos ay pinagmumulan ng tunay na kaligayahan sapagkat ipinakikita nito ang kaniyang mapagmahal na karakter, karunungan, aksakdal na kalooban para sa sangkatauhan. Ang sampung utos ay hindi lamang mga sinaunang alituntunin, kundi mga walang hanggang prinsipyo na nagtataguyod ng mapayapa at masayang buhay sa pagpapakita ng pag-ibig, katarungan at kabanalan ng Diyos. Ang kautusan ay nagbibigay ng patnubay tungo sa isang masaya at makabuluhang buhay at tumutulong sa mga tao na maranasan ang mga pagpapala ng pamumuhay na ito po ay maging tayong lahat kung saan ay maging masaya kung tayo po ay susunod ng mga utos ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Amang banal, Panginoon, pagpalain ang paksa ng aming tatalakayin ngayon. Na ito po, Panginoon, ay magbigay sa amin ng sapat na kaalaman upang kami po ay maging masaya at magkaroon kami ng mapayapang buhay. Dito sa mundong ito, Panginoon, manahan ka sa bawat isa sa amin. Kung saan ang bawat isa, Panginoon, sa bahay, sa sasakyan, sa opisina, Panginoon, ang inyong kapangyarihan mapasa amin. Ang inyong kaligayahan aming maangkin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Ipinakikita ng Biblia na ang kautusan at ang Ebanghelyo ay magkasamang gumagawa upang magdala ng pangmatagalang kaligayahan. Tinutulungan ng kautusan ang tao na makita ang kaniyang pangangailangan sa Diyos. Samantalang ang Ebanghelyo ay nag-alok ng kapatawaran, pag-asa at pagbabago sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang pagsunod ay hindi paraan upang paghirapan ang kaligtasan, kundi isang mayamang tugon sa pag-ibig.

0: ni Kristo o ng Diyos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang mga mananampalataya ay mabibigyan ng kakayahan sundin ang mga utos ng Diyos, maranasan ang kapayapaan ng kalooban at buong pagtitiwalang maghintay sa kaluwalhatiang pagbabalik ni Kristo Jesus. Ang salamin, mga kapatid, hindi ito isang instrumento na makapaghuhugas ng dumi sa muka ng isang tao. Ngunit, malinaw nitong ipinakikita kung saan naroon ang dumi. Sa gayon ding paraan, hindi maililigtas ng kautusan ng Diyos ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Ngunit, inilalanta dito ang kasalanan at ipinakikita ang pangangailangan natin ng paglilinis sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Isipin ang isang manlalakbay na nagmamaneho ng isang mapanganib na daan sa bundok. Ang mga babala sa gilid ng daan ay isang nag-aalis ng kanyang kalayaan. Sa halip, pinangangalagaan ng mga ito ang kanyang buhay at kaligtasan. Gayon din, ang kautusan ng Diyos ay hindi ibinigay upang alipin ang sangkatauhan, kundi upang akayin tayo sa pangmatagalang kaligayahan, katuwiran at tunay na kalayaan. Ito po, mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia sa pangangaral ng kautusan ng Diyos. Ano po ang mga importanteng kautusan ng Diyos? Ang kautusan ng Diyos ay pinangunahang tumutukoy sa 10 utos na ibinigay ng Diyos sa bundok ng Sinai bilang pamantayang moral para sa sangkatauhan. Exodus 20 verses 1 to 17. Ang 10 utos, ang sinalita ng Diyos, ang lahat ng salitang ito. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto mula sa lupain ng pagkaalipin. Exodus 20 verses 1 and 2. Sinimulan ng Diyos ang 10 utos sa pagpapaalala sa kanyang bayan o sa kanyang mga katauhan na siya ang kanilang mapagmahal at tagapagligtas na nagpalaya sa kanila mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Kaya siya'y may karapatan at kapangyarihan patnubayan ang kanilang buhay. Hindi lang yon, kasi ang ating Panginoon Jesus, siya po ang naglikha sa atin. Siya talaga, mga kapatid, ay may kapangyarihan at may otoridad na patnubayan tayo na ating maangkin ang isang matuwid na daan o matuwid na buhay at isang maligayang buhay. Unang utos, huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Exodus 20 verse 3. Huwag tayong sumamba sa ibang mga Diyos. Iisa lamang ang tunay na Diyos sa langit at sa lupa. Itinuturo ng unang utos na dapat nating sambahin, pagtiwalaan at paglingkuran ang Diyos ng higit sa lahat sapagkat siya lamang ang tunay na Diyos at manlikha ng langit at lupa. Siya lang ang ating sambahin, mga kapatid. Ikalawang utos, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng larawang inaniuhan ng anumang nasa langit sa itaas o nasa lupa sa ibaba o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Hindi ka maglikha ng isang image o ribulto o larawan anumang nilalang na ito po ay parang Diyos na ating sambahin. Huwag kang yuyukod sa kanila ni sasamba sa kanila sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay mapanibuguing Diyos. Bakit sasamba tayo sa mga likhang kahoy o likhang bato sambahin o likhang simento sambahin? Sambahin natin ang Diyos. Hindi natin makita pero sambahin natin siya, hindi sa paraan ng mga larawan at mga ribulto. Yun ang sabi ng ating Pesos. Hindi niya gusto yan. Tayo gusto natin, pero sa kanya hindi. Siya ang ating sundin. Kasi siya ang gusto nating maging ating bigyan ng ating mga pagpuri. May isang magkaibigan, si Philip at si Pedro. Nagsama sila at ang bahay nila ay tumakbo silang dalawa upang sila po ay maligtas sa isang trahedya. At si Pedro ay nakaisip, "Uy, yung ribulto ko nandun, yung larawan ko nandun, pabalikan ko." At sabi ni Felix, "Ay, wag mo nang balikan. Kung Diyos yun, ligtasin nila ang kanilang sarili." At mga kapatid, binalikan nila pagkatapos ng sunog. Nako, naubos talaga ang ribulto. Mga kapatid, hindi sila Diyos. Mas lamang pa nga ang tao. Kasi may isip, may mata, at may bibig, at may puso. Ikatatlong utos, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoon mong Diyos, sapagkat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sinumang gumagamit ng kaniyang pangalan sa walang kabuluhan. Exodus 20 verse 7. Itinuturo ng utos na ito na dapat nating igalang at parangalan ang pangalan ng ating Diyos. Hindi natin ito dapat gamitin ng walang kabuluhan, walang paggalang. Banal ang pangalan ng Diyos. Kaya dapat natin itong banggitin ng may kabanalan na ito po ay puno ng paggalang at respeto, mga kapatid. Hindi na gamitin natin na Jesus, Sus. Hindi yon. Hindi gamitin na Jose, Jesus, parang maraming mga tao na mapakinggan ko na magsabi, Jose, Maria, Jesus. Kompleto, isang pamilya. Hindi. Pag naano tayo, na-surprise, natakot, parang at may sabihin tayo na nagalit tayo, Sus! Sus! Nako, Sus! Hindi yun, mga kapatid. Ikatatlong utos ng Panginoon, huwag mong gamitin ang pangalan niya na hindi pagpuri, paggalang na ibinigay. Ikaapat na utos, alalahanin mo ang araw na Sabado upang ipangilin ito. Anim na araw, kayo po ay gagawa at gagawin mo ang lahat ng inyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabado sa Panginoon mong Diyos, sapagkat sa loob ng anim na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at ang lahat ng naroroon. Ngunit nagpahinga siya sa ikapitong araw, kaya pinagpala ng Panginoon ang araw na Sabado at ginawa itong banal. Exodo 20:8-11. The Sabbath is holy. 6 days you have to work. Ito po ang sinasabi ng Exodo. Hindi ako nagsasabi, mga kapatid. Ako po ay nag-explain lang at nag-emphasize ng isang mabigat na punto. The seventh day is the Sabbath. It is holy in the sight of God. 7 days you have to work, but the seventh day is for the Lord. Ang ikapitong araw, ang Sabado, tinatawag ng Panginoon ang lahat ng tao na sambahin siya sa ikapitong araw. Ano po ang sinasabi ng Panginoon Jesus? Tinatawagan ang lahat ng tao na sambahin siya sa ikapitong araw. Yun ang Sabado. At itinuturing itong banal at natatanging araw. Itinuturo ng utos na ito na ang Sabado ay isang banal na araw na itinalaga ng Diyos para sa pahinga, pagsamba, pakikipagpuri sa Kanya. Inuutusan ng Diyos ang Kanyang bayan na gumawa sa loob ng anim na araw at italaga ang ikapitong araw sa pagparangal sa Kanya bilang pag-alaala na linikha niya ang sanlibutan sa anim na araw at nagpahinga sa ikapito. Sa pangingilin ng Sabado, ipinakikita ng mga mananampalataya ang kanilang pag-ibig, pagsunod, pagpasalamat ng Diyos. Ikalimang otos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang humaba ang inyong mga araw sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon mong Hesus. Exodus 20 verse 12. Ang paggalang sa ating ama at ina ay nagdudulot ng pagpapala at nagpapakita ng ating pagsunod sa Diyos. Dapat nating mahalin, igalang at sundin ang ating mga magulang sapagkat ang pagparangal sa kanila ay nakalulugod sa Diyos at nagdulot ng kanyang pagpapala. May blessing, may pagpapala, may biyaya ang mga tao na gumagalang at sumusunod sa kanilang ama at saka ina, sa kanilang mga magulang. Ika-anim na otos, huwag kang papatay. Exodus 20 verse 13. This is self-explanatory. Pero yung pagpatay, mga kapatid, hindi lang sa paggawa, ngunit sa inyong salita. Marami ang mga tao na namatay dahil sa salita, nasaktan. Banal ang buhay sapagkat ito ay kaloob ng Diyos. Dapat nating igalang at pangalagaan ang buhay ng iba. Nagpapakita ng pag-ibig, kabaitan at habag sa halip na puot o karahasan. Ikapitong otos. Ito po ay sinabi, mga kapatid, ng Exodus 20 verse 14, huwag kang mangangalunya. Ang pag-aasawa ay isang banal na tipan na dapat parangalan sa pamamagitan ng katapatan at kalinisan. Pure, holy ang isang marriage, mga kapatid. Ang isang pag-aasawa. Tinatawagan ng Diyos ang mga mag-asawa na manatiling tapat sa isa't isa at iwasan ang anumang makasisira sa pagtitiwala sa kanilang pagsasama. Iwasan, mga kapatid, ang anumang pagsasama na hindi kasama ang tunay na asawa. Itinuturo din ng utos na ito na ang sexual na relasyon ay kaloob ng Diyos na dapat maranasan lamang sa loob ng banal na buklod ng kasal sa pagitan ng mag-asawa. Sexual, mga kapatid, ay gawain ng mag-asawa. At yung hindi mag-asawa na gumawa nitong sexual na relasyon ay sila po ay nakapag na disobey nila ang utos ng Panginoong Hesus na hindi mangangalunya. Kaya ang mga hindi pakasal ay tinatawagan na mamuhay sa kalinisan at iwasan ang pakikipag-apid bilang paggalang sa disenyo ng Diyos para sa pag-aasawa. Ikawalong utos, huwag kang magnanakaw. Exodus 20 verse 15. Itinuturi ng utos na ito na dapat nating igalang ang ari-arian at mga pag-aari ng ibang tao at huwag kunin ang anumang hindi sa atin. Tinatawagan tayo ng Diyos na maging tapat, mapagkakatiwalaan at kontento sa kung ano ang mayroon tayo. Hindi tayo magnanakaw. Ating gawin, mga kapatid, na makontento tayo sa ating posisyon na nasa atin. Ikasiyam na utos, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa inyong kapwa. Exodus 20 verse 16. Dapat tayong maging tapat sa ating mga salita at gawa. Hindi tayo dapat magsinungaling, mandaya o magpakalat ng maling impormasyon. Ito po, mga kapatid, ay isang ugat ng mga hidwaan, mga malaking problema, maling impormasyon tungkol sa iba. Pinahahalagahan ng Diyos ang katapatan at dapat nating pangalagaan ang reputasyon at karapatan ng ating kapwa sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan ng may pag-ibig. Ikasampung otos, mga kapatid, Huwag mong pag-iimbutan ang buhay ng inyong kapwa. Envy, jealousy. Huwag mong pag-imbutan ang asawa ng inyong kapwa o ang kanyang aliping lalaki o babae ni ang kanyang paka o asno ni anumang pag-aari ng inyong kapwa. Huwag pag-iimbutan ang mga ito. Exodus 20 verse 17. Ang pag-iimbot ay maaring humantong sa inggit, pagkamakasarili at iba pang kasalanan. Kaya tinatawagan tayo ng Diyos na magkaroon ng pusong mapasalamatin, kontento, nagtitiwala sa Kanya. Bakit ibinigay ng Diyos ang Kanyang kautusan? Ang kautusan ay nagpapahayag ng Kanyang kalooban at gumagabay sa tao kung saan upang mamumuhay ng matuwid. Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Psalms 119 verse 105. Inilalantad ba ang kautusan ang kasalanan? Oo, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkilala sa kasalanan. Romans 3 verse 20. Tinukoy ng kautusan kung ano ang kasalanan at pinapakita nito ang pangangailangan ng sangkatauhan sa kaligtasan. Ito po ang isang basis sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Maliligtas ba ang tao sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan? Hindi. Kasi hindi ito dinisenyo na magbigay kaligtasan. Ang Panginoon lang ang makaligtas, mga kapatid. Pero ito po ay idinisenyo ng Panginoon na ating sundin upang tayo po ay magkaroon ng isang masaya at mapayapang buhay. Ang kaligtasan ay dumarating lamang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi mula sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Epeso 2 verse 8. Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, bakit kailangan pa nating sundin ang kautusan? Ito po ay biyaya ng Diyos. Ito po ay isang gift ng ating Panginoon o isang biyaya ng ating Panginoon ang kaligtasan. Bakit kailangan pa tayong susunod sa kautusan ng ating Panginoon Jesus? Sapagkat linikha ang Diyos ang tao upang mamuhay ayon sa kaniyang mga prinsipyo. Ang prinsipyo ng ating Panginoon Jesus, ang kaniyang kautusan ay ang kaniyang karakter, ang kaniyang image na ating sundin, mga kapatid, upang tayo po ay maging pareho tayo sa kanya na magkaroon ng kasayahan at mapayapang buhay. Sinabi ni Jesus sa John 14 verse 15, kung inibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Inalis ba ni Jesus ang kautusan ng Diyos? Hindi. Huwag ninyong isipin na naparito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Hindi ako naparito upang sirain, kundi upang tuparin. Matthew 5 verse 17. Pinagtibay ni Jesus ang kapangyarihan at pananatili ng kautusan ng Diyos. Ano ang kaugnayan ng kautusan at ang ebanghelyo? Inilalantad ng kautusan ng kasalanan samantalang ang ebanghelyo ay nagbibigay ng kapatawaran at kapangyarihan para sa pagbabago. Mabisa ito na ating sundin ang sinabi ng ating Panginoon, ang kanyang kautusan. Ito po ay magbigay sa atin ng kaligayahan ng buhay. Ang tanong, importanteng tanong, walang hanggan ba ang kautusan ng Diyos? Oo, mga kapatid. Magpakailanman o Panginoon, ang inyong salita ay matatag sa langit. Psalms 119 verse 89. Ang moral na kautusan ng Diyos ay sumasalamin sa kanyang walang hanggan at hindi nagbabagong karakter. Ang kautusan ng Diyos ay hanggang walang katapusan, mga kapatid. Dahil ito po ay hinahalintulad sa karakter ng ating Panginoon Jesus. Ito po ay mga prinsipyo ng ating Panginoon, mga kapatid, na ating sundin upang tayo po ay magkaroon ng isang magandang buhay, isang masayang buhay, mapayapang buhay at maunlarin na buhay. Paano tinutulungan ng banal na Espiritu ang mga mananampalataya na sumunod sa katosan? Binago ng banal na Espiritu ang puso at isinusulat ang kautosan ng Diyos sa kalooban ng pananampalataya. Ang sabi po sa Hebreo 8:10, ilalagay ko ang aking mga kautosan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga ito sa kanilang mga puso. Mga kapatid, gusto talaga ng Diyos na atin itong sundin. Ngunit ang banal na Espiritu ay siya po ay gumawa ng isang paraan na ang kautosan ay ilagay sa pag-iisip at isusulat sa puso ng isang tao upang ito po ay magbigay gabay ng isang tao na magkaroon ng isang maganda at mapayapang buhay. Mahalaga ba ang kautosan ng sa huling paghuhukom? Oo. Ang kautosan ng Diyos ay nagsisilbing pamantayan ng katuwiran sa paghuhukom. Magsalita kayo at kumilos bilang mga taong hahatulan sa pamamagitan ng kautosan ng kalayaan. James 2 verse 12. Ang basis ng judgment o paghatol ng isang tao ay ang kautosan ng ating Panginoon. Ang tanong, ano ba ang pangunahing layunin ng kautosan ng Diyos? Ang layunin ng utos ay pag-ibig mula sa pusong dalisay, mabuting budhi at tapat na pananampalataya. 1 Thessalonians 1 verse 5. Ang pangunahing layunin ng kautosan ay akayin ang sangkatauhan sa isang mapagmahal na relasyon sa Diyos at tulungan tayong maipakita ang kaniyang karakter. Paano natin maipakita ang ating pag-iibig ng Diyos? Sinasabi ni Jesus, kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Mga kapatid, sabi ng John 14 verse 15, tayo po ay susunod sa kaniya. Kung gusto natin, mga kapatid, na ipakita natin na tayo po ay nagmahal sa kanya, ating sundin ang kaniyang kautusan. Hindi ito mabigat para sa atin, mga kapatid. Ito po ay magbigay sa atin ng kaligayahan. Biro mo hindi ka magnakaw. Biro mo hindi ka magpatay. Walang tao na palaging naghahanap sa inyo kasi wala kayong ginawang masama. May isang pangyayari sa Chile. May 30 minero ang nakulong sa ilalim ng lupa sa loob ng 69 days. Ay nako, ang tagal. Nandyan ka sa lupa, nakulong 69 days sa San Jose sa Chile. Mahigpit na sinunod ng mga rescue team ang mga pamantayan sa engineering at mga patakaran sa kaligtasan. Dahil dito, lahat ng 33 miners ay nailigtas ng buhay. Walang namatay sa kanila. Lahat sila ay nabuhay dahil ang mga minero ay sumusunod sa utos ng mga rescuers. Ano ang isa sa mga malagang dahilan ng tagumpay? Tayo po ay magtagumpay sa buhay. Kung tayo, mga kapatid, kung saan ay susunod sa utos ng ating Panginoon Jesus. Dahil sa maingat na pagsunod sa wastong mga pamaraan na iligtas ang kanilang mga buhay at nagkaroon sila ng pagkakataong magpatuloy na mamumuhay kasama ang kanilang mga mahal sa buhay at ang mga kaibigan nila. Kasi sila po ay sumusunod sa wasto ng paraan ng ating Panginoon Jesus. Mga kapatid, kung tayo po ay wastong susunod sa paraan ng ating Panginoon Jesus, ang ating buhay ay isang magandang buhay. Ang ating buhay ay isang masaya. Ang ating buhay ay mapayapa. Nang ligtasin tayo ng ating Panginoong Jesus, hindi na tayo babalik sa sanlibutan. Hindi na tayo babalik sa kasamaan. susunod at susunod tayo sa sinabi ng ating Panginoon. Gayon din, mahalaga ang kautusan ng Diyos sa buhay ng tao. Mahalaga ang kautusan para sa lahat ng tao sapagkat ginagabayan nito ang mga pananampalataya sa banal na pamumuhay at patuloy silang itinuturo kay Hesukristo. Bagaman, hindi maililigtas ng kautusan ang sangkatauhan, hindi tayo maligtas sa pagsunod ng kautusan ng Diyos. Kasi ang magligtas lang sa atin ay ang ating Panginoon. Ipinakilala nito ang ating pangangailangan sa kaligtasan at itinuturo ang kasalanan sa biyayang matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. Ang pagkakaisa ng kautusan at ng Ebanghelyo ay nagpapakita at may katarungan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na Espiritu, ang mga mananampalataya ay binibigyan ng kakayahang susunod sa Diyos, hindi dahil sa takot o legalismo, kundi dahil sa pag-ibig at pasasalamat. Ang tapat na pagsunod ay magiging katibayan ng isang buhay na binago ng Diyos. Ang isang paghahanda para sa pagbabalik ni Kristo Jesus. Mga kapatid, ang aking panawagan, ang aking appeal, ngayon, inaniyayahan tayo ng Diyos ang bawat tao na maranasan ng kanyang kapwa, ang kanyang biyaya at katotohanan. Ang kanyang kautusan ay hindi isang pasanin, isang mabigat at nagpabigat sa ating buhay, kundi isang mapagmahal na gabay na ibinigay upang pangalagaan, pagpalain at akayin ang sangkatauhan sa mas malalim na relasyon sa Kanya at sa mga tao na nakapaligid sa Kanya. Dito, matatagpuan ang pangmatagalang kaligayahan. Tinatawag tayo ni Jesus na lubos na isuko ang ating mga puso sa Kanya at hayaan ang banal na Espiritu na isulat ang Kanyang kautusan sa ating mga puso. Pipiliin mo ba ngayon, mga kapatid, na tapat na sumusunod kay Jesus? Sundin ang Kanyang mga utos at maganda para sa Kanyang nalalapit na pagbabalik. Naway tumugon tayo ng may pusong handang sumunod, nagtitiwala sa Kanyang biyaya at lumalakad ayon sa Kanyang kalooban. Manalangin tayo. Aming Ama sa Langit, salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng inyong banal na kautusan bilang gabay sa matuwid na pamumuhay. Tulungan mo kaming maunawaan ang inyong katotohanan at sumunod sa inyo ng may mapagmahal at masunuring puso sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Baguhin mo ang aming buhay at ihanda kami para sa nalalapit na pagpabalik ni Kristo Jesus. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen.
1: All things new. Hope starts here.
2: Maraming salamat, Pastor Carlito Quidet Jr., sa napakaganda pong mensahe natin pong napakinggan sa oras at panahon na ito. And now, friends, ayan na po, dadako na po tayo sa ating katanungan ngayong oras na ito. Pero bago po yan, ay akin po munang babanggitin ang ating numerong 0918-944-7891. 0918-944-7891. So, ayan po mga kaibigan. Now, let's move on sa atin pong katanungan ngayong oras na ito. And the question of this hour is, magbigay ng isa sa mga commandments o kautusan na nabanggit ni Pastor Carlito Quidet Jr. sa oras na ito. Magbigay po kayo ng isa sa mga kautusan. Okay, ang mechanics po muli natin, ilagay po ninyo ang inyong pangalan, ang inyong pong address, saan po kayo nakikinig, radio, Facebook or YouTube, at ilagay nyo po ang inyong sagot at ang inyong GCash number. Dahil kung sino po ang mga nakakasagot ay akin pong lahat ito papadalhan. So yun po mga kaibigan, ulitin ko po, magbigay ng isa sa mga tanong, isa sa mga kautusan ng Panginoon na nabanggit po ng atin pong butihing speakers sa oras na ito. Alam niyo mga kaibigan, bakit ba kailangan natin ng kautusan? Ikaw, bakit kailangan mo? So yun, tanong natin yun. Pero I'm going to ask myself, Kyle, bakit kailangan mo ng kautusan? Alam niyo po, mayroon po tayong tinatawag na peace and order. Walang kapayapaan kung walang sinusundan. Walang kaayusan kung walang tinitignan. Kaya pag titignan po ninyo mga kaibigan, parang ang naglalakad sa isang kalye. May mga sakyan, papunta rito, papunta doon, o kaya naman yun nasa left, nasa right. Ngayon, mabibilis sa sakyan, walang traffic light. Dire-diretso lang ang lakad at lahat-lahat. What do you think would happen? Kapag ka napakadami ng tao, tuloy-tuloy lang lakad ng tao, walang traffic light eh. May stuck ngayon yung mga sasakyan. So magka-create ngayon ng traffic. So ngayon, sa sobrang pagkikreate na ng traffic, ano mangyayari? Bubusina lahat yan. Walang kapayapaan, walang kaayusan, at ipinapakita na kailangan natin ngayon ng kautusan. Pero hindi lamang dyan naglalaro yung kaayusan at kagustuhan ng Panginoon na tayo po ay nasa tamang landas. Gusto ng Panginoon na may pagmamahal ang bawat isa sa atin, kaya ibinigay niya itong mga utos na ito dahil mahal na mahal niya tayo. The core of the message of the law is not just about peace and order, but it is about love. Ayan po, maraming salamat Pastor Carlito Quidad Jr. sa napakaganda po nating talakayan sa oras na ito. Ayan po, maraming salamat po sa lahat po ng nakinig ngayon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, nawang Panginoon po ang siyang mamayani sa bawat puso, isipan natin. Muli po, ito po ang inyong programang Revelation of Hope. Samahan po muli natin si Pastor Carlito Quidad Jr. bukas sa isa na namang makabuluhang gabi ng talakayan natin sa oras na ito. Ako po muli ang inyong host, Pastor Kyle, na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.
1: All things new. Hope starts here.

0: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
1: Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
0: Pakinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
1: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
0: Revelation of Hope.
1: Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: hindi masyadong pinag-uusapan, particular na sa bahay, sa simbahan, kasi medyo lahat is, alam mo, parang may judgment na kumbaga. Ang World Health Organization po ngayon, meron tayong slogan na changing the narrative on suicide. Tapos ating, ang theme natin, tapos ang slogan po natin, start the conversation.
1: Yes.
0: This month po yan. Sa mga nakikinig po sa atin, ito po yung time na kung saan i-change na po natin yung ating kultura ng, kumbaga, nahihiya kang magsalita about sa mental health mo, yung mga stigma about sa mental health, pwede natin pag-usapan, judgment-free, no? Judgment-free support po. And with that, Doc, gusto ko rin din, dahil pag-uusapan natin ng suicide ngayon, medyo sensitive itong mga topic na ito. So kung may mga nakikinig po at may mga magulang dyan, at may mga anak po kayo, standby po kayo dyan. So pwede nyo pong explain sa kanila dahil medyo sensitive po yung ating pag-uusapan. Maririnig nyo po mamaya na pagsabi natin suicide, yung dating term po natin is committed suicide. Tama po?
1: Yeah.
0: Pero po, change na po yan ngayon. Ang term na po is died by suicide.
1: Died by suicide.
0: Meaning po kasi nito, dati po kasi pag sinating committed, parang may stigma po kasi siya about, you know, it's a sin.
1: Yes. Tama.
0: Pero ngayon po kasi ang focus natin, pag sinating died by suicide, tinitreat natin na yung pagkamatay niya is medical condition na siya.
1: Okay.
0: Kasi may nagproblema na po sa kanyang pag-iisip, okay, sa kanyang brain. So, kaya po, hindi maayos yung kanyang pag-iisip, kaya namatay siya. Okay po?
2: Maputol kita ng konti, Sir Hex. Move ka po dito to your left.
0: Ayan, medyo, ayan, parang.
2: Okay, that's better. Okay, sige po.
0: Nakikita na ba ako ng mga viewers?
2: Come again, sir. Ano po yung last na sinabi nyo?
0: Ayun po, yung about sa suicide po or died by suicide. At ang importante pong malaman ng lahat upang kapag next time may hopefully hindi mangyari, hindi na po natin gagamitin ang committed suicide.
1: Mm-hmm.
0: Died by suicide na po kasi medical condition na din po ito ngayon, kinoconsider po.
1: Kasi yung suicide parang ano, noon parang it's a tragedy, parang crime, no? So we want our language to reduce stigma and not add shame, no?
2: Actually, so, may crime siya na somebody who helps somebody to commit suicide, yun, nasa ano nun, nasa revised penal code. Hindi ko alam kung mayroon pa ngayon yan. Okay.
0: Magiging ano din po siya kasi sabi ko nga ho kanina, paano natin iiwasan yung stigma kung tayo mismo yung nagbibigay o nagbubukas, no? Or kung tayo nagsastop, opo, ng conversation about it. That's why, sa tanong din po na kung ano yung suicide, yun nga po namatay siya dahil inenda niya din yung buhay niya. Pero may iba po ng mga nagkaroon po talaga ng sakit. Alam niyo, namatay po sila dahil nag-jump sila sa building. Hindi dahil gusto nila mag-jump sa building, dahil may mataas silang energy. Sa sobrang taas ng energy nila, ganun. Opo, may mga ganun po mga kaso. Ang iba naman po is hindi na sila makatulog. Imagine niyo na lang po, 3 days na po ang gising. Opo. Tapos ang hirap na po talaga. So, hindi na po maayos ang kanilang pag-iisip. Opo. Kaya marami na sinasabi nila, ay, nag-suicide siya dahil gustong-gusto niya. Hindi naman po.
2: Ay, grabe siya.
0: Opo. May mga ganun po talaga. Ay, dahil gustong-gusto na ho nila mag-suicide. So, siguro sa maraming kaso po na na-handle namin, we thank God naman po na yung mga nakausap ko, nag-survive po sila. Sa kanilang ano po, may mga kaso po na nag-survive sila. And I'm also thankful na in that chance po na nakausap po sila, may nagbago din po sa kanilang perspective sa buhay. Nagbago yung perspective nila. At syempre, ang ma-advise din nila sa mga nakikinig din po ngayon is kailangan nilang mag-open up. Opo. Kailangan nilang
2: paano mo naman makikita the signs na eto na pala yun? May warning ka na. Mayroon nang blink-blink.
0: Opo. So, syempre, paano sila mag-open up? Kung tayo din mismo yung i-open up, hindi natin alam kung

0: may problema na ba ito? So, pwede nating, pwede natin itong gawin. Yung sasabihin, yung gagawin at pakiramdaman. Okay, sasabihin mo, yung gagawin mo, at pakiramdaman mo. Ano po ba ito? Pag sinabi nating sasabihin, ito yung naririnig mo na siya na ayoko na mabuhay. Ito pa talaga yung always mong sinasabi, ayoko na mabuhay, ayoko na, wala namang rason para mabuhay na pa ako, hindi ko na talaga kaya. Eh, yun ang palaging sinasabi. Okay? Ang iba kasi tinitreat nila, joke lang yan, hindi naman yung gagawin. Opo, hindi po kasi natin alam kung ano talagang gagawin ng person. Kaya makinig po tayo sa sinasabi nila. So, ano po yung nakikita nila? Pwede natin, yun yung mga sinasabi nila. Ano naman yung mga ginagawa nila? Do. Okay, anong ginagawa nila? Una po is, dati masayahin siya, ngayon parang always na lang siya sa loob ng kwarto.
1: Oh.
0: Biglaan, drastic change po yung biglaang nagbago. Hindi yung, ay matagal naman talaga siyang nandyan, di ba?
1: Ganyan na talaga siya.
0: Matagal naman talaga siyang, or typical na sa kanya na sa loob lang siya ng kwarto. Pero ngayon po is, hindi siya typical. Tapos pagtatanungin mo, hindi naman siya nagsasalita. Okay? Usa lang umiiyak. Tapos may nakikita po kayo sa ating mga listeners po, sa ating mga parents, yung mga kamay po ng ating mga anak, probably may mga sugat-sugat po na mga pang, hindi pangkaraniwang sugat.
1: Oo.
0: Mga intentional na po talaga na sugat. So, may mga usual day, nagsasabi na ng goodbye. Opo,
1: yeah.
0: Nagsasabi, oo, nasabi na, ay, alam mo, lasa naman natin to pag-uusap eh. Ganun po. Ganun po talaga.
1: Meron namang nagsasabing, magdala na lang kayo ng ano, ng kandila saka ng mga bulaklak.
0: Opo.
2: Saan? Parang birthday ganun. Party?
0: Opo. So parang, kumbaga, ang iba, nagbibigay na sila ng pahiwatig.
1: May hint na talaga.
0: Opo. Eh kasi meron po akong isang kaibigan, nakwento niya rin to sa akin na, tawag na ito, yung sa kanyang experience po, sa kanyang kaibigan din, eh, bale po, ano yun eh, medyo, naano din po siya sa nangyari. Pero open naman po siya, nagsishare siya. Kumbaga, nag-message na po sa kanya, bye-bye, okay, okay, hindi natin magkita. Eh, akala niya po kasi aalis. Yun pala, hindi na naman siya nag-ask ng further, akala niya lang aalis. Eh, pagka next day po, wala na po talaga.
2: Okay lang ba yun, sir, na magtanong ka upfront na, are you thinking of suicide?
0: Yes po.
1: Yeah.
0: As much as possible, in-encourage mo nga po. Kung may mga family members kayo na nagsasalita, o sige, kwento mo sa akin, anong plano mo?
1: Mm-hmm. Oo, yun.
0: Kasi po, mas the more na sinasabi, the more kasi din, less, hindi naman din po, ano ito, totally na makabigay one size fits all na solution. Pero, nakakatulong din mo kasi na makakashare siya kung ano yung nararamdaman niya. Okay, kung yung plano niya, ayoko si Rex, ayoko makinig sa sinasabi niya kasi masyadong brutal. Eh, kung hindi po kayo ready, baka may ibang gusto makinig sa kanya, pwede din po yun. Pero pag nagsishare siya na, ito yung plano ko, sige, pakwento mo ka ng plano niya. Okay, mga ganun po bagay. Sige, okay po. At yung pinakalas po, ano po yung nafe-feel nila? Yung nagkikwento na sila na parang wala na akong pag-asa sa mundong ito. Okay? Feeling ko trap na trap ako. Kahit anong gawin ko, hindi ako makalusot. Lahat na lang problema. Feeling ko po, burden na ako sa aking pamilya.
1: Yun,
0: sa sarili ko mismo. Parang
1: hopelessness na talaga. Oh, wala nang saysay, pagod na ako.
0: Yung parang pagod na ako.
1: Mas mabuti kung wala na ako.
0: Wala na ako. O, yun po, feeling like a burden. At yung wala ka ng worth sa mundong ito. Yung parang, okay, wala na. Kung mawala ako, wala naman din mangyayari.
2: Kung mawala ako, wala namang maghahanap sa akin.
0: Wala namang maghahanap sa akin. Pero sa ating mga listeners at mga viewers po ngayon, base po sa aking mga kaso din po na na-handle, be with them. Pakiramdaman mo. Okay? Kanina din sinabi ko kanina, ito yung mga sinasabi nila, ito yung mga ginagawa nila, pinapakita nila, at pinapa-feel nila. E tayo, is kailangan natin makinig, kailangan may gawin din tayo at kailangan pakiramdaman natin yung kanilang tawag nito, ang kanilang
2: behavior.
0: Kinagawa ko po.
1: So, kasi, Sir Hex, yung sabi mo kanina na huwag matatakot na magtanong ng diretso. So, if you really feel that somebody wanted to commit suicide, nasisense mo
2: random
1: na. Ramdam mo na, meron ng mga hint, meron ng mga clue, nagsasabi na siyang walang saysay, kailangan mo na talagang magtanong ng diretso, no? May, tatanungin mo, may naisip ka bang saktan talagang sarili mo o tapusin ang buhay? Yung iba kasi nangingimi, kasi akala nila hindi yun makakatulong. Pero mga kaibigan, ang pagtatanong po kasi tungkol sa suicide ay hindi nagbibigay ng idea. It can open the door for honest conversation and help. Kaya nga, ang topic natin ngayong month is, let's strike a conversation. Kasi sa conversation, dyan talaga mag-open up ng mga pent-up emotions yung ating mga kaibigan, no? So, it's good to ask direct, no, from the patient.
0: Yes po, tamang-tama po yun, Dok Laling. Ang ganda po yan, pag sinasabi na nila, at least aware din po kayo kung anong pwede niyong gawin.
1: Oh yeah. Oo.
0: Pwede, sabi niya sa inyo, ito yung plano ko. Sige, sinong kasama mo dyan? Gusto mo samahan kita muna ngayong gabi? Ano ba, nakakain ka na ba? Ito,
2: dalang
0: ganyan.
2: Kita
0: sige,
2: ng
0: hindi,
2: food.
0: Dalang kita ng food. Eh kasi pag nagsistart na alam mo, hindi ko na gusto mabuhay. Ay, huwag natin pag-usapan yan.
1: Yeah, oo. Usually, yan ang normal na ginagawa natin.
2: Uy, dismissive?
1: Yes, oo. Parang kinakat mo sila na hindi tuloy sila makapagsabi sa'yo kung ano yung nasa puso nila. Uy, alam mo bang kasalanan yan? Di ba? Sinasabi pa natin, uy, kasalanan yan sa Diyos.
0: Yes po. So, sa mga ganun pong bagay, at least, makakatulong tayo. Okay po.
2: So, Sir Hex, ang ano dito, ang struggle ko is, what should you do naman when that someone had already confided with you? Kasi minsan mabigat yan eh. Sir, parang, syempre may sarili tayong problema. Tapos sasabihan ka pa ng bonggam-bonggam problema na ganito, pero suicidal yung kausap mo. What are you gonna do po?
0: Siguro may lumalapit po sa akin. Ay, iba din po kasi sa akin dahil syempre isa kong profession ko siya.
2: Opo.
0: Pero sa ating mga listeners, opo, na pwede nang gawin, hindi niyo naman kailangan na maging psychologist naman talaga para tulungan totally yung isang person. Opo. So pwede naman na kailangan na pwede naman kayo magtanong. Okay, huwag kayong matakot na magtanong. Okay, sabihin niyo na, are you thinking about suicide?
2: Mm-hmm.
0: Okay, nag-iisip ka ba nito? Mm-hmm. Sabi nga ni Dr. Lane kanina, nag-iisip ka bang saktan sarili mo? Okay, pwede po yun. Pero
2: That's
0: po kayo,
2: fine.
0: Once na magtanong po kayo, make sure na kalma din po kayo. Hindi po ba din na, kamusta ka? Binibigyan mo rin ng parang yun, natataranta din yung kausap mo. Kasi na nga, ikaw yung foundation, ikaw na yung mismo masisipan. So, pero pwede, kalma lang. And then, pag nakikinig po tayo, make sure na nakikinig ka. Hindi yung nakikinig ka pero may judgment ka na kagad.
2: Okay.
0: Sige yan, kasi gusto mo itong gawin, kasi gito ka. Ganyan, yan kasi hindi nagsisimba. Tita mo tuloy.
1: Yeah. Mas lalo yan.
0: Diba? Mali-mali po yun. Ang kagawin mo natin, makinig tayo, pakiramdaman ho natin kung ano yung sinasabi niya. Okay, para makareflect po tayo na, okay, sige, ito yung pwede kong gawin mamaya. Okay, parang may summarization na lang yun sa mind mo. Hindi yung parang, nagsasaita nga siya pero meron ka ng judgment. Mahirap po yun. Opo. So, alam niyo po sa mga listeners natin, mga viewers po natin, kahit hindi naman natin at hindi natin sinasabi na ginajudge natin. So, alam mo, hindi naman kita ginajudge. Ito naman, hindi kita ginajudge. Pero pinapafeel po natin at pinapakita.
1: Oh, ano, hindi kita ginajudge, pero sister, kulang ka lang sa faith.
0: Oh, yan.
1: It's a no-no.
0: Oh,
1: it's a no-no. Hindi, hindi, mga kaibigan, wag ko tayo magsasabi ng ganyan, lalo na sa mga taong may mental health problems na, alam mo, tatagan mo lang ang sarili mo, kulang ka lang sa faith, mas lalo nyo pong dinadagdagan ang kanilang sama ng loob problema. No? Ang sabi nyo, salamat sister, salamat kaibigan at sinabi mo yan sa akin. Remember na andito lang ako, makikinig ako sa iyo. Kahit ano yung sabihin mo without judgment, makikinig lang ako sa iyo. So, ganyan lang ba Sir Hex ang gagawin just to let her feel that you are present?
0: Meron din po let her feel, listen. Yung sinabi ko po kanina, listen. Learn po na hindi yung story is about you. Mm-hmm. Paminsan no, kasi kapag nagkikwento yung person ng problema, bumabalik na, alam mo, ako din, ganyan din po yun. Na-experience ko din yan, pero kita mo, okay naman ako. Hindi po about you. Mm-hmm. Kapag nagkikwento na po siya, let the highlight, it's about the person because the person opened up kasi tinatrust ka po niya. Okay, nandun yung foundation, pero hindi naman po na, ay ganun, gito, ganyan. Alam mo, dati, na-okay din ako. Na-okay ako ng mga ganyang bagay, kaya, hindi po. Okay, so instead din sabihin natin, alam mo, maging positive ka lang. Mawawala yan, hindi po. Pwede pong sabihin na, alam mo, nandito ako, makikinig ako kahit ano pang sasabihin mo.
2: Mm-hmm. Po. So those are the words to tell the person.
0: Yes po. Instead of sabihin niya, kasabi niya, tamang-tama si Doc Laleng, sinabi niya, alam mo, yung kulang lang yan ng faith. Hindi po. Kasi paminsan po nakakarinig ako niya na yun. Sinasabi sa, ay Sir Rex, kasi sinabi sa akin, kulang daw ako ng faith. Let me talk to you about Elijah. Let me talk to you about Job. Kulang po ba sila ng faith? Hindi po.
2: Actually.
0: Opo. Actually, kung biblical po, kung ano nangyayari sa kanila before, hindi naman din malayo sa nangyayari sa atin ngayon.
2: Mm-hmm.
0: Pero it doesn't make them less of a prophet. It doesn't make us less of a Christian.
2: Mm-hmm.
0: Tama ho ba? So sa ating mga Christians o na mga ano po nakikinig or sa ating mga kapatid man dyan, sa Islam man o anong pong faith nila, hindi naman po, it doesn't make you less of a person. Or less of a Christian or religious person, kung yun yung po yung sasabihin mo. Now po, importante po din ang connect.
2: Mm-hmm.
0: Connect. Ano po yung connect? Pag makita mo na po na seryoso na yung problema, hindi mo na ma-handle. Kailangan nyo po siyang i-connect. Opo, ano po yung connect? Umanap ka ng support. Support. Tingnan mo kung may supporta ba siya sa parents niya, family relatives niya po, sa teachers niya, friends niya, kung sino nakapalibot sa kanya, sa psychologist, sa amin po. Pwede po kayo mag-connect. O po. So, sa doctor, sa psychiatrist, sa mga people, even your trusted faith leaders inside the church, pwede natin silang i-connect. Kaya po na-appreciate ko yung mga students ko po. Yung mga students ko po kasi, hindi naman po sila nagki-cater, pero kapag may mga kakilala po sila na may problema, sila po yung mismo nakikinig, ganito, ganyan. Kasi nga po, kumbaga nagpa-practice din po sila as psychologist. Pero po, kapag yung mga malalalim na mga sugat na, tumatawag yan sila sa akin. Nagbe-message your Hex, pwede mo kausapin siya ito, ni-refer ko po sa inyo. Kasi po, pag mga sudyante po, kasi hindi na din ako nagpapabayad. Ganun, kasi basically, allowance lang muna nila. Diba ho? So, yun, kinoconnect po nila sa akin and I also give time. That is very, very important. Now, isa din ito, so pinakalas ng pinaka-importante, you stay.
1: Yes.
0: You stay. Huwag mong iwanan. Huwag mong iwanan.
2: Sir, so, how do you stay? How do
0: How
2: you
0: do
2: stay?
0: we...
2: Is it the presence only, or for example, may gagawin kang iba? Is it leaving the person or stay? What? How do you define stay?
1: Somebody, you should not leave siguro, but palimbawa, pupunta ang CR or KS, you have to go home.
2: Yeah.
1: Somebody should stay with that person kasi may suicidal ideation na nga
0: yeah.
1: siya. Baka pag
2: presence
1: wala ka na, biglang...
0: Yeah, yun po. That's actually a day to add on what Doc Lalaine mentioned. Staying could be in the present that you're there. Your presence is very important. But if, example, nakita mo na stable na siya, you go back to the connect.
2: Okay.
0: Family members that can stay, you stabilize it first. Okay, the situation before you begin to leave. To make sure na meron okay yung situation niya, may nakakain ba siya ngayon, nakakain na siya, nakatulog ba siya. And then, just continue talking to the person. Now, kapag umalis ka na, just make sure when you try to provide an assurance that they can talk to you, make sure that you're available.
2: Oh,
0: huwag po kayo magbigay ng promise. Next time, kasi magkakaroon din sila ng trust issue sa lahat ng tao. Sa lahat. Mag-generalize na yun nila. Okay.
2: Okay.
0: So, let's encourage them, no? Na, sige, I'm here. I'm ready to listen. Sometimes po, ito po yung technique ko. Pag may mga friends po ako, mga friends ko po, or alam ko po, heavy yung magme-message ka pa ng kahaba-haba, di ba? Magme-message ka sa Facebook, di ba? Doc Lalaine, natry mo po ba na may gusto kang sabihin pero sa sobrang haba, ayaw mo na magsalita.
1: Oo.
0: Tama. So, ang ginagawa ko na lang po, ma'am Pam, ang ginagawa ko na lang din po, mag-message lang kayo ng dot. Period.
1: Oh, yeah.
0: And that's enough for me to understand that there's something.
2: Oh.
0: You don't
2: sir,
0: explain it to me.
2: I will cut you for a while. We will continue, huh?
0: Yes,
2: our
0: go ahead.
2: Our time now is 8:31 in the evening, and we're saying hello to everyone who's
0: wow.
2: watching, who's following us on Facebook Live. And we're saying hello to Jen Sopetran. Hi, Sir Hex. You're watching from AHP OB Ward.
1: Oh, hi.
0: Wow. Hello,
1: this is Hospital Palawan.
2: Opo.
1: That's AHP Palawan, right?
2: Opo. Good evening daw po. And hello to Ma'am Shoni Pedraza, Ma'am Roses Olarte, Ma'am Edna Bas, Herbolingo, and of course, our Christian Roda. Magandang gabi po sa inyo at sa Sir Elmer Salvo. Magandang gabi. Maraming salamat. Jimmy Vergado and everyone who's watching. Also, to all our listeners po sa ating 89.1 Adventist World Radio Manila, kung saan man po kayong dako naroon ngayon, maraming salamat sa pag-antabay. Tayo po ay nandito sa Mindful Chats at pinag-uusapan po natin ang creating hope and action for people who are troubled and is thinking of something to take their lives. Yeah, we are going back to Sir Hex. Ang pinag-uusapan po namin kanina with Doc Lalaine is that how do you stay with a person? And if you have something to do, what are you gonna do in order for that person to be assured that he is not being left? He has somebody around.
1: Oo. Ito, Sir Hex, yun, pwede mo siyang iwanan pag alam mong stable na siya. Pero pag specific plan, meaning may intention na talaga na gagawin niya yun very soon, you have to stay with a person or make sure a trusted adult or a responsible person stays with that individual. If possible,
0: yes,
1: safe siya. Dapat wala siyang mga pwede niyang maggamit, wag alisin yung lubid, alisin yung mga anything that would harm that individual.
0: Yes po.
1: Yeah.
0: As much as possible, ito po, tandaan niyo, you can stay, stabilize the situation, para kita niyo na okay-okay na yung situation, then slowly you can give them an encouragement, give them some assurance that you'll be there, they're going to listen. And then you can now alis sa scene. Pwede na po yung iniinit po, alis po tayo sa scene. And so, pag nandun kayo sa scene, makaresto po kayo, you contact again, monitor if they're okay.
1: Mm-hmm.
0: Or contact the person that you connect sa kanila, like family members, okay na po ba si Pedro or si Maria, okay na po ba siya? Okay. At kapag lumalala po ito, gusto niyo po ba i-connect po natin ito sa mga health professionals?
1: So
0: Encourage you.
1: that's very important din, Sir Hex, no? Nasasabihin mo siya, although lahat ng mga conversation nyo, you will promise na, this will be between you and me. Pero wag mga kung sikreto lang yun. Kailangan mo ring sabihin sa kanya na, well, you know what? I care about you too much. Para sarilinan natin ito, kailangan din nating kumuha ng tulong. Pero kailangan mong humingi ng ano sa kanya, di ba? Di ba, Sir Hex?
2: Paalam.
0: Permission.
1: Oo, sa kanya. Pero kung if it's between life and death, Sir Hex, alam mo na talagang gagawin niya ito. Do you have to keep it by
0: no.
1: yourself or the two of you? You
0: no,
1: need
0: pa.
1: To refer na, no? Oo.
0: Yes po. Even nga po sa aming mga professionals, sabi nila, hindi niya naman nagsishare si Sir Hex. Kahit anong isishare ko sa kanya, okay lang na hindi niya sishare. Pero alam niyo po, Doc Lalaine and Ma'am Pam, at sa mga listeners natin, pwede po namin ishare or i-disclose sa mga legal. Okay, sa legal. Mm. Or sa mga importanteng tao, like family members nyo. Kapag meron na pong harm sa sarili at harm sa other people.
2: Oh.
0: Opo, hindi po kasi namin pwedeng pabayaan na umuwi po kayo tapos nag-share ka sa akin. Alam mo, Sir Hex, may plano na ako kanina magpakamatay. At ngayon, after natin mag-usap, magpapakamatay pa rin ako. Hindi ko po yan pwede na basa-basa. Okay, na stable na po siya ngayon, pero before po umaalis yan, ini-inform ko din po yung mga family members, pero with permission na kung sino yung tinatrust yung family members na kailangang tumulong. Babalik po talaga ako sa connect.
2: So, kaya importante din po, sir, ang follow-up, di ba?
0: Yes po.
2: Kahit mag-disconnect ka for the meantime, kailangan mo talagang ipa-follow up mo in case mayroon siyang mga kasama. Kasi minsan, yung mga, lalo na yung mga nakatira lang sa mga boarding houses.
0: Yes po.
2: Yun ang dangerous sa lahat.
0: Can yes,
2: they trust someone with them or do they have somebody to disclose whatever they're feeling na malapit? Or ikaw lang?
0: Or probably if malayo po talaga sila. We're here. Okay? I think if they're listening to this radio station, okay, if they're watching us, then this is actually God's sign. I always believe on that one. It's a sign for them to connect. Okay, we can provide services and because that's our part of our ministry to help them. Okay. Now, with that, if may mga kasama sila, especially sa mga students, find just one person that you can really trust. Not the group. Just one person that you can trust. And if you're a Christian, one of the effective way then is praying. Praying can also relieve. Okay, praying is it is also a form of meditation, mindfulness. When you pray, it can really help you out. That's why I really encourage everyone na kung ano mapag-usapan, you can talk to God. He can help you.
2: Always.
0: Yun po. And he will never going to forsake you. That's a good news.
2: Amen. Amen. Amen. Ito, my verse dito ako nakuha kanina, Sir Hex, and this really comforted me. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. So 1 John 3:18. To parang sarap pakinggan, if we're a part of the group, we can always depend or we can always trust the support that they can give us. Kasi sinabi, prayer po, prayer lang po, okay na siya. Diba? Parang malalim ang iniisip ni Doc Lane. Ano kayang nasa isip ngayon ni Doc Lane?
1: Yeah, oo. Talagang akala kasi ng iba, yung prayer, hindi nakakatulong. But you know what? Prayer and professional help can, you know, it's the best. It's the best combination, di ba? Prayer to Jesus. Sa isang tao pong nawawala ng pag-asa, we can always remind them that Jesus stays with us in our darkest moments. Siya lang talaga. Kasi may mga kaibigan tayo na napapagsabihan natin, Pero minsan chinichismis pa tayo. But we can tell him that Jesus stays with us, no? Even if others ay umalis na, nag-ano na sa atin, yung they deserted us, but Jesus is still there, no? Ang sabi nga sa Psalms 34:18, the Lord is so close to the brokenhearted. Mm-hmm. So let's always remind that person na lumapit lang tayo sa Diyos, but we also need professional help. No? Yeah. Diba, Sir Hex? That's a good combination. Jesus can always remind a person your life has a value. Kapag sinabi ng isip, wala na akong silbi. Sinasabi na ng isip ng taong yun, wala na akong silbi. Ano ho? But faith reminds him that his worth is not based on his failures, on his problems, or present feelings. We are loved by God and he is valued. Minsan kasi, ang isa sa mga major na dahilan, Sir Hex, no? Correct me if I'm wrong, ng karamihan na nagkakamit ng, hindi pala kamit, na who died of suicide. I know that you changed already the term, no? Those who died of suicide, majority of them ay dahilan sa they think that nobody loved them, they have no value, di ba? Tama ba ako, Sir Hex?
0: Actually, yes, it's true. Majority, it's about their relationship problem. Kasi they feel na yun nga po, they're worthless because someone ang nagpa-feel po sa kanila that they're worthless, or they're brokenhearted about their family. Not just for love lang po ito, no? Sa lovers po ninyo. Actually, relationship in general, it could be your family, your friends, and they feel na yun nga po, yung life nila is parang walang-wala na. And that could also be a factor, no? Nakalimutan ko pala Doc Lalaine and Ma'am Pam, no? Sa mga viewers na, Sir Hex, namatay siya dahil lang siya sa ganyang rason. Palagi po kang sinasabi, namatay siya, Sir Hex, dahil, alam mo, nabagsak lang siya sa exam, Sir Hex, nabagsak siya sa exam. Dahil, wala siyang faith. Kaya namatayin siya kagad. Alam niyo po,
1: yun parati.
0: Opo. Alam niyo po sa mga listeners po natin at viewers, ito po ang dapat yung panatandaan. Hindi po yun isang event lang. Marami po nangyari sa kanyang buhay at yun yung trigger niya po. Trigger niya na po yun. Kasi mayroon pong isang nangyari nung COVID po, sinisi yung isang teacher dahil hindi daw in-accept yung project. Yung tawag nito, yung module ng bata. Unfortunately, the yung bata po died by suicide. Sinisi po agad yung teacher. Yun pala po, is nag-follow lang naman yung teacher sa rules. Okay? Pero yun po pala, is, tawag nito, dahil sa kahirapan, dahil sa problema sa family, alam po, marami na po, marami na,
2: patong
0: na nangyari sa buhay niya, patong-patong na, yun na po yung trigger niya. So, hindi lang po isang rason. Okay, marami pong rason.
1: Sabi ni Dr. Pandes, multifactorial.
0: Tama po. Multifactorial po yan. Para maintindihan po natin sila. Okay? Para maintindihan po natin yung mga died by suicide. Okay po. Yan po. Yan. So, baka may mga tanong po ating mga viewers, mga listeners, pwede po kayong mag-comment, pwede po namin sagutan yung mga tanong nila.
1: Sir Hex, we should also tell our listener, mga kababayan, alam niyo po ba na iba-iba kasi yung paraan ng bawat tao yung, sa pagtingin at pag-handle ng problema. What may seem simple or manageable sa atin, ano ho, sa kanila, overwhelming na pala. Kasi sasabihin natin, ano ba naman siya? Bakit siya ganun? Yun lang ang dahilan? Eh mag, ano na siya, mag, nag-iisip na siya na magpakamatay. Minsan mga kaibigan, sabihin natin, maliit na bagay lang po yun sa atin. Pero sa taong dumadaan doon, sabi nga ni Sir Hex, ano na yun eh, nagpatong-patong na. Diba? Maaring napakabigat na noon para sa kanila. Kaya mahalagang hindi natin po i-compare ang kanilang pain sa sarili nating experience. Ano ho? Instead, we need to listen, we need to understand, and be more sensitive to what they are going through. Diba, Sir Hex? Hindi po natin kailangang maintindihan agad kung bakit ganun kabigat para sa kanila. Ang mahalaga ay may paramdam natin na nakikita kita, naririnig kita, hindi kita husgan at nandito ako, no? Because sometimes when a hurting person needs most is not an explanation. Makinig ka lang. At yun nga, yung compassionate presence, no? Active listening. Yun lang ang kailangan niya. Sir Hex?
2: Tapos, oh. Sir Hex, no? Dugtong ko lang doon kay Doc Lane. Yung pang parang, pag nagpatong-patong na, ang nakita lang natin yung nakapatong. Yung sa ilalim, hindi natin nakita. Yung plain view lang ba? Sa, ah, ganito lang pala yun. Tapos, why? How were you there when he was, when that person is processing everything that's going on through his life? So, as much as we would like to see an, yung nasa surface lang, si Elijah nga eh, the lesson that we learned from Elijah, di ba sir? Ano po yung mga lesson natin makukuha kay Elijah? Kasi katatapos lang na very triumphant na pagbagsak ng fire from heaven and everyone was watching that his prayers were heard. But suddenly, merong warning, papatayin siya ni Jezebel. And he really ran away from that. What had cost it? Ano yung lesson natin kay Elijah?
0: But the good thing about Elijah's story, Ma'am Pam, is that God did not condemn him.
2: Yes.
0: God gave him food, shelter, to rest. And
2: hindi siya tinanong, no?
0: Yeah, hindi naman siya tinanong.
2: Walang tanong. Mm-hmm.
0: Hindi naman siya kinundin na. Sinabi niya na, alam mo, binigay ko naman lahat sa iyo, pero nagkakaproblema ka pa rin. Diba po? Ano po bang binigay ni Lord sa kanya? Binigyan siya ng pagkain? Pinarest po siya? And if God can do that po, we must also reflect that us as Christians, as followers of Christ, we also need to do that. No? We give, ano po, hindi po natin, ano, ang ganda po kasi ng story ni Elijah, he's really faithful. Yun po yun, isa sa ano kayo, faithful siya. Prayer did not, kumbaga, at the end of the day, in his story, God showed how amazing he is. No, po, na makaka-reflect po tayo ngayon na I can always talk to God if I want to.
2: Just as we are, diba? Sabi nga nila, if you would like to let out your anger, that and you wouldn't like anybody to be affected, let out your anger to God.
1: Yes,
2: oh, and no one will be mad at you. Yung bang ganon? Kasi wala namang ano. Sabi nga, there was this author named Rick Warren. I don't know if you're familiar with The Purpose Driven Life. God appreciates if we pour out kung ano man ang nasa loob natin. He appreciates it na doon tayo sa kanya magsabi. Kasi sa iba na sabi nga natin, we might be the object of their, you know, marites. So let's go there for safety, di po ba, Sir Rex? For safety.
0: Mga po, alam niyo po, idagdag ko lang din po. Marami ako nakikita online. Mas prefer daw nilang sa chat GPT. Mas prefer daw nilang AI na doon mag-share. Kasi daw objective. Pero alam niyo po, sa mga nakikinig po sa atin, alam ko po na gusto niyo makipag-usap kay chat GPT dahil may nakikinig po sa inyo. Pero yung mga answers po ni ChatGPT, that is just a knowledge based on the book na nakokollect niya, the suggestions. But the thing is, it's not about the knowledge. It's not about here. It's about the feeling that you're connected. That's why we're here. Okay, if you have trust issues, let's work on that one. But here, as professionals, here, this is our advocacy. We are here. And the only person that is stopping you is only you to seek help. No other people. Okay? That's why I'm here as a psychologist. I know that there's a lot of psychologists that are listening right now, guidance counselors, social workers, other mental health practitioners. Approach them. Probably tonight, there's no time. Na para ano, message them if you want to. Just find someone na masishare mo yung gusto mong ipalabas. Opo. Kukunin ko lang din po, Dr. Lalaine and Mom Pam. I'm very blessed and happy po sa aming hospital because they really they have the support po talaga for the mental health.
2: Wow.
0: Opo. Lahat po kami, we're supporting about it. And the everyone from the medical and non-medical staff, we're supporting about the Suicide Prevention Month. Because our goal here is to be someone na pwede nilang lapitan.
2: Anytime. Opo.
0: Anytime.
2: At 5 minutes, opo. At 5 minutes before we leave the air, we are saying hello dun po, sir, sa meron dito sa iyo pa, sir. Hi, Sir Hex from Social Worker of AHP. Dagdag learning para sa counseling namin.
0: And thank you, po.
2: Good evening kay Mary Grace Acosta El Pindo. And yung mga nakikinig natin sa radyo, meron tayong yung listener ngayon. Nag-iwan po ng message sa ating Facebook page. Sa radyo po kami nakikinig lagi. Thanks po and God bless. Maraming salamat po din.
0: Thank you, po.
2: We are also blessed. What is your last take, Sir Hex, for our topic tonight? What would you like to tell our listeners?
0: Well, for our listeners, like what I've said po, uli kong sinasabi, let's start the conversation. Let's change the narrative about suicide. It's enough with talking about suicide. Let's help each other. Let's do something about the people really needing us right now. Okay, let's open our hearts, our mind, no? Na we can be the vessel. We can be the person na pwede nilang lapitan. Opo, kasi enough na marami na makakaalam what is suicide. Pero ang kulang po natin is application. Opo. At palaging sinasabi, sila Sir Hex lang naman yan. Ang mga psychologist lang naman yan or mga mental health professionals. Hindi po. Lahat po tayo as a society. We need to help each other. Opo. Inside or outside the church, magtulungan po tayo. We create programs and sooner or later when you talk about suicide, or you talk about mental health, it's like talking about, you know what, Doc Lalaine, may ubo po ako ngayon. Ano sasabihin ni Doc Lalaine? Ano, kainom ka ba ng gamot? Wala pa, Doc. Sige, mag-inom ka muna ng gamot. Parang ganun po ang next time when I talk about Doc Lalaine, I have an up concert. Oh, sige, puti ka ka dito. Yung wala po, hindi na sila nahihiya. Okay po. And also, for our listeners, remember always, this is the thing gusto pong ipasok sa heart ninyo and mind. God will never forsake you. Put that one in your heart and your mind. God will never forsake you. And also, I would like to thank our listeners from AHP, to my students, and to other listeners. Salamat po sa pagsusupport po neto sa ating programa, sa Mindful Chats po.
2: Maraming salamat, Sir Hex. Alam niyo po, on creating, creation of hope for those people who are nasabi sa atin ng Bible is, do not withhold good from those whom it is due when it is in your power to act. That's from Proverbs 3:27. Doc Lane.
1: Yes. Napakaganda ng sinabi mo, Sir Hex, na yung gawing normal, gawing kultura, yung pagmamano kultura natin yan, parang normal na sa atin. Yung pagiging caring sa iba, dapat maging kultura na yun. Ano? So mga kaibigan, as we end tonight Mindful Chats, ano po, let us remember, we may not always know what another person is carrying, kaya sana maging mas gentle po tayo sa ating words, mas patient sa ating pakikinig at mas sensitive sa pinagdadaanan ng iba. Sabi nga po sa Galatians 6:2, carry each other's burdens and in this way you will fulfill the law of Christ. Ano ho? At mga kaibigan, yung mga nakikinig sa atin and yung nag-struggle ngayong gabi, I know that there are some of you who are struggling tonight. Please remember, mga kaibigan, your pain is real. But it does not have to be the end of your story. Mag-reach out po kayo, mga kaibigan. Talk to someone you trust. Ask for help and hold on to the truth that God is still near, no? That God is with you. And your friends here sa Mindful Chats, AWR 89.1, ay tutulong po sa inyo. Ano? So tonight, let us choose to be people who create hope through action. One conversation, one listening ear, or one listening ear, and one compassionate heart at a time. Ito po ang inyong lingkod, Lalaine Saron Alfanoso, kasama si Pam, si Andy, and si Hex. Nagpapasalamat. Salamat po sa inyong lahat. Good night.
0: Salamat
2: po. Good night.
0: Good night po.
3: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
4: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
5: Sorry, we are not hiring.
6: What's wrong with me? I can't find a job.
7: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ang pagunlad ng pananampalataya at panloob na mga gawaing espiritual at paniniwala ay nangyayari sa pang-araw-araw na batayan. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa sarili nating mga puso, makikita natin bilang mga magulang ang puso ng ating anak. Walang gawaing itatawag sa atin na higit na mahalaga ang responsibilidad sa pagiging magulang ang dapat nating bigyan ng mataas na prioridad.
1: Malugod po namin kayong tinatanggap sa 9 na bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa kahalagahan ng pamilya at sa mabuting plano na inihanda ng Panginoon para sa iyo at sa iyong tahanan.
2: Ito ang Tanging Pag-asa Season 3,
1: Pamilyang
2: Mahal ng Diyos.
1: Ngunit bago po tayo magsimula, tayo ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panahong ito na kami ay muli niyong pinagsama-sama upang malaman ang tanging pag-asa na nais niyo pong iparating sa amin. Dalangin namin po si Pastor Jerry Cahobe na inyo siyang haplusin ang kanyang mga labi upang makita naming patuloy ang pag-asa na nais niyo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mga oras na ito. Ito lamang pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen. Mga kaibigan, hindi ba nakakatuwang mapakinggan ang ating mga anak kapag sila'y nagsasabi kung ano ang propesyon na gusto nila maging balang araw? Bilang isang magulang, nakakataba ng puso kapag iyong mga anak o pamilya ay mayroong goal o misyon na nais marating balang araw. Isang kakaibang karanasan ang gumagawang sama-sama upang matugunan ang pangarap o adhikain ng isa na magsisilbing tagumpay para sa buong tahanan.
1: Kaya ang pamanhik po namin sa inyo, samahan kami at si Pastor Jerry Cahobe para alamin ang mga katotohanang nais ng Diyos na malaman mo para sa ikabubuti at ikaliligtas ng iyong buong sambahayan.
2: Ngunit bago natin siya marinig, ating pakinggan at awitin ang ating theme song na maghahanda sa ating mga puso't isipan upang pakinggan ang mensahe ng katotohanan mula sa Panginoon para sa buong sambahayan.

Panahon na ba para magturo o mangaral ng mas kaunti at makinig ng mas higit? Ang paggawa ng isang moral compass sa ating mga kabataan ay hindi isang bagay na magagawa natin isang beses sa isang linggo lamang sa pagdalo sa simbahan. Sa halip, ipinapahiwatig ng mga pag-aaral na mga kabataang kadalasang nagmamature sa pananampalataya ay ang mga pinalaki sa mga tahanan kung saan ang pananampalataya ay bahagi ng normal na daloy ng buhay ng pamilya. Sa madaling salita, ang pagpapasa ng thoughts of spiritual beliefs and values sa ating mga anak ay nangyayari sa pamamagitan ng mga nakakintal na mga gawi. Ito ay sa tiyak banayad na mga gawaing pangrelihiyon na matibay na nauugnay sa pang-araw-araw na mga kaugalian. Sa mga regular na gawain ng pamilya, ang pagkain at pagtulog, paglilinis at pag-aayos, pakikipag-usap at pagbabahaginan, pagmamahal at pagmamalasakit. Ang pagunlad ng pananampalataya at panloob ng mga gawaing espiritual at paniniwala ay nangyayari sa pang-araw-araw na batayan sa ating pagsasama kay Jesus sa bawat aspeto ng ating buhay tahanan at paggawa sa Kanya na maging sentro ng ating pamilya. Habang tinitingnan natin ang hamon ng pagtulong sa ating mga anak para ipamuhay ang kanilang pananampalataya, isasaalang-alang natin ang mga sumusunod na tema. Una, modeling. Pangalawa, talking faith. Modeling. Ayon kay Smith and Denton, the most important social influence in shaping young people's religious lives is the religious life modeled and taught to them by their parents. May mga kasabihang, more is caught than is taught. At marahil, ito ay mas totoo pagdating sa mga isyu sa pananampalataya. Teens tend to choose faith when they live in families that talk the walk and walk the talk. Sa ibang salita, ang iyong pagsasalita at ang iyong mga pagkilos ay parehong mahalaga at dapat kapwa magkakatugma. Minsan, naitatanong mo bang, bakit ako, Lord? Sa tuwing pinag-iisipan ang hamon sa pagpapaunlad ng pananampalataya ng iyong mga anak. Kung sa bagay, hindi ka man dalubhasa pagdating sa pagpapaunlad ng pananampalataya, hindi ka isang trained na theologian, ito ba'y dapat ipagkatiwala na lamang sa mga eksperto? Bakit pinagkakatiwalaan ang mga magulang ng isang bagay na may gayong pangwalang hanggang kahalagahan? Palangi mo bang naiisip

sa iyong puso. Mas pinapanood tayo ng ating mga anak kaysa pinakikinggan. Mas mahalagang parehong makita sa kilos at salita ang ating pananampalataya. Ang ating pamilya ay mahal ng Diyos. Ito ang pinakaunang komunidad ng pananampalataya at pinakamakapangyarihang impluensya sa pananampalataya ng mga anak. Ang pagmomodelo ng pag-uugaling nakabatay sa pananampalataya sa tahanan ay isang mahalagang aspeto ng pagtulong sa iyong teenager na maunawaan ang kanilang pananampalataya at kung paano ito isa sa buhay. Habang pinag-uusapan natin ang tungkol sa moral compass ng ating mga anak, marahil ang pinakamagandang lugar sa pagsisimula ay sa salamin. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa sarili nating mga puso, makikita natin bilang mga magulang ang puso ng ating anak. Narito ang ilan sa mga praktikal na pamamaraan kung paano ipamuhay ang ating mga ipinapangaral. Una ay nurture a continued connection to the church. Ang papel na ginagampanan ng mga magulang na maiugnay ang anak sa iglesia ay patuloy na mahalaga sa mga anak, lalo na sa mga teenager. Naiimpluensyahan ng mga magulang ang kanilang mga kabataan sa kanilang pinaniniwala at kung paano nila isinasabuhay ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapanatili ng pagdalo sa iglesia. Pumili ng iglesyang kaakit-akit sa mga kabataan. Kung ang mga magulang, ang mga kabataan ay nakakaramdam ng pagiging kabilang sa isang iglesia, napapadali ng mga magulang ang ugnayan sa pagitan ng teenager at ng iglesia na mahalaga para sa pagkakaroon ng katapatan sa Diyos. Dapat maramdaman ng iyong anak na ito ang kanilang iglesia at hindi lamang ang iglesia ng kanilang mga magulang. Ang iglesia ay dapat maging isang lugar para makilahok at hindi lamang lugar para manood lamang. Makipag-usap sa iyong anak tungkol sa mga paraan na gusto nilang maglingkod at makibahagi sa mga aktibidad ng iglesia at pagkatapos ay talakayin ang mga ideyang ito ayon sa kanilang gusto sa inyong pastor. Kung ang pagdalo sa iglesia ay hindi mahalaga sa iyo ngayon, kung gayon, maaring hindi rin ito maging mahalaga sa iyong anak sa hinaharap. Kaya gaano kahalaga ang pagpapanatili ng connection sa iglesia? Mahalaga ba ito? Tingnan ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang pakikilahok sa iglesia at pagpapanatili ng koneksyon sa komunidad ng pananampalataya. Ito ay mula sa pag-aaral ni Steer. Ang mga anak ay nangangailangan ng mga modelo at tagapayo. Sa kultura ng mga Hudyo, hindi lamang mga magulang ang nagsasalin sa mga anak. Ang mga matatandang lalaki ay nagtuturo sa mga nakakabatang lalaki at ang mga matatandang babae ay nagtuturo din sa mga nakababatang babae. At siyempre, tayong mga magulang ang pangunahing spiritual mentor ng sarili nating mga anak. Subalit sila'y nangangailangan din ng iba pang makadiyos na mga nakakatanda bilang nag-iimpluensya sa kanilang buhay. Ang mga kabataan ay nangangailangan ng misyon. Nang hamunin ni Jesus ang kanyang mga alagad na humayo at gawing alagad ang mga bansa, nangungusap siya sa kanilang mga kaisipan. Sa parehong paraan, ang iyong anak ay kailangang hamunin ng misyon na abutin ang kanilang mga kasamahan sa mabuting balita ni Jesus sa isang mapagmahal at nakakahawang paraan. Ang komunidad ng iglesia ay isang lugar kung saan sila'y maaaring

maaaring maging kasangkapan sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Jesus sa kanilang sariling mga kasamahan. Ang pagkakataong ito ng pagtulong sa iyong teenager na makita ang kanilang misyon at pagkatapos ma-equip sila para isabuhay ang misyon na iyon, lalago ang proseso ng pagdidisipulo o pagpapasunod sa kanilang buhay sa mga paraang hindi mo inaasahan. Ang mga kabataan ay nangangailangan ng teolohiya. Ang grupo ng kabataan ay isang lugar kung saan ang mga teenager ay maaaring magkaroon ng mga espiritual na paniniwala at values na napagtitibay. Ang mga grupo ng kabataan ay dapat maging isang lugar kung saan maaaring magtanong ang mga kabataan ng mga mabibigat na tanong. Maaaring ibalik ng mga bihasang leader ng kabataan ang nagtatanong sa salita ng Diyos bilang pinagmumulan ng otoridad at tumulong sa kanilang iproseso ang lahat ng katotohanan sa Biblia na ipinapanalangin mong kanilang naiintindihan at isakabuhay. Ang mga dakilang grupo ng kabataan ay magtatayo ng pundasyon na inilatag na ng makadiyos na mga magulang. Ang mga kabataan ay nangangailangan ng ligtas na lugar para magtapat at magtiwala. Kadalasan, ang mga anak na nakikipagpunyagi sa kasalanan at tukso ay walang mapagtapatan at malahadan ng lahat. Pakiramdam nila ay naiipit sila ng kanilang mga kasalanan. Ngunit ang isang malusog na paglilingkod sa mga kabataan ay maaaring lumikha ng isang ligtas na puwang para magbukas ng matapat tungkol sa kanilang mga pinagdadaanan. Maaari silang magpahinga sa kaalamang ang iba ay dumaranas ng parehong pinagdadaanan at maaaring ipanalangin ang mga ito. Pangalawa sa mga paraan ay maintain daily family worship. Huwag itong pabayaan dahil sa pagiging abala. Ito ay mahalagang maging consistent at gawin ang bawat bahagi nito na naaangkop sa edad ng mga membro ng pamilya. Ang iyong teenager na anak ay nasa sapat na gulang para tumulong sa pangunguna at pagpili ng mga aktibidad para sa family worship. Dapat mong imodelo ang sinasadyang panahon para magkaroon ng pang-araw-araw na connection kay Jesus. At tandaan, gawing masaya at interactive ang iyong pang-araw-araw na worship sa halip na gawin itong parang isang mabigat na gawain. Pangatlo, participate in service activities as a family. Ang paglahok sa Kristiyanong paglilingkod ay may matinding epekto sa buhay pananampalataya ng mga kabataan. Ginagawang totoo at buhay ng mga Kristiyanong karanasan sa paglilingkod ang pananampalataya para sa mga kabataan. Ang mga karanasang ito'y nagpapaunlad sa pananampalataya at kadalasang nagbabago sa buhay ng mga kabataan. At ang pakikilahok bilang isang pamilya ay makakatulong para palakasin ang mga bigkis ng pamilya. Maaring nakakatukso at mas madaling pabayaan ang iyong anak na humayo at gumawa ng isang proyekto sa paglilingkod sa komunidad kasama ng iglesia o grupo sa paaralan. Gayunman, kapag ginawa ito ng magkakasama bilang isang pamilya, ikaw ay nagmomodelo ng isang mapagmalasakit, mahabagin at mapagbigay na espiritu. Ang paglilingkod kasama ang pamilya ay maaaring maging isang makapangyarihang pagkakataon para lumago ang pananampalataya. Parehong mga bata at matatanda ay mas lalago at titibay sa pananampalataya kapag ang kanilang pamilya
ay sama-samang naglilingkod sa iba. Kapag lumahok ang magulang at anak sa mga aktibidad sa paglilingkod ng magkasama, nakikita ng mga bata ang pananampalataya at pagpapahalaga ng magulang sa pagkilos. Nagaganap ang cross-generational bond hindi lamang sa kaganapan ng paglilingkod, kundi pati na sa muling pagsasalaysay ng kaganapan sa paglipas ng mga taon habang ito'y nagiging isang itinatangi at pinagsasaluhang alaala ng pamilya. Pangapat, grow through family conflicts. Ang bawat pamilya ay nakakainkwentro ng hiduwaan sa pagitan ng mga membro. Mahalagang gamitin ang mga ito bilang mga pagkakataong lumago sa pananampalataya. Ang mga alitan sa mga taong pinakamamahal natin ay kailangang lutasin sa pamamagitan ng panalangin, pagsisisi, at pagpapatawad. Ito'y isa pang pagkakataon para sa ating mga anak na matuto at lumago sa pananampalataya. Panglima, grow through family challenges. Ang bawat pamilya ay may mga hamon. Hamon sa pananalapi, pagkawala ng trabaho, pagkamatay ng mga mahal sa buhay, sakit at iba pa. Ang mga ito'y hamon at pagsubok na ito ay maaaring harapin sa pamamagitan ng naibahaging pananampalataya. Kailangang makita ka ng iyong anak bilang mga magulang at pinuno ng sambahayan na bumaling sa Diyos para sa suporta, patnubay at lakas. Paano naman natin maipapaaral ang ating mga pananampalataya sa pamamagitan ng salita? Pakinggan ang sinasabi sa Deuteronomio Kapitulo 6, ang talata ay 4-9. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. At iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. At iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasukan ng iyong bayan. Ayon kay Oliver, ang sinadyang pag-uulit ng pag-ibig ng Diyos at ang pagtugon natin sa pag-ibig na iyon ay bahagi ng banal na pamamaraan. Ang gawain ng pagbabahagi ng pananampalataya sa mga anak ay dapat maging paulit-ulit. Tuwing nakikipag-usap sa kanila ng kaswal, kapag naglalakad kasama nila, kapag naghahanda para sa pahinga sa gabi at kapag bumabangon sa umaga. Ang pagpapasa ng halaga ng pagmamahal, pangangalaga at provisyon ng Diyos sa mga anak ay mahalagang maging isang buong panahon gawain, isang lubos na kinahuhumalingan. So, kailan ang huling panahon na ikaw ay nagkaroon ng usapan sa iyong anak tungkol sa pananampalataya? Sa mundo natin ngayon, ang oras ay isa sa ating pinakamahalagang commodity. Sa ating mga abalang buhay, dapat nating sulitin ang oras na meron tayo. Ang realidad ay meron kang oras para pag-usapan ang tungkol sa pananampalataya sa iyong anak. Kailangan mo lang samantalahin ang ilan sa mga pagkakataon sa mga bahagi ng iyong oras. Oo, abala ka.
Ngunit tandaang nasa atin kung paano natin gagamitin ang oras na ito. Kaya kailan ang pinakamahalagang panahon para talakayin ang ating pananampalataya sa anak? Ang tanging makatwirang sagot ay anumang oras. Narito ang ilan sa mga idea ni Holman sa ating mga devotional time. Ang isa sa pinakamagagandang oras para pag-usapan ang tungkol sa pananampalataya ay sa panahon ng devotional ng inyong pamilya araw-araw. Ibahagi ang mataas at mababang karanasan mula sa araw at pagkatapos ay maglaan ng oras para manalangin sa bawat isa. Para sa mga teenager, maaari mong itanong, ano ang nasa schedule mo bukas na maaari kong ipanalangin? Meron ka bang mga kaibigan na nangangailangan ng panalangin sa anumang bagay? Pwede rin ito sa car time. Hindi ba madalas na ang pinakamaraming oras na nagkakasama kayo ng iyong pamilya ay kapag kayo ay nakasakay sa sasakyan o minsan kapag sila inyong hinahatid? Subukang patayin ang radyo, i-unplug ang lahat ng technology at makipag-usap sa iyong anak. Magtanong ng mga tanong na nangangailangan ng higit sa isang salitang tugon. Ganun din, maglaan ng isang sandali para manalangin para sa event na iyong pupuntahan o para sa mga taong katatagpuin ninyo. Pwede rin sa sick time. Ang isa pang mahalagang panahon na meron ka sa iyong anak ay kapag sila'y may sakit at kailangang mag-ili sa bahay mula sa paaralan o iba pang mga aktibidad. Bagaman walang sino mang nagnanais na magkasakit ang kanyang anak, nagbibigay ito ng panahon para magkaroon ng malusog na pag-uusap. Ang panahon ng pagkakasakit ay maaring magbigay sa iyo ng pagkakataong manood, magkasama, makinig ng musika o magkwentuhan. Kaya bakit hindi pumili ng isang aktibidad na natural na hahantong sa pag-uusap tungkol sa mga isyu ng pananampalataya at buhay? Ang susunod ay tuwing mealtime. Ang pagkuha ng isang sandali para magpasalamat at magpuri sa Diyos bago kumain ay nagtataguyod ng isang ritual na mananatili sa mga bata hanggang sa kanilang paglaki. Sa pakikipag-usap sa Diyos sa panahon ng pananalangin, nagpapasa ka rin ng isang aralin sa pananampalataya sa iyong anak. Kung paanong ang pagkain ay sentro ng ministeryo ni Jesus, ang pagkain ng pamilya ay maaaring maging sentrong karanasang pananampalataya para sa mga membro ng pamilya. Ito ay araw-araw na pagkakataon para kilalanin at matuklasan ang presensya ni Jesus sa gitna ng abalang buhay pamilya. Sa vacation time, ang pagta-travel na magkakasama na long distance o get away para sa long weekend trip ay maaaring maging isang magandang panahon para muling maitaguyod ang pag-uusap tungkol sa pananampalataya sa iyong pamilya. Magbukod ng 10% ng iyong bakasyon sa Diyos. Gumawa ng proyekto sa paglilingkod sa pamilya, maglaan ng ilang tahimik na oras para magbasa at magkaroon ng debosyon ng pamilya araw-araw. Sa huling gabi ng iyong bakasyon, gumugol ng oras sa pagdarasal at pagsamba. Ito'y hindi kailangang maging detalyado. Maglaan ng ilang oras para magpasalamat sa oras na pinagsamahan ninyo. Pagsalitan ng pagbabahagi ng isang bagay na nagpapasalamat kayo sa biyahe at isang bagay na inaasahan ninyo pagdating sa bahay. Sumunod ay ang one-on-one time.
Ang isa sa mga pinakamahusay na bagay na maaari mong gawin bilang isang ay ang magtatag ng ritual ng one-on-one na oras kasama ang iyong anak. Maari itong maging lingguhan o buwanan, ngunit kailangan itong isama sa ritmo ng iyong buhay. Ang isang kabiguang maitaguyod ang oras na ito ay mag-iiwan sa iyo ng pagsisisi sa paglipas ng buhay at masasabi mong, ito dapat ang ginawa ko. Gumugol ng isang weekend na mag-isa kasama ang bawat isa sa iyong mga anak o magtatag ng buwanang gabi na magkasama. Ang partikular na aktibidad ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa iyong pangakong gumugol ng oras kasama ang iyong mga anak. Ang pagsasanay na ito ay maaaring magpatuloy hanggang sa pagtanda. Malinaw na ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang mga espiritual na kasanayan, paniniwala at pagpapahalaga ay kadalasang ipinapasa sa ating mga anak kapag ito ay naitatahi sa bawat hibla ng buhay sa tahanan. Kailangan itong maging isang ganap na immersion ng ating buhay. Isang paraan ng pamumuhay. Ang pang-araw-araw na pag-ikot ng gawain ng pamilya ay dapat dalhin sa mismong presensya ng Diyos. Kabilang dito ang pananalangin ng mga magulang, ang mga pamilyang kumakain ng sama-sama, ang pakikipag-usap sa iyong mga anak na nakatuon sa mga pananampalataya, ang paggawa ng mga proyekto ng paglilingkod ng sama-sama bilang isang team ng pamilya, ang pananalangin bago kumain, at ang pakikibahagi araw-araw na mga debosyon ng pamilya. Tandaan, ang tahanan ang nananatiling pangunahing lugar kung saan maipapasa natin sa ating mga anak ang mga pagpapahalaga sa pananampalataya. Gamitin na natin ang maikling panahon na meron tayo sa ilalim ng ating mga bubungan. Dahil di na magtatagal ay magbabalot na sila ng kanilang mga damit, aalis sa ating tahanan para magkaroon ng sarili nilang pamilya. Mahalaga na ang kanilang pananampalataya ay maging personal na ngayon. Isang pananampalatayang dadalhin nila sa kanilang buong buhay. Ang mga magulang ay binigyan ng pinakamataas na panawagan. Isang banal na tungkulin na makipagpartner sa Diyos sa pagpapalaki ng ating mga anak ayon sa kanyang larawan. Walang gawaing itatawag sa atin na higit na mahalaga. Ang responsibilidad sa pagiging magulang ang dapat nating bigyan ng mataas na prioridad. Ang tunay na pagpapanibagong sigla o revival ay kailangang magsimula sa ating mga tahanan. Magmula noong paglalang, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating pamilya. Ang pag-ibig na nauugnay sa kanyang mga anak na nilikha ayon sa kanyang larawan. Ang kanyang hangarin ay ibalik nila ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagkilos at sa gayon ay mas mapalapit sa kanya araw-araw. Nakalulungkot na kapapinili ni Adan at Eva na manampalataya sa kasinungalingan ni Satanas sa halip na sa tahasang salita ng Diyos. At ang kanilang pagsuway ay nagbunga ng pagkawasak ng unang pamilya ng lupa na binuo ng Diyos at ng mag-asawang tao. Ngunit ang Diyos, sa kanyang magiliw na awa at pagmamahal sa ating pamilya, ay nagbigay ng paraan ng pagtakas at kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Ang binhi ng babae. Sa unang kasunduang pangangong ito ng ipinakitang buong plano ng kaligtasan, ito'y inilahad sa ama at ina ng sangkatauhan.
ang kanilang banal na inordinahang misyon sa kanilang pamilya ay sa esensya ang kanilang misyon sa mundo. At ito ay pareho sa ating ngayon. Ang ating misyon sa mundo ay nagsisimula sa tahanan. Ito ay ang pagdadala ng mensahe ng Ebanghelyo, ng pagtubos para magbunga ng buhay na walang hanggan sa buhay ng bawat membro ng ating pamilya. Mula sa mga mission outpost ng ating mga tahanan, ang ating mga anak ay ma-equip para mag-abot at mag-ministeryo ng may pag-ibig sa mas malawak na mundo. Kaya, mga kaibigan, ngayon na ang panahon para italaga ang ating mga sarili na gawin ang lahat ng ating makakaya sa tulong ng Diyos na abutin ang bawat membro ng ating pamilya na hindi pa lubos na nakakakilala sa Diyos. Ang ating mga magulang, mga kapatid, mga anak. Sa mundong ito na puno ng kalungkutan at kalamidad, kailangan rin nila ang pag-asang nakamit natin mula sa Diyos. Kailangan rin nilang maranasan ang buhay na puno ng kapayapaan sa piling ng Jesus. Kailangan rin nilang matanggap ang katotohanan at kaligtasang ipinagkaloob sa atin. Minamahal ng Diyos ang ating buong pamilya. Nais niya sa kanyang ikalawang pagdating ay wala ni isa sa membro nito ang mawaglit. Alam kong ito rin ang nais ninyo para sa inyong pamilya. Kaya ngayon na ang panahon para lumapit sa kanya at humingi ng kapangyarihang maging liwanag sa ating pamilya.

0: si Jesus na nagbukas ng pintuan ng kaligtasan sa ating pamilya ay siya ring Panginoon na nakahandang magbigay kalakasan sa atin na akay ng ating pamilya tungo sa daan ng buhay na walang hanggan. Tunay na napakasayang isipin na pagdating natin sa langit na bayan ay mamamasdan nating kompleto ang ating pamilya. Na ang ating pananampalataya ay nagbunga ng kaligtasan hindi lamang sa sarili nating mga anak, kundi sa marami pang ibang mga pamilya. Kaibigan, nais mo bang italaga ang iyong buhay ngayon sa isang mithiin na magpatuloy sa matiyagang pagganap ng misyon ni Jesus, na siyang may akda at tagapagtapos ng pananampalataya ng ating pamilya? Kung ito ang iyong ninanais, samahan ako sa isang panalangin. Mapagpala naming Diyos, maraming salamat sa misyon ng pamilya na inyo pong ipinagkalob sa amin. Dito ay mayroong focus na malinaw na nais mong dapat naganapin ang pamilyang aming kinabibilangan. Maraming salamat din, mahal na Diyos, sapagkat sa pagkakaroon ng misyong ito, ay merong kaming laang panahon para unahin ang aming sariling pamilya, pagkatapos ang aming mga kapitbahay, ang aming mga katrabaho, ang aming mga kaibigan, na sila rin ay nais mo kasama ng kanilang pamilya na madala dyan sa langit na bayan. Panginoon, maaari po ba na sa aming kalagayan sa kasalukuyan ay patuloy kaming alalayan, patuloy kami nabigyan ng sapat na panahon, laang panahon para sa aming pamilya, ganapin ang misyon ng pamilya na iyong ipinagkatiwala sa amin, sa aming mga kapitbahay, at higit sa lahat sa iba pa na nais mong makasama namin na naghahanda para sa langit na bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehyong ito na pinagkaloob mo sa aming pamilya. Harinawa, maganap namin ito ng buong katapatan hanggang sa malubos ang pananampalatayang ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Itong aking hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus na tagapagligtas. Amen and amen.
1: Tunay nga, kaibigan, ang Panginoon ay nagpapaalala sa atin tungkol sa mga tamang pag-uugali ng ating mga pamilya. Nais mo ba, kaibigan, na ang iyong pamilya ay nasa tamang pag-uugali na nais ng Diyos? Sundin natin ang nais niya sa bawat isa sa atin.
2: Ikinagagalak namin na makasama kayo sa ikasyam na bahagi ng ating pag-aaral. Samahan muli kami bukas sa ganito ring oras at ating matutuklasan ang susi upang makamtan ang pangarap na pamilyang may pagkakaisa.
1: Kaya, kaibigan, kung ang nais mo'y sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa
2: pamilyang mahal ng Diyos.
1: Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: yung pagpapaano, kumbaga man yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advokasya talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, matapos akong mahuli sa isang military operation at naditini sa loob na isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbaga man bahagi iyon ng program ng AWR, nung kumbaga man yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon, para ipaliwanag na meron tayong kumbaga man ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang ating Panginoon. Ngayon, natagpo ako na si Kristo, no, ng ating Panginoon, mas peaceful, no, kampanti ka kumbaga man sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating mga kaibigan. Ang pinakang talaga sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang isang FR natin, yung tinatawag nating fully reconcile, sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin kung ma-deradicalize natin ng isang FR sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang na naliligaw na landas. Ang pinakang pangunahin natin bilang fully reconcile, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay na landas ng pagbabago. At syempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob, na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no, yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakapangunahan ngayong ginagawa, edi syempre natulungan talaga ako ng AWR sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakapangunahin ko, pinagkakakitaan.
1: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan. Sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya, nahanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
0: Ang pinaka-message ko lang naman sa mga kapatid natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan kayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
1: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777. 0917-1742-777.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Thank you.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mga kulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nang unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: All things new. Hope starts here.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pang pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay dito sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM, sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in, and binabati ko po kayo ng Happy God First Morning. At tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat muli niya tayong ginising, pinagkalooban ng buhay sa umagang ito. Ating ipinagpapatuloy ang ating pagbabasa sa Aklat ng Galacia at tayo ay nasa Kabanatang 4, Talatang 2 po ang ating babasahin ngayon bilang ating key text sa ating paksang pag-uusapan. Subalit siya ay nasa ilalim ng mga tagapangalaga at mga katiwala hanggang sa panahong itinakda ng ama. Dito ay ginamit ni Apostol Pablo ang halimbawa ng isang batang tagapagmana na nasa ilalim ng pangangalaga ng tinatawag na paedagogos. Kahit siya ay tunay na tagapagmana ng kayamanan ng kanyang ama, habang bata pa siya, hindi pa niya lubos na magagamit o napapamahalaan ang kanyang mana. Siya ay nasa ilalim muna ng mga tagapangalaga at katiwala hanggang sa panahon na itinakda ng ama o sa panahong siya ay mag-mature na. Ano ang mensahe? Ipinapakita ni Apostol Pablo na may proseso at panahon ng paghahanda bago matanggap ng lubusan ng isang anak ang kanyang mana. Sa konteksto ng Galacia, inilalarawan ito ang kalagayan ng bayan ng Diyos bago dumating si Kristo. Ang kautusan ay may mahalagang papel bilang tagapangalaga at tagapagturo, ngunit hindi ito ang huling destinasyon. Kapag dumating na ang panahon, matatapos ang kanyang gawain. At tumutukoy ito sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Nang dumating ang ating Panginoon, dumating ang panahon upang ang mga sumasampalataya ay mamuhay bilang mga tunay na anak at tagapagmana ng Diyos. Hindi ka nakakalimutan ng Diyos, kaibigan. Inihahanda ka niya at kay Kristo mayroon kang mana at kinabukasang walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio, 89.1 FM, at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia, at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia, o nais mong magkaroon ng personal na Bible study sa inyong tahanan, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible, Pinoy version, babasahin natin ang karugtong ng mga talata ng ating binasang talata kanina sa Galacia, Kabanatang 4, Talatang 1 at 2. Ganito ang gusto kong sabihin. Habang bata pa ang isang tagapagmana, halos wala siyang pinagkaiba sa mga alipin, kahit siya naman talaga ang may-ari ng lahat. Kasi may mga taong nag-aalaga sa kanya at nagmamanage ng property niya hanggang sa dumating ang time na sinet ng tatay niya. God is the sovereign father. Noong panahon ng ancient Rome, may batas na tinatawag na patria potestas, the power of the father, o ang kapangyarihan ng ama. Sa ilalim ng batas na ito, ang ama ng pamilya ang may pinakamataas na kapangyarihan sa kanyang asawa, mga anak, mga alipin, at maging sa mga inapo o sa linya ng lalaki at sa mga property. Siya ang may control sa kanilang buhay at ari-arian. Ang kapangyarihang ito ay nagtatapos lamang kapag namatay ang ama o kusang pinalaya niya ang isang miyembro
ng pamilya. Kaya matatandaan natin doon sa parable ng alibughang anak ay talagang malaking pagkakasala ang ginawa ng anak na kinuha niya ang kanyang mana habang buhay pa ang kanyang ama. Sinasabi ni Apostol Pablo,

Diyos. Ngunit sa panahon na iyon, ang kanyang bayan ay nasa ilalim ng pagtuturo, pangangalaga, pangangasiwa ng kautusan. At ang mga mahalagang mensahe ay ito. Ang Diyos, ang Ama, na may otoridad sa kanyang mga anak, ay siya rin ang nagtakda ng panahon at paraan upang sila ay maging ganap na tagapagmana. Sa panahon ng mga Hudyo, ang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng mga paghandog sa sangtuwaryo. Walang pagkakaiba ang Hudyo at Hintil. Tayong lahat ay tagapagmana dahil sa pananampalataya. Kaya ang paalaala ni Apostol Pablo, una, we are ears. Tayo ay mga tagapagmana. Ang isang bata ay maaaring tunay na tagapagmana kahit hindi pa niya hawak ang kanyang mana. Ganoon din, nais ng Diyos na malaman natin na mayroon tayong lugar sa kanyang pamilya, sa kanyang sambahayan. Sa Galacia, Kabanatang 3, Talatang 7, ang sabi ng talata ay, kaya't alamin ninyo na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang mga tunay na anak ni Abraham. Hindi nangangahulugan na ikaw ay Hudyo, ikaw na ang tagapag-amana sapagkat nasa lahi ka ni Abraham. Sa kaligtasan, ang tunay na anak ni Abraham ay ang mga nananampalataya o nananalig sa Diyos. Kaya nga tinawag si Abraham na ama ng pananampalataya. Ang lahat ng sumasampalataya ay nagiging tunay na anak ni Abraham. Sa pamamagitan ni Kristo, maaari tayong maging kanyang mga anak at tagapagmana. Sa Galacia, Kabanatang 3, Talatang 9, kaya't ang mga sumasampalataya ay pinagpapalang kasama ng mananampalatayang si Abraham. Pangalawa, we need guidance. Kailangan natin ng gabay. Ang tagapagmana na bata pa ay inilalagay sa ilalim ng mga tagapangalaga at katiwala. Ipinapakita nito na kailangan ng tao ng gabay at disiplina. Ang kautusan ay may mahalagang papel sa paggabay sa bayan ng Diyos at pagtuturo kung paano mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ngunit ang kautusan ay hindi ang tagapagligtas. At pangatlo, God sets the way. Diyos ang nagtakda ng paraan. Ang tagapagmana ay mananatili sa ilalim ng tagapangalaga hanggang sa panahong itinakda ng Ama sang-ayon sa talata. Ang Diyos ang may otoridad. Siya ang nagtakda ng paraan at panahon sa kanyang plano ng kaligtasan. Ang planong iyon ay humantong o nagtatapos kay Hesukristo. Hindi tayo ang gumagawa ng sariling paraan upang maging anak ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng paraan upang tayo ay mapabilang sa kanyang pamilya. Ang term na ginamit ni Apostol Pablo, tayo ay inaampon, adapted sa sambahayan ng Diyos. Ngunit tayo rin ay mga tagapagmana. Walang pagkakaiba ang mga Hudyo at Hintil. May mga taong nagsisikap na maging karapat-dapat sa Diyos sa pamamagitan ng mga kawang gawa, relihiyon o pagsunod sa mga tuntunin. Ngunit ipinapaalaala sa atin ni Apostol Pablo na ang pagiging tagapagmana ay hindi dahil sa ating kakayahan o sa ating lahi, kundi dahil sa ating pananampalataya na nagbibigay ng relasyon sa atin sa Diyos. We are ears. We need guidance. At yan ang ginagawa ng kautusan. God sets the way. Tayo ay may mga pangakong mana. Kailangan natin ang gabay ng kautusan at ang Diyos ang gumawa ng paraan ng kaligtasan. Ang pinakamagandang balita ay ito. Sa pamamagitan ni Jesus, hindi lamang tayo maaaring maging tagasunod ng Diyos, maaari tayong maging kanyang mga anak at tagapagmana. Kaibigan, paano mo pinahahalagahan ang kautusan bilang iyong gabay at tagapagturo? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Tayo ay manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, salamat sapagkat tinatanggap mo kami bilang iyong mga anak, hindi dahil sa aming pinagmulan o sa aming mga kakayahan, kundi dahil sa iyong biyaya kay Kristo.

Alisin mo po sa aming mga puso ang pagmamataas at pagtatangi at anumang bagay na naghihiwalay sa amin sa aming mga kapatid at sa iyo. Turuan mo kaming makita ang bawat isa bilang bahagi ng iyong pamilya. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong karunungan and the sovereign will, kahit hindi namin nauunawa ng lahat ng iyong ginagawa. Naway mamuhay kami bilang isang pamilya na nagmamahalan, nagkakaisa at sama-samang sumusunod sa aming Panginoong Yesus. Alalahanin niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig. Sa kanila pong mga dalangin at kahilingan, Panginoon. Sa kanila pong mga pangangailangan, kayo po ang maging katugunan. Ipagkaloob po nawa, sang-ayon sa inyong mabuting kalooban. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM. At muli ko pong ipinapaalaala ang ating pong pinasimulang napakagandang serya ng pag-aaral na may pamagat na Revelation of Hope. Season 2 po tayo ngayon, tuwing alas 7 ng gabi. Magpapatuloy po tayo sa buong buwang ito ng September. At ang ating pong napakagandang booklet na 10 Commandments Twice Removed, ito po ay isang pag-aaral sa kautusan ng ating Panginoong Diyos at dito ay mas mauunawaan natin ang kanyang kalooban para sa atin. At ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadalang inyong kompletong pangalan, address and contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address and contact numbers upang maipadala po namin ang mga aralin sa Biblia at mga aklat na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal Sa'yo. Bukas pong muli. Your heart, my heart.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, may nagmamahal sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang may nagmamahal sa iyo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Isa pong maganda at masayang umaga sa inyong lahat, mga ginigili ko mga kaibigan at mga kapatid. Maraming salamat sa umagang ito. Muli tayong nagkaroon ng pagkakataon na magkasama-sama. Kaya purihin natin ang ating mahal na Diyos. Pasalamatan natin siya sapagkat tayo ay muli niyang ginising at muling binigyan ng kalakasan at magpapatuloy sa atin pong pag-aaral at sa ating mga gawain na nakatakda sa araw na ito. Kaya po ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Saan man sulok kayo ng mundo naroroon na siyang sumusubaybay sa atin pong programa, tanggapin niyo po ang aking pagbati at pasasalamat. Ano po, sana'y patuloy po nating ibahagi ang atin pong programa. Maraming salamat at kayo ay nagiging instrumento para maabot natin ang iba at makapakinig din ng salita ng Panginoon. Yan, para po sa mga bago nakatutok ngayon, ang pinag-aaralan po natin walang iba kundi ang napakahalagang aklat na kailangan nating maunawaan sa mga huling araw na katulad ng ating tinatahak, ang aklat ng Daniel. Tayo ay nasa huling bahagi na ng aklat na ito. Kaya kung kayo po may mga katanungan, huwag po kayong magatubili. Pwede nyo pong isulat yan dyan sa Facebook Live, sa comment section. Yan, yung inyong mga kung paano itong nagiging blessing ang programa, maaari nyo pong isulat dyan. At kung mayroon namang mga katanungan na nais ninyong ang atin lamang tanggapan ang siyang makabasa, pwede niyong gamitin ng 0918-944-7891. Ayan. 0918-944-7891. Ngayon, bago po tayo mag-aral, tayo po muna ay yumuko sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa muling pagkakataon na pinagkaloob ninyo na aming mapagbulay-bulayan ang inyong mga salita. Nawa sana ang karunungan at kaalaman na inyong pagkaloob sa amin. Ang biyaya at katuwiran ay mahayag sa buhay namin. At kami gabayan, turuan at akayin ng banal na Espiritu upang kami hindi magkakamali sa aming pagtalakay sa isang napakahalagang pabalita at katotohanan ngayong umaga. Pagpalain niyo lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Patawarin kami kung kami nagkulang at nagkasala. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang katanungan na atin pong bibigyan ng kasagutan sa oras na ito ay nagsasabing, anong tanawin ang nakita ni Daniel sa wakas ng kanyang huling pahayag? Ayan, ano daw po yung tanawin na kanyang nakita sa wakas ng kanyang huling pahayag? Basahin po natin ang Daniel 12:5-7. Ang sabi po dito ay, at akong si Daniel ay tumingin at narito, dalawang iba pang lumitaw, ang isa'y sa pangpang na ito ng ilog at ang isa'y sa kabilang pangpang ng ilog. Sinabi ko sa lalaking nakasuot ng telang lino na nasa ibabaw ng tubig ng ilog, hanggang kailan ang wakas ng mga kababalaghang ito? Ang lalaking nakasuot ng telang lino na nasa ibabaw ng tubig ng ilog ay nagtaas ng kanyang kanan at kaliwang kamay sa langit. Narinig ko siyang sumumpa sa pamagitan niya na nabubuhay magpakailanman, na iyon ay isang panahon, mga panahon at kalahati na isang panahon. At kapag ang pagwasak sa kapangyarihan ng banal na sambahayan ay magwakas na, ang lahat ng ito ay matatapos. Pinapakita po ng ating binasa na mga talata sa Kapitulo 12 yung tungkol sa huling pagpapahayag ni Daniel sa makalangit na tanawin. Yan, nakita natin na si Daniel o nakita ni Daniel ang isang makalangit na eksena sa ibabaw ng ilog. Alam niyo, may dalawang nilalang na nakatayo sa magkabilang panig ng ilog at isang lalaking nakadamit ng lino na nasa ibabaw ng tubig. Ngayon doon sa Daniel 12:5, sabi ay, ang dalawang iba pa ay tumutukoy sa dalawang makalangit na nilalang maliban kay Anghel Gabriel. Ngayon, yung pong lalaking nakadamit ng lino na nasa ibabaw ng tubig ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo mismo, ang anak ng Diyos. Tingnan po natin ang sinasabi sa Daniel Gs. Yan, makikita natin yung correlation nitong mga pagkakatala nitong si Daniel. Daniel Gs 5 at 6. Nang ikadalawampung apat na araw ng unang buwan, habang ako'y nasa pangpang ng malaking ilog na Hidikel, aking itiningin ang aking paningin at tumanaw at nakita ko ang isang lalaki na may suot ng telang lino. Kanyang inulit yan doon sa Daniel 12, na ang mga balakang ay binikisan ng ginto ng upas. Ang kanyang katawan ay gaya ng birilo, ang kanyang mukha ay gaya ng anyo ng kidlat, ang kanyang mga mata ay gaya ng nagliliyab na sulo, ang kanyang mga kamay at mga paa ay gaya ng kislap ng pinakintab na tanso, at ang tunog ng kanyang mga salita ay gaya ng ingay ng napakaraming tao. Dito pinapakita ang magkaparehong paglalarawan sa parehong paraan. So, ngayon, ang tanong naman na hanggang kailan? Isa sa mga anghel po ay nagtanong, nabasa natin kanina, hanggang kailan mangyayari ang mga kamangha-manghang bagay na ito? Yan po na may pareho ding tanong na narinig ni Daniel sa Daniel 8:13 na tumutukoy sa mga pangyayaring nakapagtataka at nakakagimbal, partikular na ang paghahari ng maliit na sungay o yung tinatawag nating little horn na sumisira sa santuario at umuusig sa mga banal. Siyang sumira sa santuario at umuusig sa mga banal. Ngayon, ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo, isang panahon, mga panahon at kalahating panahon. Sa tugon ng Panginoong Hesus, siya ay taimtim na nanumpa ng lahat ng ito ay magaganap sa loob ng isang panahon, mga panahon at kalahating panahon. Yan. Muli po, binanggit itong isang panahon, mga panahon at kalahating panahon na yan ay niresolba natin ng mga nakaraang pag-aaral na kapag kahukinumpyut natin itong mga panahon ito, yung propetikong panahon ay katumbas po yan ng 1,260 years. Yan, yan din po yung binabanggit sa Daniel 7:25, Apokalipsis 12, 6 at 14. Ngayon, yung pong panahong ito ay nagsimula noong 538 AD. Yan, atin pong muling balikan yung mga dati nating napag-aralan na yung panahon ng pagsisimula ng kapangyarihan ng Papal Rome at nagtapos noong 1798 AD. Kaya nga tinutukoy ito na isang napakahabang panahon ng kadiliman na pawang naitago ang mga katotohanan katulad ng Biblia. Kaya yung nakaraang pag-aaral natin, yung pagkakatatak ng aklat, yung pagkabukas ng aklat, tumutukoy na pagkatapos ng mga panahong ito, ang mga katotohanan ay muli pong ipinahayag. Ngayon, from 538 AD, na siyang pinagsimula ng kapangyarihan ng Papal Rome, yan po yung nagtapos noong 1798 AD nang dakpin ni General Bercher ng hukbong Pranses ang Papa na nagwakas sa supremasya ng kapapahan. Ano sabi nga ni Ellen White? Sa Great Controversy, page 266, ang panahong 1,260 years ng pamamayani ng Papa ay natapos noong 1798 nang ang Papa ay dinakip sa utos ni Napoleon. Ngayon, kapag ang kapangyarihan ng banal na bayan ay lubos ng nadurog, binanggit itong parilang ito na tumutukoy sa matinding pag-uusig at pagsubok na daranasin ng bayan ng Diyos bago matapos ang propetikong panahong ito. Mga kaibigan at mga kapatid, ipinapakita sa atin kung paanong naganap ang propesiya at maaring maganap sa ating kapanahunan bago bumalik ang ating Panginoong Hesus muling magaganap na mas matindi kaysa nung una. Sa Daniel 11:32-35 ay sinasabi, ngunit ang mga nakikilala, nakakakilala o nakikilala ang kanilang Diyos ay magpapatibay at gagawa. Ang mga pantas sa bayan ay magtuturo sa marami. Ngunit sila ay mabubuhal sa pamamagitan ng tabak, apoy, pagkabihag at samsam. Ngayon sa kasaysayang ito ay tumutukoy sa mga tapat na mananampalataya sa panahon ng o sa gitnang panahon o sa Middle Ages na yung mga tumindig para sa katotohanan kahit sa gitna ng pag-uusig at kamatayan, mga kaibigan, ang kanilang pananampalataya ang naging binhi ng reformasyon at patotoo ng katapatan sa Diyos. Sila yung mga instrumento na ginamit ng Diyos na pawang naging tapat kahit kapalit ay kamatayan para maipahayag lamang ang mga katotohanan mula sa Panginoon. Kaya nga po, makikita po natin kung meron lamang tayong, kung makikita nyo lamang ito sa isang blackboard, yung tungkol sa propetikong panahon na 1260 years. Katulad halimbawa, noong panahong ito, noong 1260 years, nagsimula noong 538 AD na nagtapos noong 1798. Ngayon ano yung pangyayari? Ito yung panahon ng papal supremacy, ito yung pag-uusig sa bayan ng Diyos na dito sa panahon ito inalis ang araw-araw na handog at pagtatatag ng kasuklam-suklam na nagpapanglaho. At noon namang 1,335 years na simula noong 508 AD na nagtapos noong 1843 AD, ito naman yung paghahanda sa Great Advent Awakening o yung pagsisimula ng paghukom sa langit na tinatawag na Cleansing of the Sanctuary. Kaya nga yung panahon na tinutukoy na 2,300 years na nagsimula noong 457 BC at nagtapos noong 1844 AD, ito naman yung paghukom sa langit o tinatawag na Cleansing of the Sanctuary. Ngayon, mga kaibigan, ito yung mga panahon na binabanggit sa banal na kasulatan. O kaya doon sa mga churches na napakahalaga ngayon na pag-usapan na muli ito hong propesiya. Pag-aralan na muli itong mga panahong ito sapagkat ito ho yung nagpapahayag na kaunti na ang panahon natin at darating na ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, anong mga espiritual na aral ang makukuha natin mula dito sa mga bagay na ito? Una, ang Diyos ay may takdang panahon para sa lahat ng bagay. Maliwanag po yan. Sa Ecclesiastes Kapitulo 3, ang talata po'y 1, binabanggit, may panahon para sa bawat bagay sa silong ng langit. May panahon ng pagsilang at may panahon ng kamatayan. May panahon ng pagdiriwang ng kapanganakan, may panahon ng pagluha, may panahon din ng kagalakan. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-aani. Ngayon, ikalawa, ang pag-uusig ay hindi po yan tanda ng pagkatalo, kundi ng katapatan. Nakita po natin sa kasaysayan kung paanong dumanas ng pag-uusig ang mga reformador, pero nahayag din ang kanilang katapatan. Tulad ni Daniel, dapat tayong maging matatag sa pananampalataya kahit sa gitna ng tukso at pagsubok. Kaibigan, alam ko na mayroon tayong kadikaniyang mga pasanin Iba-ibang level ang ating mga suliranin. Subalit kapag ang lahat ng ito ay dadalhin natin sa Panginoon, titindig siya para sa atin upang tayo magtagumpay sa mga tukso at mga pagsubok. Napakahalaga yung connection natin sa Kanya sa mga panahong katulad dito. Number 3, ang mga propesiya ni Daniel ay nagbibigay ng katiyakan na kontrolado ng Diyos ang kasaysayan. Ang kasamaan ay may hangganan at sa dulo, ang ating Panginoong Hesus pa rin ang magwawagi. Mula pa sa pasimula ng kapitulo ng Daniel sa kanyang sulat hanggang sa katapusan, nagpapahayag ang ating Panginoong Hesus ang may kontrol ng kasaysayan. Kanino tayo sasandig? Hindi ba doon sa may kontrol ng kasaysayan? Siya yung magliligtas sa atin. Mga kaibigan, ang huling tanawin sa aklat ni Daniel ay isa po yung pangako ng pagtatapos ng kasamaan at ganap na tagumpay ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesus, siya po yung lalaking nakadamit ng lino. Siya po yung titindig sa ibabaw ng tubig na sa gisag ng kanyang kapangyarihan sa gitna ng kaguluhan. Kaya nga sa panahon na dumating ang mga pagsubok, ang mga pag-uusig, ang Sunday law, pero ang mga taong naninindigan ay kahit dumanas ng mga sakripisyo o mga pag-uusig, hindi po tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat mag-alinlangan dahil ang pangako ng Diyos, siya'y titindig para sa atin. Kaya yung kanyang panunumpay katiyakan na matutupad ang lahat ng kanyang sinabi. Ang mga tapat ay maaaring dumanas ng hirap, ngunit ang pagtatagumpay ay tiyak. Sa wakas, ang Diyos ay mananaig at ang kanyang bayan ay luluwalhatiin. Kaya lagi nawa tayong doon sa side ng Panginoon upang lagi tayong tiyak para sa ating kaligtasan. Yan ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit. Salamat po sa katiyakan ng iyong kamay ay nasa ibabaw ng lahat ng bagay. Tulungan niyo po ang aming mga kaibigan at mga kapatid at ang bawat isa sa amin na maging tapat katulad ni Daniel. At huwag mawala ang aming pag-asa kahit sa gitna ng problema, kaguluhan o pag-uusig o disappointment. Sa lahat ng panahon, naway matuon ang aming mga mata sa aming Panginoong Hesus na siyang nakadamit ng lino na aming tagapagtanggol at tagapagligtas. At naway sa kanya ring pagbabalik, kami yung sasalubong sa kanya at magmamana ng buhay na walang hanggan. Pagpalain ninyo ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito. Ito nawang mga aral na ito'y magamit nilang inspirasyon at gabay sa kanilang paglalakbay sa sanlibutan ito. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli pong maginigilaw, maraming salamat sa inyo pong pakikisama sa atin pong ilang minutong naging talakayan. Nawa sana huwag kayong mawawala bukas. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., ang laging nagsasabi sa inyo, may nagmamahal sa iyo.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Good morning, mapagpalang umaga ng aking pagbati sa inyong lahat, mga gilin naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na lagi nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo ay madatnaan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan, mayroong malusog na pangatawan at higit sa lahat mayroong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkaloob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Ngayon po yung araw ng Martes, so Tuesday, September 8, 2026. Binabati natin lahat po ng ating mga taga-subaybay sa radio, sa AWR 89.1 FM Radio Manila. Lahat po ng ating mga tagapakinig, kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay, subalit kayo nakikinig na ang programang Salita ng Buhay, ang pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ang inyo pong patuloy na maranasan, mga minamahal. Ano po? At ganoon din sa mga viewers natin sa Facebook dito sa Bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa inyong lahat, mga minamahal. Ganon din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Anumang oras kayo nadatna ng ating programa, welcome po kayo sa atin po ang paglilingkod sa mga oras na ito. Sa lahat po ng ating mga viewers sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Muli niyo makasama ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jimmy Arsenal, na sa inyo'y bumabati at patuloy na nakikiusap inyo akong samahan sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At huwag niyo pong kalimutang i-share ang ating pong live ngayon pong umaga para marami din po ang makinabang at maging pagpapala din po sa kanila ang ating pong paglilingkod, mga minamahal. Ano ho, share niyo po sa inyong mga kaibigan, mga kapamilya, mga katrabaho, mga kapuso, mga kapatid. Ano ho, sa lahat po ng inyong mga friends sa Facebook, pwede niyo pong i-share ang ating live ngayong umaga, mga minamahal. Ano po? Dahil sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga minamahal. Ano po? Kaya share nyo na po at pwede nyo rin pong i-mention sa ating comment section ang inyo pong mga kaibigan na gusto nyo pong makasama nyo sa pakikinig at panonood sa mga oras na ito. Ano po? And of course, sa lahat po ng ating mga first-timers sa ating programa, kayo po'y nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel Music Ministry, programa ng South Central Luzon Conference. Ito po inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6. At para lagi niyo masubaybayan ng ating programa, maaari lamang niyo i-follow ang ating Facebook page, Gospel Music Ministry, at subscribe ang ating YouTube channel, ang Gospel and Music Ministry, mga minamahal. Ganon din sa ating mga listeners sa AWR 89.1 FM Radio Manila. At sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po may mga kahilingan sa pananalangin o mga katanungan, inyo pong ipadala sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po ang ating cellphone number 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number, mga minamahal, at ating ipaglilingkod mamaya ang inyo pong mga kahilingan. Ano po? At samantalang kayo nagsishare ng ating live ngayong umaga, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating pong pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila at mapagpala naming Diyos, ang tahanan ay nasa mga langit. Sa mga oras na ito, Panginoon, ang aming mga puso ay nagagalak na ikaw ay aming mapapurihan, mapasalamatan sa inyo pong kabutihan at kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, na patuloy naming nadama ang inyong pagkalinga
Patuloy namin nadama ang inyong pag-iingat, ang inyong pagmamahal at ang inyong biyaya. Salamat po, O Diyos, na ikaw ay laging nariyan upang patuloy, Panginoon, na kami ay ingatan. At sa mga oras na ito, pinasasalamatan din po namin, Panginoon, ang biyaya ng buhay at kalakasang inyong patuloy na ipinahiram sa bawat isa sa amin. Ganon din, Panginoon, sa pribilehiyo na makapaglingkod sa inyo at makapagbahagi ng inyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa inyong walang sawang biyaya ng buhay at lakas ninyong ipinagkaloob. Tunay na ang biyayang ito ang inyong ipinagkaloob, Panginoon, ay hindi mababayaran. Ngunit aming susuklian ang amin pong pasasalamat ng amin pong tapat na paglilingkod, Panginoon. Aming hiling ang patuloy ninyong pangasiwa ang amin pong maranasan. Basbasan po ninyo ang bawat isa sa amin, ang aming mga tagapakinig, ang aming mga tagasubaybay, tagamanunood, ang aming mga technicians at ang programang ito, Panginoon. Salamat po sapagkat ang patuloy na pagtugon ninyo sa aming mga dalangin ay patuloy naming naranasan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alright, so good morning po. Good morning sa mga kaka-tune in pa lamang sa ating mga radio station. Ayan, radio channel. At mga kakabukas pa lamang ng kanilang mga Facebook and YouTube. Binabati natin sa mga oras na ito. Ngayong umaga, mga minamahal, ang ating pag-aaral ay napakaganda. Ito ay may pamagat na ang panganib ng pagiging makasarili, the danger of selfishness, pagiging makasarili. Ito ay ating pag-aaralan para tayo ay makatakas, makaiwas at makalayo sa ganito pong panganib, mga minamahal, the danger of selfishness. Alam niyo ba na sa mga huling araw at maging sa mga nagdaang panahon, ang pagiging makasarili o selfishness, mga minamahal, ay tunay na nangyari na at patuloy na nangyayari pa, mga minamahal. Kung ating babalikan sa mga nakaraan, ang pasimuno ng pagiging makasarili ay si Satanas, na kung saan siya ay dating Hillel o Lucifer na tinatawag, pero naging Satanas, It's because of being selfish, mga minamahal. Yan pala ay mapanganib. Yan ay dangerous, Yan ay napaka-delikado na isang behavior na makuha ng isang tao. Sapagkat kung ating papansinin, mga minamahal, sa karanasan po ng Lucifer, na kung saan ay napansin ninyo pagka sinabing selfishness, mga minamahal, nandoon yung pagiging sentro ang kanyang sarili. Yun ang tinatawag nating mapanganib, sapagkat magiging center, mga minamahal, ay ang sarili. Hindi ang Panginoon, hindi ang anumang bagay, kundi ang kanyang sarili. Ibig sabihin, ay ipinakikita rito na kanyang pinaka-concern ang kanyang sarili, ang kanyang gusto, ang kanyang benepisyo, mga minamahal. At kung ating titingnan, yan ay nangyari sa buhay ni Lucifer who became Satan. Kung ating titingnan ang aklat ng Isaiah chapter 14, verses 12 to 14, mayroon po tayong ganitong mababasa. Ating balikan itong mga talatang ito para makita natin anong nangyari kay Satanas. Sabi rito, "Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa?" Talatang 13. "Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas."

pagiging mapagmataas ay nagdulot sa kanya ng tinatawag nating pagbagsak. Ano ho? At ang iniisip niya yung kanyang sariling benepisyo, ang sariling niyang pakinabang, mga minamahal na mga kaibigan. Ang malungkot dito, nandamay pa siya. Ano ho? Kaya kung mayroon mang example sa pagiging makasarili nang iniisip niya yung kanyang sariling kapakinabangan, yung kanyang sariling kagustuhan, ay walang iba mga minamahal kundi si Satanas. Ano ho? Ang kanyang sarili itinataas. Sa bagong tipan, mayroon din pong paalala si Apostol Pablo tungkol dyan mga minamahal na mga kaibigan. Ano po? Paalala ni Apostol Pablo, sapagkat sa mga huling panahon, ano ho, ay mayroon din pong ganyang tinatawag nating karanasan. Sa isang talata ng Biblia, mayroon din pong isang tao na ang pangalan ay si Diotrephes na nagnanais din ng kanyang sariling pakinabang. Ano ho, mga minamahal? So, ito'y paalala na may mga tao din palang ganon. At binanggit din po ni Apostol Pablo, mga minamahal, na sa mga huling araw darating ang panahon na mapanganib. Itong salitang mapanganib, mga minamahal, ay tunay na nangyayari sa ating panahon. Sapagkat kung ating titingnan, may binanggit si Apostol Pablo na ang tao ay magiging maibigin sa sarili. Ano ho, mga minamahal? Maibigin sa sarili, at binanggit po dito na maibigin sa salapi, o lahat na, mapagmalaki, mapagtungayaw, mga walang galang, mga taong mga masuwayin, mga taong walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang pagpipigil sa sarili, ano po, matitigas ang ulo. Ito'y mga binanggit, mga minamahal, sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 4, na ipinaalala sa atin, mga minamahal, na ito ay napakamapanganib. Dahil sa pagiging makasarili, mga minamahal, ang iniisip na tinatawag natin ang kanila lamang mga kagustuhan ay nagdudulot ito, mga minamahal, ng panganib. Ano ho? Kung atin naman titingnan sa ating panahon, ay talagang nangyayari na. Ano ho? Maging ang mga leaders ng ating bansa ay ganun na lamang ang pagiging makasarili, mga minamahal. Ano ho? Na gustong laging tinitingnan ang kanilang sariling kapakanan. Ano ho? Laging tinitingnan ang kanilang sariling benefits, mga minamahal na mga kaibigan. Ano ho? Kaya si Apostol Pablo ay nagbibigay sa atin ng babala at paalala na sa mga huling araw mangyari ang mga bagay na ito. Ano ho? Wala nang paki ang mga tao sa kanilang kapwa. Ano ho? Wala silang tinatawag natin na concern, sapagkat ang iniisip nila ang kanilang sarili. Sabi pa nga dito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pagka makasarili o pagpapalalo, kundi sa pagpapakumbaba ay ituring ninyo ang iba na higit kaysa inyong sarili. Huwag lamang tingnan ng bawat isa ang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan din ng iba. May maganda po ang paalala ni Apostol Pablo dito sa Filipos Kapitulo 2, ang versikulo 3 at 4. Ipinaalala dito, mga minamahal, sapagkat ang panahon natin, no, maging noong sinulat ni Apostol Pablo ito, ay talagang pasama ng pasama. Ano ho? Na kung saan ay nakikita natin ang ebidensya na habang nagtatapos ang panahon, ang mga tao naman ay lalong naging masama, mga minamahal. Kung sa panahon ni Noah nakita ng Panginoon ang kasamaan ng tao, ay ganun din, mga minamahal, mas palala ng palala ang kalagayan, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Kung noong araw ang sanlibutan ay hinatulan sa magitan ng tubig, ang ating kasalukuyang sanlibutan naman, ang kasalukuyang mundo na ating kinalalagyan ay inilaan para sa apoy, para sa paglipol sa masamang tao. At isa doon sa kasamaan, mga minamahal, na nakita natin ay yung tinatawag nating pagiging makasarili. May panganib, may danger, mga minamahal. Ano ho? Kaya may paalala si Apostol Pablo na huwag nating isipin lamang ang ating sariling kapakanan. Ano ho? Dahil pag sarili mo lang iniisip mo, that is what we call selfishness. Ano ho, mga minamahal? Kundi ang sabi dito ay isipin mo rin ang kapakanan ng iba. Ano ho, mga minamahal? At basahin nga natin at tinan. Yung Filipos Kapitulo 2, versikulo 3 at 4.

may maganda pong sinasabi dito. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Talatang 4. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. So, ang payo ni Apostol Pablo, mga minamahal, ay talagang laging pinakikita na huwag mong itaas ang iyong sarili o sa pagpapaligsahan, kundi ang sabi doon ay tingnan mo ang iba na mas mabuti kaysa iyo at tingnan mo rin ang kapakanan ng iba, mga minamahal, huwag ang inyong sarili lamang. Sapagkat ang pagiging makasarili ay higit sa simpleng pag-iisip, ang sabi dito, tungkol sa ating sarili. Naglalagay ito, mga minamahal, sa tinatawag nating sarili bilang pinakasentro. Ano? When self become enthroned, ano ho, mga minamahal? Nagiging sentro, ano ho, ang ating kagustuhan, ang ating karangalan, kaginhawaan sa buhay, ang mga bagay, mga minamahal. At higit sa lahat, nakakalimutan ng Panginoon. Yan ay mapanganib, mga minamahal. Kapag ka naging selfishness na o naging self-centered na ang isang tao, ang Diyos ay makakalimutan niya, mga minamahal. Ano ho? Kaya ang sabi dito ay napakamapanganib sapagkat ang mga ganitong gawa ay may mga tinatawag nating nagdudulot ng kasamaan sa atin. Number one, tingnan natin, mga minamahal. Ang pagiging makasarili ay naghihiwalay sa atin sa ating Panginoon. Yun ang malungkot na katotohanan. Ano ho? Naghihiwalay sa atin sa Panginoon sapagkat inilalagay natin ang ating sarili kaysa sa Diyos. Ano ho? Mas sinusunod natin ang ating kagustuhan kaysa kagustuhan ng Panginoon, mga minamahal. Ano ho? Na iniisip natin na wala tayong pangangailangan sapagkat tayo nga ang sentro ng ating kagustuhan, mga minamahal. Ito ay malungkot. Ano ho? Kaya pala, napansin natin nung si Adan at si Eva, nung sila'y nakinig, mga minamahal, sa panlinlang ni Satanas, ay nakalimutan nila ang instruction ng Diyos. At ang iniisip nila ay makakain sila nung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ano ho, mga minamahal? At yun ang naging dahilan kung bakit sila ay kumain noon at naging tinatawag nating rebellious sila sa panahon na yun, mga minamahal. At dahil sa iniisip nila at nung tinignan ng babae, ang sabi sa Genesis chapter 3, na mabuting kainin yung bunga ng punong kahoy. Kita niyo, mga binamahal. Eh, hindi nga mabuting kainin yon. Hindi nga pinakakain ng Diyos. May limitasyon. Ay, tinitignan niya, ay mabuti itong kainin. Ano? Ang iniisip niya ngayon, yung kanyang sarili. And what happened, mga binamahal? Sila'y napalayo at nahiwalay sa ating Panginoon. Ano nangyari? Sila'y nagtago. Ano ho? Sila'y nagtago sa kanilang sarili, itinago nila, na iniisip nila, makakatago sila sa Panginoon. Ano ho? Yun ang naging daan kung bakit ang tao nawalay sa Panginoon. Ano ho? So, ang unang punto natin, ang pagiging makasarili, mga minamahal, ay naghihiwalay sa atin sa Diyos. Selfishness separates us from God. Yung palang pagiging makasarili ay kasalanan. Ano ho, mga minamahal? Yun ay kasamaan. Kaya sa Isaiah chapter 59 verse 2, ang kasamaan ay maghihiwalay sa atin sa Panginoon dahil ang Diyos ay walang anumang bahid ng kasamaan sa ipuno ng katwiran. Basahin natin na tinaan. Ngunit, pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, anupat siya hindi nakikinig. Ayun, mga minamahal, merong naging dahilan bakit nahiwalay ang tao sa Diyos. Yung kasamaan, yung kasalanan ng tao kung bakit ang sabi dito ay hindi siya nakikinig. Para madaman ng tao na kapag ikay nagiging makasarili, merong kang espasyo sa Panginoon. Nahiwalay ka, mga minamahal. Sapagkat ipinaalala sa atin na kapag ikaw pala ay gumagawa ng sarili mong kagustuhan, yun ay mapanganib. Ano ho? At kapag pinili mo ang gusto mo kaysa ang gusto ng Diyos para sa iyo,
ay magdadala ito sa paglayo mo sa Panginoon. Ano ho? Napansin ninyo mga minamahal yung prodigal son, yung alimugang anak. Nung kinuha niya ang kanyang para sa kanya, oh, kita ninyo? Selfishness talaga eh. Kinuha niya yung para sa kanya, siya'y humiwalay at lumayo, nagliwaliw mga minamahal. Di ba? Lumayo siya. Pero alam niyo mga minamahal, sa panahon na ang isang tao ay down na down, doon niya madama ang pangailangan niya sa ama. Doon niya madama ang pangailangan niya sa Diyos. Kaya yung anak, alibugang anak, ay bumalik nung siya ay nandoon na sa panahon ng kawalan, panahon ng pangangailangan, panahon ng kagutom at krisis ng kanyang buhay, saka siya bumalik doon sa kanyang ama. Ano ho? Pero nung pasimula pa lamang, abay talagang kinuha niya. Ano ho? At pagkatapos mga minamahal ay nagliwaliw siya. Hindi niya na inisip yung kanyang tatay, yung kanyang kapatid. Hindi niya na inisip. Ang inisip niya yung kanyang sariling kaligayahan, sariling kagustuhan, no, sariling pakinabang. At talagang ang sabi sa pag-aaral ay nagparte-parte siya. Ano ho? Daming kaibigan, barkada. Pero nung naging krisis na yung kanyang buhay, wala nang nakakilala sa kanya. Ano ho mga minamahal? At yun yung panahon ng pag-realize niya, napagtanto niya, ano ho, na kailangan niya ang Diyos sa kanyang buhay, mga minamahal. Ano ho? Yun yung panahon. Kaya nga, ipinaalala sa atin na mapanganib ang pagiging makasarili sapagkat naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ano ho? Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa Lucas 9:23, kung ang sinuman, ang sabi ng talata ng Biblia, Lucas 9:23, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasa ng kanyang cross araw-araw at sumunod sa akin. Ang ganda po ng paalala ng Panginoong Yesus dito, mga minamahal, ano ho? Sapagkat ang sabi niya, ang sino man, ano ho, ay nagnanais sumunod sa akin. Anong sabi niya? Tanggihan ang kanyang sarili. Mawawala, mga minamahal, ang pagiging makasarili kapag susunod ka sa Panginoon. Amen. Amen, mga minamahal. Ang ganda pala, kapag tayo ay magpasyang sumunod sa Panginoon, mawala ang pagiging makasarili. Sapagkat ang sabi ni Jesus ay iyong tanggihan ang sarili mo kapag sumunod ka sa akin. Ano, mga minamahal? Ang pagsunod kay Jesus sa ating Panginoong Jesucristo ay nangangailangan ng pagsuko ng ating mga sarili, ng ating kagustuhan at lahat ng ating nais, mga minamahal. Ano ho? Yun pala'y napakaganda. Ano ho? Ang pagsunod kay Jesus, merong kaakibat ng pagpapasakop ng ating buhay. May kaakibat, mga minamahal, ng pagsuko ng lahat ng sa atin. Ano ho? Kapag mas mahalaga sa atin ang ating sarili, mga minamahal, kaysa kalooban ng Diyos, napakahirap ang tunay na pagsunod. Tandaan natin yan. Ano? Napakahirap. Sapagkat kapag susunod ka sa Panginoon, ano ho, when Jesus said, follow me, ay kapag susunod ka, hindi na yung gusto mo ang mangyari, kundi ang mangyari ay yung gusto ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Ano ho mga minamahal? Kaya tingnan natin, kung ating titingnan ang ating panahon, napaka nakakalungkot sapagkat ang mga tao ay naging self-centered na, mga minamahal. Ang sentro ay kanilang sarili. Ang nasusunod ay ang kanilang sarili. Kaya ayaw magpasakop sa Panginoon. Ano ho mga minamahal? At ang sabi dito, ang pagiging makasarili ay mayroong mas malalim na ugat ng pagkakasala, sapagkat inilalagay nito ang sarili niya sa halip na ang Diyos. Kaya pala mahiwalay sa Panginoon ang pagiging makasarili. Ano ho? Kasi inilalagay natin ang sarili natin kaysa ating Panginoon. Ano ho? Ano pa? Binanggit dito. Sa pagiging makasarili, ipinaalala sa atin na makakalimutan nating umasa na sa Diyos. Yun ang malungkot dito, mga minamahal. Ano ho? Sa pagiging makasarili, inilalagay yung sarili kaysa sa Diyos. Ngayon, hindi na umaasa sa Panginoon, mga minamahal. Sa kanyang tinatangkilik, sasabihin, ay anong pangangailangan ko? Eh, meron na ako ng lahat. O, di ba? Ganun ang tao, mga minamahal. Di ba? Tulad nung isang
vlogger na ang sabi niya nung si umaman, sinabihan sa inyong kanyang kaibigan, di ka bang magpapasalamat sa Panginoon sa mga pagpapalang ipinagkaloob niya sa iyo? Sabi niya, sino ba siya sa aking buhay? Bakit ako magpapasalamat? May naitulong ba siya? Wala naman. Kita niyong ganong mga salita, mga minamahal. Ano ho? Nagpapaalala ito ng pagiging makasarili. Nang ang sentro ay ang sarili, kung kaya hindi na niya makilala ang Panginoon. Hindi na siya umaasa sa Panginoon. Ang sabi niya, ang gumawa nito ay ako. Ang nag-isip nito ay ako. Kita niyo mga minamahal, ako ang binabanggit. Iyan ang ginawa ni Lucifer who became Satan. Mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Kaya sa Biblia, tinuruan tayong sa Panginoon magtiwala, hindi sa ating sarili. Ano ho? Kaya alam nyo, kaya ang Panginoon, tao magka-problema, magka-sakit, makaranas ng mga mabibigat na mga suliranin para lalong magtiwala sa Kanya. Para makarealize na hindi natin magagawa ang anumang bagay kung tayo'y hiwalay sa Panginoon. Hindi ba ang pagiging makasarili ang naghihiwalay sa atin sa Panginoon, mga minamahal? At ang sabi ng ating Panginoong Yesus, nangagili ko mga taga-subaybay. Ano ho? Tingnan ninyo ang sabi ni Jesus sa Juan 15:5. Pag tayo hiwalay sa Panginoon, ano ang mangyayari? Ano ho? Ang sabi po riyan, ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ayun, iyon mga minamahal ang negative na balita. Kapag tayo ang iniisip natin ang ating sarili, na inilalagay natin ang ating sarili na una at ang ating Panginoon ay itinatakwil na, at pagkatapos hindi na tayo umaasa sa Diyos, ay maging daan pala ito ng pagkahiwalay natin sa Kanya. At kapag tayo hiwalay sa Panginoon, wala tayong magagawa. Ano, sino ba tayo? No, alam niyo ba yung awit na sino ako? Inaawit lang yung pag kami patay. Pero alam niyo mga minamahal, dapat ay ma-realize natin yung lyrics doon na wala talaga tayong atin. Wala tayong magagawa. We are nothing, mga minamahal, sa harapan ng Panginoon. Kung kaya atin pong madama dapat, ano ho, na napakamapanganib pala kapag ka ang sentro ng ating buhay ang ating sarili, hindi ang Diyos. Napakamapanganib kapag ka tayo makasarili, hindi na tayo aasa sa Panginoon. Umaasa tayo sa ating lakas, nagtitiwala tayo sa ating sariling talino, sa ating sariling kakayahan, at kung mayroon mga tinatangkilik na kayamanan ng isang tao, doon aasa. Ano ho? Ay nung nakaraan, ay mayroong nahuli na may mga kaso, di ba? At ang sabi noong isa sa mga nagpahuli ay, hindi uubra yung kanyang kayamanan sa kanyang kaso. Kita niyo mga minamahal. Magiging walang saysay, kahit mayaman ka, pero nakakulong ka, walang kwenta. Mayaman ka, pero ikaw ay patay, wala rin kwenta, mga minamahal. Walang saysay. Yan ay mga ebidensya, mga minamahal, ng pagiging makasarili, hiwalay sa Panginoon. At ang sabi ni Jesus, if you are apart, no, from me, no, ang sabi ni Jesus, wala kayong magagawa. You can do nothing, mga minamahal. Isa sa panganib yan. Ano po? Binanggit din po dito, ang pagiging makasarili, mga minamahal, ay nagdudulot ng pagkasira ng relasyon. Ano, mga minamahal? Of course, una sa ating Panginoon. Kaya yan ang hayagang nangyayari sa ating panahon ngayon. Pangalawa, ay nagdudulot, mga minamahal, ng pagkasira ng relasyon sa kapwa. Kaya doon sa binanggit sa pinakaunang mga talata binasa natin, huwag ninyong isipin yung sariling kapakanan, sariling pakinabang, pagmamataas, kompetisyon. Alisin yun, ang sabi ng Apostol Pablo, sapagkat nagdudulot iyon ng panganib, makasisira ng relasyon ng kapwa, mga minamahal. Kaya napakahalaga pala ng moral law, mga minamahal. Napakahalaga ng 10 utos ng Diyos. Sapagkat tinuturuan tayo na maging mapagmahal sa Diyos at maging mapagmahal sa ating kapwa. Aba, inalis na ng mga tao, ng ilang mga preacher ang 10 utos ng Diyos. Kung kaya ang nangyari ay wala na.
hindi na nila, mga minamahal na mga kaibigan, pinahalagahan ito. Kaya tingnan ninyo, napunta ngayon ang pagiging makasarili. Ano ho, mga minamahal? Ano po? Kaya pagiging makasarili ay nagdudulot ng alitan, nagdudulot ng kasiraan ng relasyon. Sabi nga ng aklat ng Santiago, Kapitulo 4, versikulo 1 at 2, ito ang ating mababasa. Saan nagmumula ang mga digmaan? At saan nagmumula ang pag-aaway sa inyo? Hindi ba mula sa inyong mga kalayawan na nakikipaglaban sa inyong mga sangkap? Talatang 2. Kayo'y naghahangad at kayo'y wala. Kayo'y pumapatay at kayo'y nag-iimbot at kayo'y hindi nagkakamit. Kayo'y nag-aaway at nagdidigmaan. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo humihingi. Mga minamahal, napansin ninyo, iba't iba yung kanilang focus. Ano ho? Sana niya nagmumula yung alitan. Pagtatalo, sa mananggagaling ang kalayuan? Hindi ba'y sa loob ninyo? Sabi dito, mga minamahal. So, nagdudulot ng alitan. Maraming alitan na nagsisimula, mga minamahal, sa pagpipilit sa isa ng kanyang sariling gusto, ng kanyang sariling nais, mga minamahal. Kaya, kapag ang nangyayari, gusto mo'y ikaw ang masunod, ikaw ang tinatawag nating makakuha ng pakinabang, hindi magkakaroon ng kapayapaan, mga minamahal. Kapag sarili ang inuuna, magkakaroon ng problema, mga minamahal. Kaya tingnan ninyo yung mga mag-asawa. Kapag ang isang membro ng o ang isang parte ng mag-asawa ay merong bisyo, ang sarili niya unahin niya. Ano ho? Bibili ng kanyang pang-alak, pagsugal, mag-ano siya, at pang sigarilyo, etc. ay mag-aaway sila at sasabihin ng babae, ay inuuna mo yung mga bisyo mo, yung mga gusto mo, wala tayong pambili ng ganito, may baby, etc. No? Malimit yung mga ganyan eh. Anong araw ay nasaksihan ko yung aking pinsan na ganyan. Ano? Ay sila po ay bagong panganak yung aking pinsan babae, ay yung kanya na pangasawa ay bisyoso. Abay na, madinig na dinig ng kapitbahay yung kanilang away, yung kanilang laging pagtatalo sapagkat inuuna ang barkada. Pag may dadalaw na barkada, hala, inom. Yung pambibili ng para sa kanyang anak ay na mga pangangailangan, hindi nagawa dahil inuuna niya ang kanyang bisyo, inuuna yung kanyang barkada, inuuna yung kanyang sariling kapakanan. Kaya lagi sila nag-aaway. Konsumisyon, no? Kaya kayong mga babae, mga dalaga, ano ho, mag-isip kayong mabuti bago kayo pumili ng lalaki. Ano ho, baka ang mapili ninyo ay magdadala sa inyo sa konsumisyon. Masisira ang inyong relasyon, pati inyong pagsasama, mga minamahal. Lalo na kapag ganitong klaseng tao ang mapili ninyo, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano ho? So, hinahadlangan ng pagiging makasarili, mga minamahal, ang tunay na pag-ibig. Ano ho? Dahil ang naging sentro ang kanyang sarili, mga minamahal. Ano ho? Kung kaya ang sabi dito, ang pag-ibig ay hindi naghahanap ng kanyang sarili. Bamat hindi, ano? Sa 1 Corinto 13, ang pag-ibig pala hindi naghahangad ng kanyang sarili, mga minamahal. Ay matindi. Yan ay magandang balita. Ano po, mga minamahal? Hindi hinahanap ang kanyang sariling kagustuhan. That is love pala. Isa sa mga definition ng love, hindi yung sarili niya ang iniisip, kundi yung kanyang kapwa, mga minamahal. Ano ho? Ano pa? Ang pagiging makasarili, mga minamahal, ay maglalayo sa atin sa tungo sa buhay na walang hanggan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang iisipin mo lamang ay yung dito sa makalupa. Kasi nga makasarili, mga minamahal na mga kaibigan. Hahadlangan natin, umahadlangan ng pagiging makasarili ang tinatawag natin, mga gili ko, mga taga-subaybay, ang pagsunod sa Panginoon. Dahil hindi mo kayang sundin ng Panginoon sapagkat ang susundin mo ay ang iyong sarili. Ano ho? Yan ang malungkot, mga minamahal na katotohanan. Kaya ang sabi dito ni Apostol Pablo, sa Filipos 2:5, magkaroon kayo ng pag-iisip, ano ho, na nakay Kristo Jesus din naman. Ano ho, ipinaalala ni Apostol Pablo, yung ating thinking dapat hindi tulad ng thinking ng pangsanlibutan.
na makasarili, kundi ang thinking ng tao dapat ay tulad na kay Kristo, mga minamahal. Ano ho? Na hindi niya iniisip ang kanyang sarili, ang iniisip niya ang kapakanan ng sanlibutan. And that is love, mga minamahal. Ano ho? It's not selfishness. Kaya kung mapapansin ninyo, ang pagiging makasarili ay kakambal ng pagiging madamot. At yan ay ugali ni Satanas. Ano ho? Pero ang ugali ng Panginoong Yesus ay kabaligtaran sa ugali ni Satanas. Kung si Satanas ay makasarili at madamot, si Jesus naman hindi ang kanya inisip ang kanyang sarili at siya ay napaka-generous, ibinigay niya ang lahat para sa atin. Kung inyong napakinggan ang ating lesson kahapon, mga minamahal, balikan ninyo ang ating lesson kahapon. Napakagandang pagnilay-nilayan ang mga ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ginawa niya yon para sa atin. Ginawa niya yon dahil sa kanyang pagmamahal at hindi niya iniisip ang kanyang sarili. Ang iniisip niya, ikaw at ako, tayong lahat, mga minamahal. At ang pinakamagandang sundan, yung halimbawa ng ating Panginoong Yesus, mga minamahal. Ano? Kaya kung meron mang mga tinatawag nating paging makasarili sa atin, ay itatanong natin, anong may dudulot nitong mabuti sa akin? Wala, mga minamahal. Alam niyo kung bakit? Sapagkat magdadala pala sa atin sa paglayo sa Panginoon. Kung ayaw nating malayo sa Panginoon, unahin natin ang Panginoon, mga minamahal. Kaya ang turo ni Jesus, seek God first. Ang turo ng Panginoon, kapag sumunod kayo, tanggihan niyo ang inyong sarili kapag sumunod kayo sa akin. Kung nais niyo maging tagasunod ko, huwag ninyo nang sundan ang inyong gusto, ano, kundi ang aking nais para sa inyo. Kaya si Apostol Pablo, sa kabila ng kanyang pagiging mayaman nung araw, kilala, at talagang siya ay merong pangalan sa lipunan. Tinalikuran niyang lahat yun nung makilala niya si Jesus. At ang sabi niya, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay. Matindi yung kanyang kapahayagan na yun, mga minamahal. Inari niyang kalugihan ang lahat ng bagay. Ang sabi niya, makamtan ko lamang si Kristo. Amen, mga minamahal. Ano ho? So, ipinaalala sa atin na napakaganda ng example ni Apostol Pablo. Kaya ang sabi niya, ako'y napakong kasama ni Kristo sa cross. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na nagbigay ng kanyang buhay, ng kanyang sarili dahil sa akin. Wow! Ito'y napaka-amazing, mga minamahal. Napaka-nakakamangha. Tunay na transformation, tunay na pagbabago sa buhay ang maranasan kapag si Kristo ang ating sundan, mga minamahal. Ano ho? Kaya sa ating panahon, hindi masyadong madamayan na ako ba'y makasarili? Hindi naman. O, di ba? Ganon, mga minamahal. Yung bang, lagi mong iniisip yung sariling benepisyo, sariling kagustuhan. Mga minamahal, ma-realize natin yan kapag tayo ay hiwalay sa Panginoon. At hindi natin ma-realize na tayo malayo sa Panginoon kapag tayo ay nasa panahon ng kasaganaan. Sa panahon ng parang wala kang pangailangan. Kaya ang Panginoon, ipinahintulot niya sa tao na mapunta sa kalagayan ng pangangailangan. Kalagayan na magnanais ka ng something better. Ano ho? Nang halimbawa, naghahanap ka ng tunay na kaligayahan, hindi mo na maranasan dito sa lupa. Hindi mo maranasan sa mga bagay na tinatangkilig mo. Pero pag nakilala mo ang ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal, dahan-dahan mong mawala at malis ang pagiging makasarili. At doon mo pala makita ang tunay na kaligayahan. Kahit marami kang kaibigan, ano ho? Kaya pinaalala sa atin, si Kristo pala ang pag-asa ng ating buhay. Ano ho, mga minamahal? Si Jesus pala ang pag-asa ng ating buhay. Sapagkat kapag tayo ay nasa panahon ng pangangailangan, panganib, pangamba, hindi mo na maisip ang gusto mo, ang iniisip mo na yung gusto ng Panginoon, mga minamahal. Ano ho? At doon natin ma-realize, mapanganib pala pag mahiwalay tayo sa Diyos. Ang ating gagawin, babalik tayo sa Panginoon. Ano ho? Pasyahin natin na sumunod sa Kanya. At kapag sumunod tayo sa Panginoon, tatanggihan na natin ang ating sarili. At sa pagsumunod natin sa Panginoon, mananatili tayong tagasunod niya. Hindi yung hihiwalay, babalik, hihiwalay. Baka di ka na makabalik
Napakapanganib, mga minamahal. Kaya pag ika'y nakasunod na sa Panginoon, huwag ka nang humiwalay. Baka hindi ka na makabalik. Napaka mapanganib, mga minamahal. Ano, manatili ka na sa Panginoon at babaguhin niya ang iyong buhay. There will be a transformation, a change of life kapag ka ikaw ay nasa Panginoon. At aalisin nito ang pagiging makasarili. Aalisin nito, mga minamahal, ang ating sariling kagustuhan at naisin natin na sundan ng ating Panginoon. Ang sekreto niyan, ang kumpletong pagsuko ng ating buong pagkatao at ng ating buong buhay sa ating mahal na Panginoon. Marirestore ang ating relasyon sa Kanya na mabuti at marirestore ang ating relasyon sa kapwa. At higit sa lahat, magkaroon tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan kapag si Kristo ang ating sundan, kapag si Kristo ang ating tinitingnan, si Kristo ang ating buhay at maging sandigan, mga minamahal. Mawawala ang selfishness, mapapalitan ng bagong buhay at higit sa lahat, si Kristo ang maging sentro nito, mga minamahal. Ngayon lamang, wala na tayong oras, mga gili ko, mga taga-subaybay. Bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. At habang inihanda na tayo ng isang magandang awitin, sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, sa NWR 89.1, kung kayo may mga kahilingan sa pananalangin o mga katanungan, ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

0: Maraming salamat po sa awitin. Ang Panginoon ay tapat kailanpaman. Ano kaya may susukli natin sa katapatan ng ating Panginoon, mga minamahal? Ano ho? Kundi ang maging tapat din sa Kanya. Ano ho? Tayo po idadako sa ating panalangin at mamaya magkaroon tayo ng mga greetings. Ano po sa mga viewers natin sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Let us pray. Dakila naming Diyos na mahabagin at mapagmahal, purihin ka sa umagang ito. Napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa paalala, Panginoon, ng panganib ng pagiging makasarili. Tulungan niyo po kami na magpasakop at maisuko ang buong buhay namin sa inyo, Panginoon. At ikaw ang sundan, ikaw nawa ang masunod sa aming buhay, hindi ang aming mga sarili. O Diyos, aming hiling na patuloy na baguhin ang aming buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, na ikaw, Panginoon, ang patuloy na maging desire ng aming buhay, hindi ang sanlibutan, hindi ang mga bagay na makapagpalayo sa amin sa inyo, Panginoon. Amin dalangin, O Diyos, na patuloy na pangasiwaan ang pagtawag sa mga taong nakikinig sa programang ito. Ganon din sa mga tao, Panginoon, na naghahanap ng katotohanan. Tulungan po ninyo sila, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na lagi naming sandalan, sandigan namin at kandungan ng aming mga buhay at aming mga kahilingan. Alalahanin po ninyo, Panginoon, ang bawat isa, lalo na ang mga taong patuloy na nagnanais na makilala ka, O Diyos. Patuloy ninyong pagpalain at basbasan ang programang ito upang patuloy na maging instrumento, Panginoon, makapaghatid ng inyong mabuting balita. Narito, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nagpadala po ng kanilang mga prayer request. Narito po ang Pamilya Luna sa kanila pong pagdadalamhati sa pagpano ni Jumar. Panginoon, aming hinihiling ang inyo pong pag-aliw sa kanilang mga bagbag at pagdadalamhati. Maramdaman nila, Panginoon, at maranasan ang inyong banal na presensya. Mabuhay sa kanilang puso ang inyong mga pangako. At tigit sa lahat, Panginoon, panghawakan nila at yakapin ang inyong mga salita. Maging pag-asa nila ang inyong mga salita, Panginoon, at ang inyong pangako. Ganon din, Panginoon, aming inilalapit ang mga kaibigan naming may mga karamdaman. Narito po si Levi Castillo. Ganon din po kay Chris Ordonio, Panginoon. Kay Jonathan Feliciano. Ganon din po kay Nat Palad, sila may mga karamdaman, O Diyos. Ang anak ni Menda Arienda. Ganon din po si Lucy de Guzman. Kay Landa Samson. Narito din po, Panginoon, si Florence Lualhati at si Joy. Patuloy din pong nagpapagaling ang kahilingan ni Reneth Biyong. Ganon din po kay Mercy Remuel. Amin din pong inalapit, Panginoon, si Marita Palma, si Joel Rabi. Ganon din po kay Jingle Manikat. Narito din, Panginoon, si Norvi Manalo. At sa iba pa namin mga kaibigan na may mga karamdaman, Panginoon, ikaw nakababatid sa kanilang kalagayan sa mga sandaling ito. Panginoon, amin pong inilalapit sa inyong trono ng biyaya. Kahabagan po ninyo sila, O Diyos, at tulungan, Panginoon, upang patuloy na sila'y makarecover at gumaling sa kanila pong mga karamdaman at mga pagkakasakit. At patuloy, O Diyos, na manumbalik ang kanilang kalusugan at kasiglahan ng kanilang pangatawan. At anuman, Panginoon, ang naging sanhi ng kanilang pagkakasakit, ay tulungan ninyo sila, Panginoon, na mabago at talikdan ito at patuloy, Panginoon, na linisin sa anumang mga karumihan at pagkakasala. At ang kagalingan ay patuloy nilang maranasan, Panginoon. Amin din pong inilalapit ang mga may birthday sa araw na ito. Narito po si Bella Magsino at gabi po si Lynn Ocasla. Pagparain sila, O Diyos, sa kanila pong buhay,
1: patuloy nilang madama ang inyong katapatan sa kanila, Panginoon, at kanilang may pagpapasalamat sapagkat ikaw, O Diyos, ay laging tapat at suklian nila ng paglilingkod ng may katapatan sa inyo. Pagpalain po ninyo sila, O Diyos, ang kanilang sambahayan, patuloy na pagkaloob din sa kanila ang kalusugan at ang kanila pong desire na patuloy na maglingkod sa inyo. Pagpalain din po, O Diyos, ang lahat po ng aming mga taga-subaybay, sampu ng kanilang pamilya, at patuloy, Panginoon, ang aming mga kahilingan ayon sa inyong banal na kalooban ay magkaroon ng katuparan sapagkat ang inyong hangad ay mapabuti ang inyong mga anak. Ang aming pong pagtatalaga sa maghapong ito ay aming ipinapaabot sa inyo, Panginoon, sapagkat ang katiyakan ng aming buhay ay nasa inyong mga kamay. Amin pong hinihiling ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Mga gili naming mga taga-subaybay, sa may mga prayer request na naiwan at nakaligtan, ay patuloy may paglilingkod natin sa atin pong mga pamamagitan ng ating mga prayer warriors. Magpapaalam lamang tayo sa radio at tayo po'y magkaroon ng mga greetings sa Gospel and Music Ministry page and YouTube. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay sa AWR 89.1 FM Radio Manila, ang ating teknisyang kapatid na Andy Joaquin, ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, huwag kayong hiwalay sapagkat susunod ang tinig ng pag-asa. Magandang umaga, mga minamahal. Alright, so tayo po'y babati. Ano ho? So, kung kayo ay may mga pa-shoutout, mga minamahal, lagay nyo lang sa comment section at atin pong babatiin. Ano ho? Happy birthday kay Sister Lynn Ocasla, pagpalain ka ng Panginoon, at kay Sister Bella Magsino. Bella ba yan? Bella. Bella Magsino. Alright, good morning kay Thunder Remy. Binabati.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pong inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, happy, happy Tuesday po sa inyong lahat. Ano, kamusta po ang ating naging weekend? No, dapat pala kahapon ko to na itanong sa inyo. Kamusta po ang launching natin ng One Voice? Kamusta po ang mga commitment natin? Alam niyo mga kaibigan, nakakatuwa dahil I've read several posts about about God na talaga namang maka-inspire po, na hindi lamang po kapwa natin Adventist, kundi po kahit ang hindi po saklaw ng ating religion. Kaya naman po nakakatuwa, no, na nakakapagbigay po tayo ng pag-asa sa ating mga kapatid at kaibigan. At ayan na nga po, sa ating pagpapatuloy, kami nga po ay namimigay pa rin ng mga aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connected@adventist.ph. Sa buhay pamilya, ang atin pong paksa ay patungkol sa resilient coping. Ano nga po ba yung mga bagay na makatulong sa atin, no, para mas makapag-cope tayo ng maayos? Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Melo and Ma'am Ai.
1: Ngayon po ay pag-uusapan natin ng resilient coping. Ano bang ibig sabihin itong resilient coping? Tayo daw mga Pinoy ay kilala bilang mga resilient na mga tao. Ibig sabihin ay pagdating ng problema ay kaagad tayong nakaka-adjust, nakakabangon. Ano po, para daw yung lastiko, kahit banatin mo, pag tinanggal mo yung pagkakabanat, ay balik sa shape. Ayan po, pero paano ba tayo magiging resilient? Ano, lalo na ngayong panahon ng kaliwat ka ng mga sakit sa ulo at mga karamdaman, pag-alala. Pag-uusapan po natin yan ngayon. So, tumutok po kayo. Bigay natin ang panahon, Ma'am Ai.
2: This is another brand new day.
1: Amen.
2: At palagi nating pinasasalamatan ng Panginoon. Kapag tayo gumising sa umaga na tayo po ay may kalusugan, mm-hmm, yan po ay isang napakalaking blessing at isang bagay na ipagpapasalamat po natin sa ating Panginoon. Sapagkat ang buhay po natin ito, kapag malusog tayo, magagamit po natin ito sa atin pong, lalo tigit, sa ating pag-aaralan po ngayon. Mm-hmm. So, welcome sa another segment po ng ating Buhay Pamilya. Every time na meron po tayong ganito, kahit hindi po namin kayo nakikita, pero yung mga comments nyo, yung pagla-like nyo, at doon po sa aming program na ito, sa ating program na ito, ay malaking tulong po ito sa amin. At kami din po ay nai-inspire.
1: Nakakataba ng puso.
2: Yes. Let's come to our awareness na sa buhay po natin, marami po tayong mga hamon na kinakaharap. Pero ang isang tanong na gusto ko pong sabihin sa inyo, natanong niyo na po ba yung sarili niyo, bakit may mga tao na sa kabila ng mga tragic experiences, nagiging madali po silang nakaka-adapt, madali po silang nakakabawi, ano? Yun yung term na gusto kong bigay. Madali silang makabawi sa mula sa mahigpit na problema tungo sa normal at masayang pamumuhay. Ngunit bakit marami namang mga tao ang nai-stuck po sila doon sa kanilang problema at hindi na po sila nakaka-move on? Yun po ang malungkot na bahagi. Alam niyo po ba, psychologists have long studied about these issues, mm-hmm, and they have come up, mm-hmm, with a label. I think most of you are familiar with this, and this word is resilience. Yan. Sinabi po kanina ni Melo na ang mga Pilipino po ay kilala bilang mga resilient people, mm-hmm, na bahaan na, nasunugan na, nanakawan na, namatayan, pero after a few days, Melo, makikita mo na okay na ulit. Diba? Okay na ulit ang buhay, masaya na ulit ang buhay. Maganda pong virtue o magandang pag-uugali yan ng isang tao, yung pagiging resilient. Pag sinabi po natin resilience, Ito po ay the ability to adapt or adjust or cope with the stresses o mga crisis na nangyayari. This is an ability. Ito po'y kakayahan ng isang tao. Sinabi mo kanina yung tungkol sa lastiko na nababanat, pero madaling bumalik. Pwede mong ibalik sa original shape. Katulad ng isang bola, yan ang mga ilustrasyon sa resilience, na kapag itinalbog mo or inihagis mo ay nagba-bounce back.
1: Ayaw.
2: Yan po ang mga keywords ng resilience, bouncing back, the ability to adapt, to adjust sa mga sitwasyon, kahit na po ito ay tragic or catastrophic na mga pangyayari sa buhay. Sino po ba naman sa atin ang hindi nakaranas ng mga ganitong mga disaster or calamities o controlled or out of control, di ba?
1: So talagang napapanahon, ma'am, yung pag-uusapan natin. Ano po kasi ngayon ay talagang dumaranas tayo ng mga dumaranas tayo ng mahihirap na mga situations.
2: Tama ka dyan, Melo, na ito po'y napapanahon. Unang-una sa atin, di ba, sa sarili natin, habang nagbabasa po ako ng tungkol sa resilience, sabi ko, paborito ko talaga yung anong to, yung word na to. Dahil sa araw-araw naman po talaga ng buhay, humaharap po tayo sa iba't iba mga pagsubok at yun pong domain, ano yung scope ng resilience na ito ay hindi lang po ito isang bahagi like financial, kung hindi lahat po ng bahagi ng ating buhay, maging physical o mental, emotional, social and spiritual, lahat ng po yan ay pwede natin pong i-apply yung resilience. Meron akong babasahin dito na isang definition ng psychological resilience. Bakit psychological resilience? Kasi yung ibig sabihin po ng psychology is the study of human behavior. Ano? Yung behavior natin ay may kaugnayan po yan sa ating mental or sa ating mga iniisip. So this is the definition kasi gusto ko pong makita ninyo dito na ang ganda. Psychological resilience is the ability to mentally or emotionally cope with a crisis or to return to pre-crisis status quickly. And this exists when the person uses mental processes and behaviors in promoting personal assets and protecting self from the potential negative effects of stressors. Okay, gusto ko pong ipaliwanag sa ganitong paraan. Ang resilience po, yung abilidad natin, di ba? Kakayahan natin na pangasiwaan po natin kung ano man yung mga stress or mga problema na dumarating, hamon na dumarating po sa ating buhay. At ang sabi dito ay this is about mental processes. Alam niyo po ba kung ano yung iniisip natin, yun ang magiging damdamin natin, at kung ano yung magiging damdamin natin, yun po ang magiging behavior natin. So maunawaan po natin yung mga taong ang behavior po ay hindi kanais-nais sa ating paningin. Let us yung understand them. Meron pong problema sa kanilang, I mean kailangan ayusin nila yung kung ano yung iniisip na, 'di ba, nung nakaraan, Melo, sinabi natin yung mindset. Ang mindset po para sa akin ay number one talaga na ipanalangin natin sa Panginoon na maging maayos, because our mindset is our roadmap. Ito yung roadmap natin sa success. This is the direction that our life is into. Kaya po, mahalaga na yung resilience po, nagsisimula po yan sa isip, Melo, sa mind setting. Na kapag sasabihin mo sa isip mo, kapag dumating ang ganitong problema sa akin, halimbawa may kaibigan po tayo na namatayan, kung ako yung mamatayan, ipapanalangin ko sa Panginoon. Lagi pong nandun yung aspeto ng panalangin. Tao po tayo, makasalanan tayo, limitado po yung mga kakayahan natin. But if we take everything to the Lord, mga kaibigan, the Lord will supply. Siya po ang magbibigay sa atin ng mga solusyon sa ating problema. Bahagi po ng resilience ay yung nakatuon tayo. Saan ba tayo nakatuon? Kapag may problema ka, kaibigan, sa loob ng tahanan, maaaring financially, wala kang pang tuition sa anak. Ngayon po'y panahon na naman ng mga tuition.
1: Bayaran
2: o kaya
1: naman.
2: Yung simpleng, wala ka ng pang grocery. Ano ang unang-una mong iniisip? Nagsisimula lagi yan sa isip eh. Diba? Pero let me remind you po na our brain responds in a split of a second. Kung ano yung sinabi natin, kung ano yung naisip natin, madaling mag-react tayo, madali tayong mag-behave. Kaya po may naisip lang tayong isang bagay, madali tayong sumigaw o manisi o kaya magtapo ng gamit. Yan po ay epekto ng resilience. Ang resilience po is lahat po tayong tao ay pinagkalooban ng Panginoon ng gift of resilience. Mm-hmm. It's how well you use this gift na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Yun lang pong ano, kasi in some degrees, in various degrees, di ba, Melo, marami tayong nararanasan ng mga problema. Kailangan lagi natin ng resilience. Di ba? Kahit na yan ay problema sa boyfriend, problema sa girlfriend, papaano mo yan hinaharap? Yan po, dyan papasok ang resilience. Kapag normal naman, na malungkot tayo, matakot tayo, tayo po ay magalit, normal po yan. But let not all these negative emotions control our being. Kasi pag kinontrol na tayo.
1: At saka siguro ma'am, yung we dwell dun sa mga ganong,
2: yeah,
1: mga ganong pakiramdam na normal po na maging malungkot, pero yung manatili ka doon na nagmumukmok, manatili ka sa ganung condition, yun siguro po yung medyo hindi normal. Ano po?
2: Another,
1: tama ba yun?
2: Yeah, tama yun. Tama yun. Tama yung sinabi mo. Kapag talaga namang normal, pag sinabi nating normal, maraming tao ang it's within the norm. Ano? Maraming tao ang nakakaranas nito. Ngunit ang hindi maganda ay yung panatilihin natin, tama yung sinabi mo, at saka makontrol po tayo ng galit natin. Kasi marami po ngayon na nasa bilangguan, hindi po nila nagamit yung resilience, nakapanaksak sila, nakamatay ng tao, pero mababait na tao sana to. Pero hindi po nila nagamit yung resilience, kaya maririnig po natin, mga magulang nilang sasabing, ang bait-bait ng anak ko, pero ngayon nasa kulungan. Bakit? Kasi hinayaan po nila na makontrol sila ng kanilang ng galit. Okay, magpapatuloy po tayo. Talking about resilience, unang-una sa ating mga magulang, let's model.
1: Ayan.
2: Palaging nandun. Let's model resilience. Kapag ang nakikita ng ating mga anak ay lagi tayong nagagalit kapag may problema, madali tayong nag-escalate agad yung boses natin, may tendency na magaya po tayo ng ating mga anak. Isang author,

0: La. So, napakahalaga po yung modeling. Imo-model mo yung resilience. Again, resilience is a choice. Mm-hmm. Diba? And resilience is not automatic. Ito po'y nadidevelop. Yan. Nadidevelop po ito sa pamagitan ng panalangin po. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, talagang i-weakness ko po ito. Tulungan niyo po ako na wag po akong basta lumalabas sa aking bibig yung hindi magagandang mga salita. Kung hindi, matuto po akong mag-adjust po sa nangyayari po. Yeah. Okay, another is, let us demonstrate our coping skills. Yeah. Siguro naman melo tayo, ano? Marami tayong ano. Sabi ng isa na namang author ay, kung sino ka ngayon bilang ina, this may be the result of how you are being mothered. Yan. Mm-hmm. Kung paano ka ni-nurse, kung paano ka inalagaan, ni-nurture ng iyong magulang, nakaka-apekto po yan sa atin pong pagiging magulang naman po ngayon. So let us demonstrate coping skills. Alam niyo po ba, mga kaibigan, kung ano po ako ngayon, pagiging nanay, malaking bahagi yung aking nanay. Alam mo, Melo, ang nanay ko, mm-hmm. Hindi siya nag-aral ng psychology, mm-hmm. hindi siya nag-attend ng mga seminar na kung ano. Pero bakit simula pa nung bata, ang naririnig ko talaga sa nanay ko, mga words na talagang ma-encourage ka. No? Kahit po kami ay ano, nadapa o kaya nakabasag kami sa loob ng bahay, hindi ko po narinig na sinisi niya kami. Ang lagi niyang mayaman po yung sa touch.
1: Napaka-swerte niyo, mama.
0: Yeah. No? Ang love language ng nanay ko ay words din at saka yung touch. Mm-hmm. Lagi niya kaming ano, kinakarga, gano'n, inaamo-amo, parang gano'n ba? Eh, sino ba naman yung tao na hindi kasusunod kapag gano'n yung klase? So, ito yung coping skills niya. Kami, Melo, kasi mahirap talaga kami. Mm-hmm. Financially. Pero, ang nanay ko, aywan ko, sa akin lang ha, na ano, ay hindi ko po siya narinig na nagreklamo sa pera o ano. Basta sabi niya, o anak, ngayon, ang kakainin lang natin ay ito ha. Kasi wala tayong pagkaing iba kung hindi ito. Diba? Parang masarap kumain, masarap isubo ang tuyo kapag may nanay ka na nag-i-encourage sa'yo na, o masarap yung ampalaya. Mga ganun, no? Kaya gusto ko naman na talagang maalaala yung kanyang mga coping skills na ginagawa. Okay. So, yan ang ating ano. And then, ang isang mahalagang tip pa rin.
1: Yes, ma'am.
0: To build resilience is, let us build a strong emotional connection. Yan. Ano ibig sabihin ng building emotional connection? Ito po ay yung personal na, kasi building emotional connection eh, di ba? Ang keyword is connection. Mm-hmm. You connect with the individual child, ano? Or with your child individually talaga na meron kang malapit na ugnayan. Hindi yung general palagi. Ano, merong sasabihin mo na, oh mga anak, kayo'y maging masipag. Hindi ganun. Uh-huh. No? Kaya kayo'y maging matatag sa inyong...
1: Merong mas personal.
0: Ano? Yeah. Personal yes. na connection mo. Kasi ang bawat anak, kung meron kayong 10 anak, meron ding 10 pag-uugali o unique na pag-uugali sila na kailangan po nating personal na tayo po ay merong connection sa kanila.
1: At this is sige ma'am.
0: This is building emotional connection.
1: At saka siguro ma'am itong emotional connection kasi po kapag you're connected sa isang pang tao na reliable, say your husband, your spouse, ano po bilang mga nanay, ayan. Parang mas may nagpapalakas sa'yo, kaya mas madaling bumangon, mas madaling bumawi. Alam mong hindi mo mag-isang dala yung mundo o yung problema.
0: Exactly. Nandun yung support. Nandun yung social support. At mm-hmm. sa maraming pag-aaral, yung social support po ay nakatutulong upang maiangat ang isang buhay ng buhay ng isang tao. At gayon din, madali siyang makabawi. Diba? Halimbawa, nag-break up, ano, yung relationship. Kung meron kang kaibigan na nandun sa'yo na hindi naman kakampihan ang mali mong ginawa, kung hindi, i-encourage ka na...
1: Or imumulat yung mata.
0: Yes.
1: Opo.
0: Tapos,
1: mas maging madali or somehow nakakatulong po na mas makabangon dun sa sakit. Ano, kasi meron kang ka-share, parang ganun eh, meron kang ka-share nung sakit at iyong nararanasan.
0: At hindi ka nag-iisa.
1: Hindi ka nag-iisa. Naku, ma'am, ay maraming salamat po uli. Alam ko mga

0: Pakinig at mga nagsusubaybay sa ating Facebook Live. Another meaningful sharing na naman po ang inyong narinig ngayon. Meron po ba kayong nais pang sabihin, Ma'am Ai, bago natin tapusin itong segment na ito?
1: Nais ko lang sabihin po sa ating mga tagapakinig, tagasubaybay na life must go on.
0: Amen.
1: Ano man po ang nangyayari sa atin ay patuloy lang ang buhay. Never give up. Never give up. Joshua 1:9. Ito po ang iiwan ko. This is my command. Sabi ng Panginoon, be strong.
0: Yes.
1: And courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Kaibigan,
0: Amen.
1: Hindi ka nag-iisa. We have a loving God.
0: Amen. At yan po ang mensaheng hatid sa inyo ng Tinig ng Pag-asa, na mayroong pag-asa at hindi ka nag-iisa. Masusumpungan lang natin yan sa ating Panginoong Diyos. Nako, maraming salamat po. Resilience, ang kakayahan natin na mag-adapt at makabawi sa anumang sitwasyon ng buhay. Practicein po natin yan. Binanggit ni Ma'am Ai na ito ay pagpili na ating gagawin. At siyempre, may mga kailangan tayo ditong katuwang, may emotional connection, and of course, yung ating panalangin at pagtitiwala at pag-rely, yung dependent natin sa Panginoon.
2: Maraming salamat, Ma'am Melo and Ma'am Ai. Napakaraming encouraging words po ang narinig natin, mga kaibigan. Patuloy lang ang buhay. Never give up. Meron pong pag-asa at hindi tayo nag-iisa. Kung sa tingin po natin tayo ay mag-isa sa pagharap ng mga problema sa buhay, tandaan po natin, hindi lamang tayo, no? Hindi tayo nag-iisa at hindi lamang tayo ang nakakaranas ng mga ito. At dun nga po sa ating napag-aralan, sana po ay ma-practice natin ito sa araw-araw. Pero kaakibat din po nito yung pagpili ng ating mga gagawin, ano? And also, nandito rin po ang panalangin at pagtitiwala at pagre-rely natin sa Panginoon. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang ating pong paksa ngayong umaga ay pinamagatang Fellowship, Joy, and Forgiveness. Ang unang Juan po ay nagpapakita ng tatlong magagandang pagpapala ng buhay kasama ni Kristo. Fellowship, joy, at forgiveness. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa isa't isa at sa Kanya. Mula sa relasyong iyon ay nagmumula ang tunay na kagalakan. Ngunit dahil tayo po ay makasalanan, kailangan din natin ng kapatawaran at paglilinis. Kaya ang Christian life po ay hindi lamang pagsunod sa mga tuntunin. Ito ay pakikipag-ugnayan sa Diyos, pamumuhay sa Kanyang liwanag at araw-araw na pagtanggap ng Kanyang biyaya. At sa pagtalakay po nitong paksang ito, atin nga pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pabalita na ipagkakalob ngayon na galing sa salita ng Diyos at ating simulan ang serye na may kinalaman sa unang sulat ni John na alagad ng ating Panginoon. Sa style ng kanyang pagsulat, naniniwala ang maraming mga nag-aaral ng Biblia. Siya ang sumulat ng aklat ng Gospel of John. Siya rin ang sumulat ng aklat ng Apokalipsis at ang una, pangalawa at pangatlong sulat, siya rin ang sumulat nito. Sa kabuuan ng kanyang sulat ay merong isipan o merong pabalita tungkol sa pag-ibig ng Diyos, tungkol sa liwanag ng Diyos na si Kristo ang siyang liwanag at ang Diyos ay pag-ibig. Sumusulat ngayon si John na bilang isang pastor sa iglesia, lalo na sa iglesia ng Epeso. Sa lahat ng mga alagad ng Panginoon, si John ang hindi namatay ng pagiging martir. Bagamat siya itinapon sa langis na kumukulo, siya ay hindi namatay. Subalit siya ay ipinatapon sa isla ng Patmos. Si John ay dating ambisyoso. Siya ay lalaki ng merong mainit na ulo. Subalit by beholding Jesus sa kanyang pagtingin sa ating Panginoon, siya ay naging lalaki ng pagbabago. He was a man of change. At dahilan sa siya ay lalaki ng pagbabago, siya ay naging lalaki ng pag-ibig. He was a man of love. Ang sabi ni Ellen G. White sa kanyang sulat, para bagang ang kanyang pluma ay tinubog sa tinta ng pag-ibig. Siyang sumulat sa sinasabing, sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ngayon si John ay sumusulat sa mga pamilya ng Diyos. Nanupat ang kanyang karanasan sa Panginoon ang kanyang binabanggit. Nanupat kanyang isinulat yung warm o yung init ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Nanupat bagamat ang kanyang mga sulat ay may kinalaman din tungkol sa kasalanan, subalit ang sinumang tumanggap kay Kristo na kanyang tagapagligtas, patatawarin siya ng ating Diyos. Ang kanyang goal sa pagsulat, walang iba kundi yung fellowship with God and His family. Yung pakikitungo sa Diyos at ang kanyang pamilya sa bawat isa. Nanupat ang fellowship na ito kapag ay ating mararanasan, meron tayong fullness of joy o yung pinakamalalim na kasiyahan sa buhay ang ating mararanasan. Mararanasan natin yung pag-ibig ng Diyos at ang kanyang forgiveness, yung pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang kanyang pabalita ng pag-ibig at ng kasiguruan na ito ay pinagkakaloob ng ating Diyos. Ang tanda na ang Diyos ay pag-ibig ay natala sa kanyang sulat sa Ebanghelyo ayon kay John, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Nalipat ang kanyang sulat hindi lamang may kinalaman sa pag-ibig, kundi pa naman may kinalaman din sa isang babala na kinakailangan tayo ay umibig sa ating kapwa kung papaano ang Diyos ay inibig tayo, at isang babala din sa atin na kung tayo ay nagkasala, lumapit lang sa Panginoon na merong pagsisisi at ang Diyos ay patatawarin tayo. Merong tatlong bagay ang ating bigyan ng pansin sa pag-aaral na ito. Fellowship with God and His family. Nanupat yung ating pakikitungo sa Diyos at sa kanyang pamilya. Merong binabanggit sa ating Biblia, ito sa 1 Juan 1:3. Ganito ang ating mababasa. "Yaong buhat sa pasimula ng aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay." Ating pansinin, kaibigan, yung aklat ng Henesis, ang kanyang presentation ng sumulat ay si Moses, ay kanyang binanggit yung salitang "ng pasimula." At pagkatapos sa Gospel of John, Kapitulo 1, Versikulo 1, binanggit din "ng pasimula." At ngayon ang kanyang pambungad sa kanyang pastoral letter ay kanyang binanggit na muli yung sinasabing "yaong buhat sa pasimula." Sino ba yung pasimulang yon? Ating pagpapatuloy ang sabi, "At ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at sa amin ay ipinahayag." Sino ba yung buhay na yon na kasama ng Ama? Walang iba kundi si Kristo. Kaya nga, sa unang bahagi ng Gospel of John din, ang sinasabi, "ng pasimula, siya ang salita o berbo, at ang berbo ay kasama ng Diyos." Sa mga katuwid, noong nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, meron siyang kasama, meron siyang kausap. At ngayon, ito yung kanyang binibigyan ng patotoo. Ang sabi niya, "Ipinahayag namin sa inyo yaong aming nakita, narinig, upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tuloy na ang aming pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo." Yung pakikisamang iyon sa Ama at sa anak ay dapat makita ngayon sa mga mananampalataya o yung pamilya ng ating Panginoon. Kaibigan, ito yung kanyang binibigyan ng patotoo. Ang sabi pa nga sa John 1:1, "Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos." Sabi ng iba, salita lang pala eh. Pero ang sabi, kasama ng Diyos. Hindi basta-basta salita na ating nababasa o naririnig, kundi ang sabi, kasama ng Diyos, at ang salita ay nagkatawan tao at siya ay naging saksi sa ministry ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ni John sa kanyang pagsulat, "Yung buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay." Nanupat ngayon, nagbibigay siya ng patotoo, witnessing kung ano ang kanyang karanasan sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Ito ngayon ang kanyang sinasabi. Ang wika nga, kung ating bigyan ng pansin, "that which was from the beginning," yung kanyang pasimula, aming narinig. Sa mga katuwid, kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon, na siyang pasimula, sa kanyang pagkasalita, sa kanyang pagkasermon, ay narinig ni John. Narinig ng ibang mga alagad. Pero si John noong panahon na yon, siya ay buhay pa. Kaya kapag ka parabagang nanlulupaypay ang mga mananampalataya, sapagkat meron ding kilusan at merong dumarating na turo Sa gitna ng mga Kristiyano na sinasabi si Kristo ay hindi nagkatawan tao. Siya ay espiritu lamang. Subalit ang patotoo ngayon ni John, narinig namin, nakita namin, nahipon ang aming mga kamay, ito yung kanyang patotoo. Nanupat-totoo ang ating Panginoon. Nanupat ang ating Diyos ay buhay ang ating Panginoon. Nanupat nakasama nila at kung ano ang kanyang narinig, nakita at nahipon ang kanyang mga kamay, ito ngayon ang binibigyan ng patotoo ng lingkod ng ating Panginoon. Kaibigan, meron ka bang karanasan sa ating Panginoon? Meron ka bang nalaman tungkol sa Kanya? Sa ating panahon ngayon ay ating malalaman yung tungkol sa Panginoon sa pamagitan ng Kanyang banal na salita. Iniwan ng ating Panginoon ang Kanyang mga salita, ang banal na kasulatan, upang ngayon magpatotoo tungkol sa ating Panginoon. Totoo, ang Diyos ay nagkatawan tao, nabuhay sa mundong ito, nakasama ng Kanyang mga lagad, at yung karanasan ni John, ang sabi nga ni Ellen White sa kanyang sulat, na kapag ka si John ay nagkakamali, nakatingin lang ang Panginoon. Nakatingin siyang may pag-ibig. Kaibigan, ito yung karanasan ni John. Ngayon kanyang sinasabi, yung kanyang narinig, yung kanyang nakita, nahipo ng kanyang mga kamay tungkol sa salita ng buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaibigan, nabago ba ang iyong buhay? Nahipo ba ng Panginoon ang iyong puso? Nanupat, noong narinig mo ngayon ang salita ng Diyos, nangusap sa kahibuturan ng iyong puso ang ating Panginoon sa pamagitan ng banal na kasulatan. At nung iyong sinunod kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan ngayon, ay naging karapat-dapat ang buhay mo. Nakita ng mga tao, nagbago ang buhay mo. Ang iyong paglakad sa sanlibutan na ito ay nabago. Ito yung kailangan ngayong makita sa mga taong sumusunod, sa mga taong merong ngayong karanasan sa ating Panginoon. Kung ako ay makikita ng maraming mga tao, ano ba yung nakikita sa akin? Nakikita ba sa akin yung karakter ni Kristo? Nababasa ba sa aking ngayong puso ang pag-ibig ng Diyos? O ako ay pumupuri sa Diyos hanggang sa labi lang pero wala sa aking buhay? Sabi nga ni Ellen White sa kanyang sulat, "When the character of Christ will be fully reproduced among God's people, then He is going to come to claim His own." Christ Object Lesson, page 69. Kaibigan, ito yung patotoo ni John. Nabago ang kanyang buhay. Mula sinasabing, a man of violent temper, isang merong mainit na ulo, by beholding Jesus, he became a man of change. Kaibigan, kung ikaw ay tumanggap kay Kristo at ikaw ay nagpabinyag, tinanggap mo ang salita ng Diyos at pagkatapos na bago ang iyong buhay, kaibigan, ito yung dapat makita sa akin, saka sa iyo, na bilang isang mananampalataya. Kaya sa ating ngayong pagpapatuloy, ang sabi nga sa verse 3, ipinahayag namin sa inyo yung aming nakita, narinig upang kayo rin naman ay magkaroon nang pakikisama sa amin at tunay na ang aming pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Kapag ka tinanggap natin si Kristo na ating tagapagligtas, kaibigan, at kapag ka ngayon tayo ay binago ng Diyos sa magitan ng Kanyang kapangyarihan ng Ebanghelyo, hindi ko maaaring baguhin ang buhay ko. Pero katulad ni Apostol Pablo nung tinanggap si Kristo, yung dating mamamatay tao ngayon, nabago ang kanyang buhay, naging siyang alagad ng Diyos. Sumulat din tungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon ayon sa 1 Corinto kapitulo 13 tungkol sa pag-ibig ang kanyang binabanggit. Kaibigan, ganito ang isang taong nakaranas sa pag-ibig ng ating Panginoon. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, fullness of joy, yung lubos na kagalakan. Ayon sa versikulo 4 ng 1 Juan kapitulo 1, ang wika sa atin sa versikulo 4, ganito ang ating mababasa. Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Nanupat yung kanyang karanasan siya ay nagkaroon ng kagalakan nung si Kristo ang siya ang nakita sa kanyang buhay. Yung karakter ni Kristo ngayon ay nakita ng mga tao sa buhay niya ngayon. Nagagalak ang lingkod ng Diyos na ito. Kaibigan, bilang isang mangangaral ang iyong lingkod. Pagka nakikita ko ang maraming mga tao tinatanggap si Kristo na kanilang tagapagligtas, na pagkatapos narinig ang salita ng Diyos, pagkatapos nabago ang kanilang buhay, yung kanilang tahanan na dati-rati napakagulo, subalit nagkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Ito ngayon ang kagalakan na sinasabi ni John. Nanupat, bagamat ikaw at ako ay merong mapait na karanasan, merong buhay na hindi karapat-dapat, pero nung si Kristo ngayon ang nasa kanya, kaibigan, nagkaroon ng kagalakan sa kanyang buhay. Nung si Kristo ay nasa kanyang buhay ngayon, anuman ang mga pagsubok sa kanya, alam niya na meron siyang Diyos na tumutugon sa kanyang mga suliranin. Ang sabi nga na napakaganda itong pangakong ito ng ating Panginoon. Samantalang ako'y nagsasalita, ay naalala ko yung pangako ayon sa Hebreo kapitulo 13, versikulo 5 at 6. Ganito, kaibigan, ang ating mababasa. Yung huling bahagi ng versikulo 5, ang wika ng pangako ng Panginoon, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Yung mga taong tumanggap kay Kristo, na dating magulo ang kanilang buhay, na dating walang direksyon, nung tinanggap si Kristo ngayon ay nagkaroon ng direksyon ng kanilang buhay at nagkaroon ng kasiyahan, yung joy na yon. Ang sabi nga, ang ibig sabihin ng joy, yung J ay Jesus, yung O ay others, at saka yung Y, you o ako. Kaibigan, na kapagka si Kristo ang nangunguna sa ating buhay, siyang una sa ating buhay, ang sabi nga, ating hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa atin. Yan ang ganap na kasiyahan sa buhay, kaibigan. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Yung kasiyahan na kanyang naranasan at yung kasiyahan na narinig at naranasan ni John, kaibigan, ang ngayong ibinabalita ni John sa akin at sa iyo. Na kapagka si Kristo ay nasa ating puso, kaibigan, yung joy na yon ay nagaganap sa ating mga buhay. Yung pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, pagkatapos nating binigyan ng pansin yung fellowship with God and His family, yung pangalawa, fullness of joy, yung ngayong pangatlo, forgiveness of sin. Kapagka tinanggap mo si Kristo, iyong kinumpisal ang lahat ng mga nagawa mong mga pagkukulang. At pagkatapos ngayon, by faith, ikaw ay pinatawad ng ating Panginoon, kaibigan. Mararanasan mo yung sinasabing forgiveness of sin. Yung buhay natin na tayo ay nagkasala at umihingi ng tawad. Ang sabi nga ng Isaiah 1:18, gaano man karami, gaano man kapula ang ating nagawang kasalanan, tigmak na kasalanan sa buhay natin, kung tayo lalapit sa Panginoon na merong ngayong kalungkutan sapagkat tayo ay nakagawa ng kasalanan, pagkatapos na tayo pinatawad ng Diyos, nandyan ngayon ang kasiyahan sa buhay natin. Kung ating pagpapatuloy yung 1 John 1:5-10, ganito ang sinasabi ni Apostol Juan. At ito ang mensahe na aming narinig sa kanya at sa inyo'y aming pinahayag na ang Diyos ay liwanag at sa kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa kanya at tayo lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang kalooban. Ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag na tulad niya na sa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. At kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaibigan, itong bahaging ito sa kanyang sulat, nakatulad din ang binabanggit ni John sa Gospel of John, na sinabi ng Panginoon, "I am the light of the world." At nung pasimula, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At sa aklat ng Apokalipsis ang sabi, hindi na nangangailangan ng araw doon sa pinagpalang tahanan sapagkat ang liwanag mismo ay ang ating Panginoon. At kung tayo ngayon ay tumanggap kay Kristo, kinakailangan tayo ay lalakad sa katotohanan, lalakad tayo ngayon sa liwanag. Subalit sinasabi natin tayo ay nasa liwanag, pero tayo ay gumagawa sa may sinasabing may kadiliman o kasalanan, ang sabi tayo ay nagsisinungaling. Mahirap na tanggapin natin tayo ay sinungaling. Pero siyang totoo na kapag tayo ngayon ay sinasabi natin na tayo nasa liwanag, subalit lumalakad sa kadiliman, anong ibig sabihin? Tayo napupuot sa ating kapwa. Kaibigan, tayo ay sinungaling. At kung tayo ngayon ay nagkasala, ang kailangan lang ating ikumpisal, ating ngayong kilalanin ang ating kasalanan. At kapag tayo lumapit sa ating Panginoon, gaano mang kapula ang ating mga nagawang kasalanan, gaano mang karami ang ating nagawang kasalanan, ang wika ng ating Biblia, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Gaano man karami ang ating kasalanan, nakatulad ni Apostol Pablo, dating mamamatay tao, subalit noong tinanggap si Kristo na bago ang kanyang buhay. At ang sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Gusto kong basahin yung sinasabing yun. Ito ay natala sa aklat ng Galacia, Kapitulo 2, versikulo 20, ang sabi nga ni Apostol Pablo, ako'y ipinakong kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, na sa akin ay nagmahal, at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Kaibigan, ito rin ang sinasabi ni John na bilang binago ng ating Panginoon. Nanupat sa kanyang mga pagkakamali, lumapit siya sa Panginoon at ang Panginoon ay binago ang kanyang buhay. Kaibigan, hindi ko kayang baguhin ang buhay ko. Subalit ang kailangan ay aking isuko ang aking buhay sa Panginoong Diyos. At pagkatapos ngayon, ako'y lilinisin sa lahat ng aking mga kasalanan. Patatawarin ako ng Diyos. Gayun din ikaw, kaibigan, patatawarin ka ng Diyos kung ikaw ay lalapit na merong kapakumbabaan. Merong pagnanais na ikaw ay mabuhay na kasama ng Panginoon. Kaibigan, patatawarin ka ng Panginoon at gagawin kang karapat-dapat sa kanyang banal na harapan. Kaibigan, kailangan mo si Kristo. sapagkat siya ang Diyos na nagmahal sa atin at patuloy nagmamahal, at siya ay nagkatawang tao. Sa kanyang pagkakatawang tao, siya ay namatay. Subalit muling nabuhay para sa iyo at para sa akin, at siya ay muling darating upang kunin ka at ako at dadalhin sa langit na bayan. Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral na ito, nais kong basahin ang sinasabi sa aklat ng San Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo." Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Nang aming Panginoong Jesus siyang liwanag, siya ang Diyos ng pag-ibig, siya ang aming tagapagligtas. At kung kami lalapit sa Kanya, ihingi ng tawad, kami patatawarin ng Ama, sapagkat pag-ibig ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Pagpalain ang aking mahal na kaibigan, ingatan po siya sa araw-araw, sampu ng mga kasama niya sa kanyang tahanan, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan ngayong umaga. Ang Christian life po o ang buhay Kristiyano ay hindi buhay ng mga taong nagkukunwaring perfect. Ito ay buhay ng mga taong lumalakad sa liwanag kasama ni Jesus. Kapag tayo po ay kay Kristo, mayroon tayong fellowship. Sa fellowship po na iyon, mayroon tayong joy. At kapag tayo po ay nagkasala at tunay na lumapit sa Kanya, mayroon tayong forgiveness. Kaya wag po nating hayaang sirain ng pride ang fellowship, ng problema ang joy, o ng guilt ang relasyon mo sa Diyos. Lumakad tayo sa liwanag, aminin natin ang ating mga kasalanan, tanggapin natin ang kapatawaran, at ibahagi ang kapatawarang iyon sa iba. Ang sabi nga po sa 1 John 1:7, "If we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin." Napakaganda niyan, mga kaibigan. At kung kayo po may mga katanungan o nagdanais sa mag-Bible study, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pang pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

Magandang umaga po ang aking bati sa lahat. Sana tayong lahat, ang bawat isa, ay nasa mabuting kalagayan sa tulong ng biyaya at pagmamahal ng Panginoon. Ngayon pong umaga, mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid, meron po muling sariwang pangako ang Diyos. Ulit-ulitin ko lagi, ang katapatan ng Panginoon ay laging bago tuwing umaga. Kaya nga't nais po natin ang katapatang ito ay atin pong matanggap sa ating pag-upo sa paanan ng Panginoon. At matanggap natin ang kanyang laan na ito ho ang magsisilbing gabay, kalakasan at inspirasyon sa atin. Hindi lamang po sa araw na ito, kundi habang tayo po ay nabubuhay. Lagi po nating gawin, nasariwain ang mga pangakong ito sa ating buhay. At ako'y naniniwala, mga kapatid, na ang Panginoon ay lagi at mananatiling sariwa sa atin pong buhay araw-araw. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, salamat po sa kagalakan na meron kaming isang Panginoon. Salamat po sa kagalakan na merong katotohanan na inyong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa kagalakan na meron kayong banal na Biblia, banal na salita na siyang batayan ng amin pong pananampalataya sa inyo. Kaya nga't samahan po ninyo kami sa umagang ito sa amin pong pag-aaral, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Sa aklat ng Galacia, na kung saan ito ho ang susing talata ng atin pong pag-aaral, na ito'y masusumpungan sa talatang 22 at 23 ng Kapitulo 5 ng Galacia. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Kahapon ay atin pong napag-aralan that the fruit of the Spirit is love. Ang pag-ibig ay kaloob ng Diyos. Ang pag-ibig ay bunga ng banal na Espiritu sa buhay ng isang taong pinahintulutan na gumawa ang kapangyarihan ng langit sa kanya, at ang pag-ibig ang siyang bunga na dapat makita sa kanya araw-araw samantalang siya ay lumalakad ayon sa Espiritu. The fruit of the Spirit is joy. So yan po ang ating tatalakayin ngayon pong umaga. Ang ikalawang bunga na walang iba kundi ang kagalakan. Subalit sa iglesia po ng Galacia, inyo pong mapapansin na meron pong tunggalian. Yung tunggalian na iyon ay ang pakikipagbaka o di kaya digmaan between flesh, the desires of the flesh, and of the spirit. Pakikipagtunggalian ng nasa ng laman at ng Espiritu. Malala po ba ninyo kahapon na atin pong napag-usapan, napag-aralan, na ang iglesia na dati-rati ay may pagkakaisa, nagmamahalan, nagkakasundo sila, subalit winasak sila dahilan saan ho? Dahilan sa pagiging legalista o legalismo ng isipan ng mga kaanib ng iglesia sa Galacia. Kaya nga si Apostol Pablo ay hinikayat sila na bumalik muli sa kapangyarihan ng Panginoon, sa kanyang biyaya na walang ibang nais na makita ang Panginoon kundi yung bunga ng Espiritu sa kanilang paglakad araw-araw. Kaya nga ang sabi po riyan, ayan ho, ang tunggaliang ito, ang digmaang ito ay nagsisimula kapag ang isang tao ay ipinanganak na muli. Kung atin pong mababasa ang aklat ng Roma Kapitulo 7, na narito rin po ang tunggalian, kanyang pakikipagbaka. Subalit sa talatang Kapitulo 8 ng aklat ng Roma, nung kanyang ipinasakop ang kanyang sarili sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, nakasumpong siya ng lakas, nakasumpong siya ng tibay, nakasumpong siya ng pagtatagumpay. Kaya nga't mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, yayamang tayong lahat ay narito sa lupa at araw-araw tayo ay nakikipagbaka sa ating sarili at sa ibang mga bagay at hamon ng buhay na atin pong nararanasan. Walang dahilan para tayo mangamba
sapagkat kung atin pong ilalagak lagi araw-araw ang ating sarili sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kung si Pablo ay nakasumpong ng tagumpay, makakasumpong din po tayo ng kagalakan at pagtatagumpay sa atin pong pananampalataya. We are longing, my dear friends, to see the fruit of the Spirit sa buhay ng bawat mananampalataya, bunga ng Espiritu na pag-ibig at bunga ng Espiritu na na kagalakan. Sangayon po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 51, talatang 12, ang sabi niya, "Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me." Narito po si Haring David na wala sa kanya ang kagalakan ng kaligtasan o pagliligtas ng Panginoon. Kaya nga't kanyang ipinadama ang lalim ng kanyang puso sa atin pong Panginoon na may pakikiusap na ibalik mo po sa akin, Panginoon, ang kagalakan ng iyong kaligtasan. At bigyan mo po ako ng Espiritong mapagpasakop sa inyong kapangyarihan na siyang magpapalakas sa akin. So David longed to have it again, my dear friends, the joy of God's salvation. Alam po ninyo, ang kagalakan na meron ang isang mananampalataya ay yung malaman na siya ay pinatawad sa kanyang kasalanan. Ang kagalakan na meron ang isang mananampalataya o Kristiyano ay yung siya ay ituring na anak ng ating Panginoon. Ang kagalakan ng isang mananampalataya ay malaman natin na merong langit na pangako ang Panginoon sa kanila na magtatagumpay. Ang kagalakan ng isang Kristiyano ay meron siyang kapanatagan, kapayapaan sa atin pong Panginoon. Yan po ang sinasabi ng kagalakan ng kaligtasan. Kaibigan, mga minamahal ko, mga kapatid, ito ang pagnanasa, ito ang panalangin, ito ang puso ni Haring David na sana naman ito rin po ang ating hangarin araw-araw sa atin pong buhay. Na lagi tayong payapa, panatag, malaman na ang Panginoon ay laging nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Malaman na ang katapatan ng Panginoon ay laging sariwa araw-araw. Malaman na siya na nangako ay tapat sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa kanyang mga salita. Oh, may purihin ang pangalan ng Panginoon. Kagalakan sa pagliligtas at kaligtasan ng atin pong Panginoon. Maliban sa kagalakan sa kaligtasan ng atin pong Panginoon, ay meron din pong kagalakan sa isang buhay na nagbubunga. Hindi ho ba kayo natutuwa, mga kapatid, na bagaman kayo ay ordinaryong kaanib lamang ng iglesia, subalit nagpapagamit kayo, nakapagdadala kayo ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon, nakapabibigay kayo ng tulong sa mga dukha, sa mga nangangailangan, nagbibigay ng lakas ng loob doon sa mga napipighati o di kaya doon sa mga nalulumbay, o di kaya ay nakakapag-anyaya kayo ng mga tao para lamang dalhin sa paanan ng Panginoon. Hindi po ba kagalakan yun ng isang buhay na nagbubunga? Mahirap, mga minamahal ko, mga kaibigan, mga kapatid, na matagal na tayo sa pananampalataya, na ipinagmamalaki natin na tayo ay matagal na sa iglesia. Subalit sa tinagal-tagal natin sa pananampalataya, nalulungkot tayo, ni minsan hindi pa tayo nakapag-anyaya, ni minsan hindi pa tayo nakisangkot, ni minsan wala man lang tayong nasabihan na mahal siya ng Panginoon, ni minsan wala man lang tayong naakay na kaluluwa sa iglesia ng atin pong Panginoon. Napakaganda na makita ang isang buhay na nagbubunga ng buhay sa ibang tao na nasa kadiliman, sa ibang mga tao na naghahanap ng katotohanan. Kaibigan, walang katumbas ang isang buhay na nagbubunga
Walang katumbas ang isang buhay na nagiging daluyan ng pagpapala ng Panginoon sa ibang mga tao. Kapag ang buhay ko ay naging katuwaan sa ibang mga tao, kapag ang buhay ko naging kagalakan sa kanilang mga puso, ito ang sinasabing kagalakan ng isang buhay na nagbubunga. Mga minamahal ko mga kapatid, mararanasan lamang po natin ang isang buhay na nagbubunga kapag ang kaligtasan, ang kapangyarihan, at ang banal na Espiritu ay lagi nating papahintulutan na maghari at mangasiwa, manguna sa atin pong buhay. Makikita natin na tayo ay kanyang kakasangkapanin upang magbunga ang ating buhay sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Alam po ninyo, kinakailangan nating i-evaluate ang atin pong buhay. Kumusta ang aking pananampalataya? Kumusta ang aking relasyon sa Panginoon? Kumusta ang aking pagkilala sa aking tagapagligtas? Alam po ninyo, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, mangyayari lamang natin na makita ang bunga ng atin pong buhay kapag tayo ay laging nakaugnay sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo, ang isang sanga na nakaugnay sa puno ay ang isang sangang hitik sa bunga. Kapag tayo ay laging nakaugnay sa puno ng ating pananampalataya na walang iba kundi ang Panginoon, mga kapatid ko, kusang lalabas ang

Anan araw-araw, pagbukas ng kanyang banal na salita, meditate it day and night, my dear friends. Atin pong busugin ang ating mga buhay sa salita ng Panginoon araw-araw at atin pong ikumpisal ang atin pong mga kasalanan. Makikita po natin ang ating buhay ay kakasangkapanin ng Panginoon para makita ng mga tao ang kagalakan ng isang buhay na nagbubunga. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sana mga minamahal ko mga kapatid, ay maranasan natin patuloy ang kagalakan. Alalahanin po natin kung ang pag-ibig ay kaloob ng Espiritu, ang kagalakan ay kaloob din ng Espiritu sa atin. Kaya nga't kinakailangan po na lagi natin isuko ang ating buhay, ang ating puso sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang ang lahat ng mga bagay na ito, sariwang pangako, sariwang laan ng langit, ay maisakatuparan na makita sa atin pong buhay sa araw-araw. There is that joy in God's salvation. There is that joy to see a life na siyang nagbubunga. There is also that joy na atin pong makita na marinig na ang lahat ng atin pong panalangin ay tinutugon ng atin pong Panginoon. Alam po ninyo, walang panalangin ang isang taong matuwid na binibigo ng Panginoon. Hindi pa nga po tayo nananalangin, tinutugon na ng ating Panginoon. Ang isang buhay na nagbubunga sa Panginoon ay ang isang buhay na may kagalakan sa pagliligtas ng Panginoon. Kagalakan na nakikita niya ang kanyang buhay ay nagbubunga at kagalakan na ang kanyang mga panalangin ay tinutugon ng atin pong Panginoon. Sangayon po sa aklat ng San Juan Kapitulo 16, talatang 24, ang sabi po ay ganito, "Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive and your joy will be complete." Alleluia to the name of God. Ang banal na Espiritu, pinangungunahan tayo para manalangin. Ang banal na Espiritu, dinidirekta tayo sa panahon na tayo ay mananalangin. Ang banal na Espiritu ang siyang nagiging saksi kapag tayo ay nananalangin. At ang banal na Espiritu din ang siyang namamagitan sa panahon na hindi natin alam kung paano ang manalangin. Ang kagalakan ang nagdadagdag sa atin kapag tayo nananalangin sa pangalan ng Panginoon. At ang kagalakan ay sumusunod kapag ang ating mga panalangin ay tinugon ng langit. Alleluia to the name of God. There is joy in God's salvation. There is joy to see a life that is what? Bearing fruits. There is joy to see a life ng kanyang mga panalangin ay tinutugon. There is also joy in leading others to Christ. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang isang taong may kagalakan sa Panginoon ay ang isang taong kinakasangkapan ng Panginoon para magdala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Alam po ninyo kapag tayo ay nakapagdala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon, makita ng langit ang isang taong nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ganun na lamang ang kagalakan ng mga anghel ng langit na makita ang isang taong tumanggap sa Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Ang isang buhay na puspos ng Espiritu ng Diyos na pinamumugaran ng kagalakan ay nagbubunga ng mga taong hikayat na totoo sa atin pong Panginoon. Hindi lamang po yun mga kapatid, kundi ang mga hikayat na ito ay kinakasangkapan din ng Panginoon upang humikayat pa ng maraming kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Ang isang buhay na nagbubunga ng kagalakan ay bunga ng banal na Espiritu na atin pong pinapahintulutan na siyang mga siwa ng atin pong buhay araw-araw. Ang bunga ng banal na Espiritu, mga kapatid, na kagalakan, hindi po ito napapagtrabahuan,
Ito po ay

nanggagaling sa loob. Ito ho ay udyok ng banal na Espiritu. Ito ho ay pagkilos ng Espiritu sa atin pong buhay kung papahintulutan lamang po natin siya. Ang banal na Espiritu ay nasa bawat anak ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga't ang panawagan ng langit sa atin, maging ng Biblia, ay huwag natin papigatiin ang banal na Espiritu. Bagkus ay pahintulutan natin siya upang maranasan natin at makita natin ang kagalakan na meron tayo. At ang kagalakang ding ito ang magbibigay ng kagalakan sa kanila na nabibigat ang lubha sa kanila na walang kahulugan ang kanilang buhay, sa kanila na walang pag-asa. Ang kagalakang iyon ang magpapatotoo sa kanila na meron isang Panginoon na handang bumago ng kanilang buhay at Panginoon na handang magbigay ng kagalakan magpakailanman. Naway pagpalain tayo ng Diyos, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sa bawat isa. Sapagkat ang bunga ng banal na Espiritu na kagalakan ay siyang inyong ipinapagkaloob sa inyong mga anak, lalo na sa kanila na araw-araw ay nagpapasakop ng kanilang buhay sa inyo, lalo na sa kanila na laging umuupo sa inyong paanan, nakikinig sa inyong banal na salita, lalo na sa kanila na nangungumpisal ng kanilang mga kasalanan sa inyo. Panginoon, ipagkaloob po ninyo sa amin ang bungang ito, kagalakan ng inyong pagliligtas, kagalakan ng isang buhay na nagbubunga, kagalakan ng isang panalangin na tinutugon, at kagalakan ng isang buhay na nakapagdadala ng kaluluwa sa inyong paanan. Panginoon, iparanas po ninyo sa amin ang kagalakang ito araw-araw upang ang aming mga buhay ay maging daluyan ng inyong kapangyarihan sa iba. Salamat po sa inyong pagtugon. Alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko noong una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko, matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo na bis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwangkona sa buhay. Saka pipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang labis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig ng mga turo at mga aral ng mga pastor doon. Ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Eh nabanggit niya doon sa may Tamyas. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, meron sa Tamyas, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, meron pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong makapagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasip ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuting kalagayan at patuloy na ginagabayan natin, Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipakulaw, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales at Bulacan. At siyempre, dito naman po sa south po ng Manila, Cavite, Laguna, Batangas, all the way to Mindoro. At syempre, pinabati po natin ang bawat isa na nakikinig sa ating pong Facebook pages and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. No? Huwag po natin kalimutan i-like